0: Ya ela kutaku Fernando Shivuri kwalano wena mixi room no saseka ku pfala no munga vulavuli timhaka ta vanwani leswi nga endla ku leswaku swi fika la o hembaka. Ya karome lokoku half past 2 wena mixi room no saseka semkari inkwayo sweswi ntamba loko ni kane haxa nongonoko lo ni minika switsundzuxo ku leswi fanele ku dyondzisana tani hi rixaka eka ri lowu fanaka half past 2 yin'wana na yin'wana ka mugivela wo saseka ta va ni kha ni swi endlisa sweswo kusukela sweswi. A hi tivini leswi landzelaka wena mixi room no saseka swi nga hi pfunaka swinene eka timhaka ta rihanyo ra hina. Xo sungula ve ri hi nga toloveli hina hi talaka ku nwa leswi swa murhi kumbe maphilisi hi nga manwi hi mati yo titimela. Kahle ku mati malawa hi nwaka tiphilisi hi wona ma va ma karhi ma ti swi kufumelela nyana wena mixiri wa mino saseka kumbe murhi walowu hi wu nwaka hi wu katsa na mati a hi vonini ku ma nga ve ma titimela kumbe ma lama mo freezer ngopfu mati ya kona lama hi ma tirhisaka ku nwa murhi lowuya hi lavaka ku ti tshungula swin'wana eka wona. Xa vumbirhi hi lemukisiwa leswaku ri loko hi karhi hi dya swakudya hi nga dyi loko za ku ba 7 o'clock ku ya le kahle kahle hi ntolovela hi fanele hi nga ha dyi swakudya hi fanele hi dya kwalaya ka vo 5 between 5 na vo 6 wena mingisiri wuno saseka na swi tiva van'wani va ta ku hoyi na hina hi tolovele na ku dya hina hi va ma 10 na hi va ma 11 ha dya kambe va ri a swi kahle ngopfu emirini wa hina leswiya swakudya hi minkarhi liya ya ku loko se ku be 7 ni madyambu wena mingisiri wuno saseka sadini nkarhi kusuka ku halaya ka vo 5 vonini ku hi va hi kha hi dyile swakudya swa na madyambu loko o za ku ba 7 ku ya le henhla leyi swi tivini leswaku hi leswo se hi tikisela mimirhi ya hina loko hi kha hi dya hi ndlela yaliya a hi cinceni ti-routine ta hina ta maswekelo loko ku ri u kuma ku by 7 o'clock vanhu va ha ri ku gurumbelini va ha ri ku tshwakuteleni ka vuswa va ha ri ku swekeni na swixevo swi vula ku ta vula ku swakudya sweswo swi ya dyiwa hi swin'wana swa ma 9, 10, 11 ku halaya se swi tiveni ku mirhi a wu swi lavi leswiya loko za ku ba 7 u nga se dya swi tivi leswaku kusuka kwalaya ka 7 ku ya le henhla u hoxela miri wa wena. Xin'wana hi tsundzukisiwaka xona xa vunharhu timhaka ta ku nwa mati na mpundzu va ra hi nweni mati ya nampundzu hi nga nwi na vusiku mati ngopfungopfu swona torha loko ri va ri ku khoma nkarhi wa xidyambu u nwetela mati ngopfu kusuka ku halaya ka va 7, 8, 9 kha u nwetela mati ya ku talo swi vula ta vula ku a wu nga khudzeheli hi ku mati lawa ya kahle kahle loko se u khudzele a ma tali ku tirhisiwa ngopfu hi miri wena misirisaka hi swo swi endlaka u tshama u kha u pfuka nkarhi na nkarhi u pfuka nkarhi na nkarhi se hi nga ti kavanyeti vurhongo hi ku nwetela mati yo tala na madyambu ngopfu emanweni na mpundzu loko hi pfuka na mpundzu hi nga manwa swinene mati lawaya ma ta va ma karhi ma hi pfuna na ku va loko hi kha hi tirhatirha mitirho ya hina ya ku hambanahambana swi ma hi nyika na energy ma ni endla na ku va na mpfuvelo wa kahle laya mirini wa hina swakudya swi pfuveriwa kahle swi digestiwa kahle nkarhi wa ku etlela wena mixiri wa misoseka i xa vumune lexi ni vulavulaka hi xona ve ri nkarhi wa ku etlela i kusuka hi 10 na madyambu ku ya fika 4 a.m. Loko u kuma ku hi vo 10 a wu nge se etlela hi vo 11 a wu se etlela 12 a wu se etlela hi leswo hi swi miri wa hina wa hlupheka nyana hi ndlela yaliya se va ri loko hi lava ku ta ku hi khudzela kahle hi swi twa ku hi wisisile miri a hi vonini ku by 10 o'clock hi khudzehele ivi by 4 o'clock hi va hi kha hi pfuka hi endla migingiriko ya siku leri landzelaka. Xa vuntlhanu lexi ni lavaka ku tsundzuxa hi xona i timhaka leti ta ku loko u dyi swakudya ve ri loko wa ha ku dya swakudya u nga hatli u badama u nga toloveli ku hatla u badama u kuma ku loko wa ha ku dya u badama mbedweni wa wena sweswi ya ve ri swi endla ku miri wa wena wu nga tirhi kahle khwiri ra wena ri nga tirhi kahle hi ndlela ya kahle wena mixi ri ku saseka ngava ku ri ku badama kumbe ku ganama swa fana leswi loko wa ku dya u nga swi endli swoleswo rhanga u kumeka u tshamini nkarhi wo leha kumbe u fambafamba njhe kwala jaratini sweswo swi ta va swi endlaku swakudya leswiya u nga swi dya swi kumeka swi kha swi pfuveriwa kahle xa vutsevu va ku loko u kha u tirhisa leswa foni ti-cellphone leti hi ti tirhisaka siku na siku ha swi tiva leswaku hi tshama hi khome tifoni masiku lama veri u nga kumeki u yi vekele foni ya wena ka ndleve ya wena ya ximatsi wo tala ha swi tiva leswaku swi nga endleka hi kha hi swi endlisa swona sweswi swo ku kuma ku minkarhi wo tala loko hi receive ti-call hi leswo hi khoma hi voko ra ximatsi hi yi vekela ku hala ka ndleve ya ximatsi va ri hi kona a hi u nga swi endli sweswo swi tikisela byongo bya wena laha swi tiva leswaku leswa tifoni swi na mikahelo yo karhi ku na energy yo karhi yi humaka laya fonini kama un'wana tifoni tin'wana kuma ku ta ti hisa swinene se loko ti kha ti endla mikahelo ya muxaka lowuya swi endla leswaku ri byongo bya wena byi vaviseka loko u receive foni ya wena u yi vekele ka ndleve ya wena ya ximatsi ya yini ha swi cinca loko ku ri hi na ntolovelo wa lowo kusukela sweswi xa vukombo kwala ka tifoni va ku foni ya wena loko o za u vona leswaku yi na 10% ya battery battery ya wena ya ha talangi yo sala na 10% ntsena va ri papalata ku receive ti-call hi ndlela yaliya papalata ku loko yi rila u yi hlamula hi ku laya loko foni yi ri ka 10% battery ya yona swi endla ku yi humesa radiation liya yi nga ya yona yi humesa ku hisa loko ya ka yona hi matimba swinene se loko yi vekela laha ndleveni ya wena yi ri ka 10% leswo gezi leriya ri humaka laya ka foni liya ya wena ri affecta na byongo bya wena swi endla ku byongo bya wena byi vaviseka hi katsongo hi swo swi endlaku leswaku mukhama wun'wana u kuma ku hi hatla hi rivalarivala swilo so hi swo hi va hi damage byongo u tshama u swi vona munhu a lava leswi swa tiglasi to mbala matihlweni a ti mbarile a chikachika ku tiglasi ta mina ni veke kwihi tiglasi ta mina mara a ti mbarile swi vangiwa na hi sweswiya swo taniya wena mixeri wa munhu wo saseka xa vunhungu hi tsundzuxiwa timhaka ta ku loko ri xile hi leswi hi nga tluli timhaka ta swakudya swa namixo hi swo hi nga yi ku tirheni ka mitirhotirho liya ya ku tikatika hi nga dyangi breakfast ku nga va ku ri mukapu kumbe ku nga va ku ri khapu ya tiya na swilayinyana swa xinkwa a hi vonini ku hi va hi dyi swin'wanyana hi nga yi ha tirha mitirho yo leyo tika yo fana na ku rimarima leti u kuma ku munhu a nga dyangi nchumu u ya sungula mitirho yaleyo ya ku tikatika kumbe ku ya tsematsema madzandza le nhoveni leyi heyi mpfukile va ka madzandza la ka minenginisi ku eka madzandza wo hleketa ku hi swo laya jaratini ku na madzandza ya ku mi hatla mi tshivela ndilo so se loko hi tiva ku hi ya ku tirheni ka mitirho yaliya ya ku tikatika so a hi vonini ku hi va hi dinyana swin'wanyana na mihandzu leyi maapula dyondzeni ku hi tshama na wona masiku lama ku teletele na swinerekisi na malamula a hi vonini ku hava na wona ha xava hi tshama na wona ku vanyana u kumanyana mihandzu yi nga ri yingani na mibanana leyi xixikulu va na u dyi xin'wana lexi nga ta ku nyikanyana matimba u nga vi u bulumuka kuma ku a wu dyangi na nchumu kuma ku ya ku tirheni ka mitirhelo yaleyo tikatika leyi hambi ku ri ku dirayivha tilori tin'wani kuma ku na switeringi swa kona swi tika ngopfu i ntirho wu kulukumba ngopfu ku dirayivha tiraka ya muxaka wolowo se loko yi dumela u kuma ku a wu dyangi na breakfast wa swi vona yi ta ku draina yi ta ku hatla yi ku karhalisa miri wa wena u kuma ku siku rero u hatla wu karhala swinene va ku loko wa ha ku dya xa vukayi lexi loko wa ha ku dya vuswa bya ni madyambu nti edini kwalaya ka voxikarhi ka vo 5 na vo 6 loko za ku ba 7 hi swo se mi leti ngopfu se mi ku va ku ri vusiku loko mi dya hi nkarhi lowuya se va ku loko wa ha ku dya vuswa kumbe sweswa mi swi dyaku swa ni madyambu ku swi ya hi ku mi dya swakudya muni ve ri hi nga toloveli ku nwa tiya kumbe kofi na ni kuma lexi xitsundzuxo ni kumaka ya na mina lexi xa ni ba lexi hi ku ni swi toloveli ngopfu sweswo loko ni fanele ni dya swakudya swa nwadyambu ni swi heleketa hi kofi hi khapu ya kofi kumbe ya tea wena mixer ya munhu wo saseka kumbe ya tiya se loko ni kuma swi kha swi tsundzuxiwa ku heyi a hi maendlelo ma kahle heyi ni twi swi ni chuhisa swinene ni ku eyi leswi munhu a nga tolovela swona kusukela khale ke ni ku hambi swi ri tani munhu ni ta landzelela swi swa va rihanyo va vulaka swona munhu a ringeta ku swi papalata xa vukhume wena mixrimi saseka va ku kuma kolomuya wa swoswo swi le ka minkarhi ya ku titimela va ku kuma kolomuya ka va 30 wa timinetse u tshamele dyambyini u kha u orha masana tshameli laha ku nga tlhava dyambu hi ku loko u kumeka u kuma ku ku le ku titimeleni laha tindlwini khudze hele ka titimela kuma ku na loko ri xili na loko dyambu ri humile a wu humela na la ndlwini u tshama u ri kwele ndhutini hi ve ri swa tikisela miri leswiya swa endla ku u kuma ku u hetelela u va weak eka mavabyi man'wana na man'wana hambi ma nga tikisi ngopfu se ya yini ya orha masana hi kuma ti-vitamin teti ya ti lavekaka laya vo vitamin D wa swi wena mixrino xa vukhumen'we xitsundzuxo va ku a hi papalateni ku tirhisa foni endhawini leyi nga xinyami nkarhi wo leha laha ku nga tibyihi hi nga a ni wa swi vona hi yo layiti ri yoxe laha ku nga na xinyami se u kuma ku loko u va u kha u tirhisa foni le ka ti-WhatsApp le ka Facebook a hi voneni ku laha hi yi tirhisaka hi ri kona foni ku va ku ri na rivoni wena mixrino saseka ku nga vi yona ntsena yi nga lumeka laha xinyamini lexiya sweswo swi endla ku ri matihlo ma hina ma vaviseka ti-cells ma vaviseka leswiya swa ku kota ku hi vona kule wena mixrino saseka xa vukhumembirhi wena mixiri wo no saseka va ku ri hi nga tshami nkarhi wo leha hi nga stretch kuma ku u tshamele tiawara na tiawara a wu tlakuku u fambafambanyana u lolalolanyana milenge sweswiya a swi kahle mirini wa wena leswiya swi endla ku miri wa wena wu va karhala hi xihatla se vona ku loko u va u tshamenyana 2 hours or 1.5 hours tlakuka u fambafambanyana ni swi vona swi endliwini na le ka ti-watch leti ti nga kona masiku lama va ti vona ti-smart watch leswo loko u va u ri na watch liya minkarhi yo tala loko u va u tshame nkarhi wo leha u ta kuma ku ya ku tsundzuxa so ku ri se u tshame nkarhi wo leha tlakuka u ti u ya endla u fambafambanyana ku tshama nkarhi wo leha u nga muvhamuvhi a swi kahle se swo swi nga endla swi ku na ti-watch tetiya hi ngo ti-smart watches ta ta masiku malawa ta ku tsundzuxa loko u va u yi bohile vokweni ku ba nkarhi yi ku tsundzuxa ku heyi se u tshame ku tlula mpimo tlakuka ya se swi landzeleleni leswaku hi ta va na rihanyo ra kahle wena mixiri no saseka n'wanyani lexi xa vukhumenharhu swa ha ri kwalaya ka tifoni leswi naswona masiku lama hi tirhisa ngopfu leswa ti-headset leswi hi rhandza ngopfu vunanga ve ri hi nga pfuleli ngopfu volomu yi fika makomu swi leswiya hi swi vekelela tindleveni leswa ti-headset hi ze hi endla sweswo swi tiveni ku ve ri hi damaja leswiya hi ngo i swigubu swa tindleve ta hina ti-ear drums ta hina leswi sweswo a swi endlaku hi twa mipfumawulo so se tindleve ta hina ti hatla ti vaviseka u kuma ku ha ha twi kahle hi mhaka ya ku hi tolovele ku tshama hi vekelele swa ti-headset laha tindleveni ta hina loko u vulavula na munhu u kuma ku tshama u kha u kama u ta loko u rini u ta yini se ti pfuleleni kahle ti va xikarhi tivolomu letiya ta ti-headset ta hina ti nga fiki laya ka ku ti tiri ka full blast n'wani eka timhaka ta madyelo ku na vanhu van'wani loko va kha va dya va tolovele ku veka na jaya mati la tlhelo na khapi dya mati la tlhelo laha hi ri loko hi kha hi dya hi nga toloveli leswaku hi dya kha hi nwetela na mati yo tala hi nkarhi wun'we swona swa ku nwa mati ha swi hlohlotela ku vana va nwi mati mara va ri loko u ri ku dyeni u nga endli leswo u nwetela mati ku tlula mpimo u kuma ku nwa na mati yo ringana mo burhelelisa swakudya leswiya u nga nwile rero u za u tlumba hi mati ku ri ku ri hi le tlhelo le ku dyeni ka swakudya hi nkarhi wun'we tlhelela kwalaya ka tifoni futheni hi khudzela na tona tifoni leti van'wanyana kumaku ti kwala swikhigelweni loko hi phaha van'wani mi kumaku hi tlela hi khigelini hi ri hlaya ivi va swa rihanyo va ri swi bihe ngopfu hi ndlela leyi hi nga veki tifoni ta hina lomu ya swikhigelweni loko hi khudzela hiku hetela hetela henhla ka tona ivi ku huma leswi ya swa radiation leswi ani kha ni vulavula hi swona le ndhaku leyi swa nkahelo lowu humaka laya fonini u humaka hi matimba u hi vavisa byongo bya hina
1: uni kumani ti tsakelile ni nsati wa mina se u fika uni hatlola uni kumani ti tsakelile ni nsati
0: wa mina toloveleni ku loko hi pfuka hi nga ha dya mihandzu eka khwiri leri hi nga se dyaka nchumu ve ri ha swibihi swoleswo ku teka mihandzu ya ku hambanahambana u dya ku va u sungula hi yona u dyetela u dyetela
1: hikwalayo
0: ka swakudya ve ri loko kha wo dya u nga dyi hi makolo ku dya hi makolo leswo u kuma ku un'wanyani wo mitetela u kuma ku a wu cakunyangi no cakunya swakudya swa kona va ri ya ti dyondzisini ku hi nga jahi loko hi kha hi dya swakudya hi swi cakunya kahle hi rivilo reriya roro ra slow loko hi mitetela swin'wana u kuma ku ha cakunyangi kahle hi swi endla ku ri swi nga ha fiki swi khomeka kahle halaya khwirini ku ri khwiri ri lava swakudya leswi swi nga rhanga swi cakunyiwa kahle swi ta kahle wena mixiri wuni wo saseka xo hetelela lexi ni lavaka mitsundzu xa xona lexi xi nga va xi tala ku tirhisiwa ngopfu na hi lava va nga na mabindzu ya ku xavisa machachacha magwinya ve ri hi nga tlheli hi teka oyili liya ya khale hi nga baka hi yona kumbe hi nga sweka hi yona sweswi hi swekaka swona ku nga ku ri tinyama to bakiwa hi tlhela hi hisa kumbe hi vandeka nakambe hi lava ku sweka hi yona ve ri sweswo kaman'wana hi swona swi vangaku tichefu leti kumaka ku ti hetelela ti lumaluma vanhu mi kumaku mi lumbetiwa ka swakudya swa n'wina sweswi mi swi swekaku va ku hi ku michelicheli chefu ku ri ku ri i timhaka ta ta ku tlhela hi kumeka hi karhi hi hisa tioyili letiya nakambe a ni van'wani va lava ku economize phela loko hi baka magwinya kuma ku oyili liya ya khale ha yi teka hi churhelela kun'wani hi tlhela hi chela futi eka pani reriya hi bakaka hi rona hi baka futi magwinya hi kha hi ya mahlweni kumbe hi baketela tinyama hi kha hi ya mahlweni ve ri swona mi ta economize swona kambe swi tivini leswaku swi fika laha se swi va ka swi nga ha vi kahle swi hundzuka chefu minkarhi yin'wanyana ya na temba hi tsundzuxanini eka swa tsundzuxana swa rixaka wena mixiri wo saseka ti ni ta hamba ni swi endla hi minkarhi yaleyi vo 2:30 hi vona kwala ka nongonoko ya wa
2: na malume Efraim Zankulu Traditional Shop leyi kumeka eBalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hoza, mrumele

Ya ba lava gore Daniel Brothers wena mixire o mo sasa e ka ba go nwa gezana. Ya wa stiva leswaku loko za ku fika kare lo swi vula leswaku ri se mina DJ Kwamza ni vani kane hambana na wena wena mixire o mo sasa e ka 5 minutes to 3 o'clock 5 minutes to DJ Raja loenga ta va ri na nwe na la ka nongonoko morning birds mina na wena ita tle ya hlangana futhi le ka nongonoko 3 to 6 kunga nongonoko African beats wena mixire o mno saseka tava ika ya hlangana kona kwa laya ka nongonoko lowuya tle ya hlangana futhi le ka tashigaza 9 to 12 loko ari mina sweswi wini songasonga leswa ni kha ni tirha hi swona na khensa vuyingiseri bya n'wina n'wina hinkwenu a mi kha mi ni yingisela kwele a mi kha mi ni yingisela mi ri kona ni ri ayeni ya hlangana futhi na hlekani vana ni na minongonoko leyin'wana hinkwayo yi landzelaku ya GCR wena mixeri wono saseka ni misiya risimu leri nga hi makulunga laha ri sukaku ka Mr. Bow va ku xisuti xa mina xi endleyo xa cina Mr. Bow kumbe ku ku humelela yini hi xona a va tiphini hi rona risimu rero loko mina DJ Kwamza ni kha ni huma hi byibyi ni ku hi ya hlangana na nhlekani bye bye for now.

0: Gazaga Gunamulla.
1: Iya.
0: Iya.
1: Uh-huh.

0: avalonza kumbe kwa pambula nga wamana ima blanja na sumata mbisa mazalo uu kala tama we arti salana kwa
1: chile ezla ise kala samala ilash alright bafambini ndlela leke 0607594 2 mixer mina ntatana wada mixer onkhoma leke 0607594 2 mzela sokurwena awuzama mani kabesho wasukela namuhla indlela leke baka ngumba baka okay kuna munhu kwala bonu kuna munhu la
2: eh kuna munhu munhu va pfusha
1: va dzudza dzudzei
2: eh ni pfusha tatani bari ki batanya kumba shoshia loka makosha li niraba tuki ivi ni pusha na tatani bari lava bari ni venga meti lava wamsutuba balava wala isutu ivi mkena ni ngetela na koko wanga lava dala e woman fish ground ni fesil danko ansa bati banka bati
1: ai no mita batani kezas then la woman fish
2: a ground in pen
1: atla sekan mana mina
2: danko
1: inkombo from seso woman fish la ground in wana big zero zero fm then like 0608 75 10 tunta kama ikisero mbiri bai telela ne ebeni ya noma dimina ndaka zona ilanda lwenga langa facebook batu zedu wana resoila
3: kurula DJ Rajan
1: akutaleni
3: ningena la kangoveni ya ku mamandla isa makheke isivara wa bava lava avapfuka ivini ya le ka makosha leni ya ku ma manshalati nkata muwanate avaringete ku pfuka ivini ya le ka siyandani leni ya ku matatani vari maneni nga va rivala mina ni ya kuma nto va tshekala va na ha va tivi ivi ni ya pfuxa mhanda yini la khoneni ka dzingidzingi laha a va pfuki na vona vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mhani lava la ku taka maluleki kwala ka sikhunyani ntanku
1: hlayisekani mhana mina u hambi va mi dlela yini mi yo titsakelo
3: a hi swi tivi muhaxi wa mina
1: swa vanhu mi nga ze mi swi tivaka hlayisekani inkomo imani wa mina va lava mixolo yiserefa va fambisa sesekem nkarhi lo vekalaka va kumivirhi ntlhanu timbila hi sawara liya liya hlawuleka or liya aya ntlhanu yi nga se bantela mixolo hetelela lani ivini ya nwa mati mina hi ndlela leya wena mixolo yiserefm 060 8 7 5 9 4 2 vatsutseni n'we vanharhu mo hetelela sweswi ahe tavela kumbeya
4: nihi
1: hlayisekile kumbapela mixani n'wina vatsutsatsutseni ka
4: ni kombela ku pfuxa Queen of Limpopo ka huma ngombe crani ni pfuxa mhana Kennedy ka siyandhani a royal family ni hetelela hi manestone ka dinkisqwere a nyameni va pfuxa hi thavhele ya kumbe ni ri kwala ka mtatini
1: a ni mikhesela ka mapapila ka tatiya
4: danki rajo
1: a danko va fambisa sweswo mingiseromina

0: ni va ka birthday ya namuntlha ku kangi maseve wa mina ivi ni pfuxa kokwana swa boha va ku halaya gangeni kokwana swa boho ni vula bottom malanguti ku ya biwa mukapa namuntlha mukhava wu ta tshwa xiluva xa birthday ri kosela Ellison Milane pfukani ka maxalate pfukani pfukani ku halano pfukani mi tikomba vanhu va mina ku mi kona ka halano xiluva xa birthday i kokwani Dlaveni loyi nga ta makoxa tinyenya hi nqondo danko obaya ala
1: DJ Razan ka mbula ku va pfuxa ni pfuxa Bedezan class Maluleka 14B ni pfuxa Leni wa Norman Mabasa PLK ni pfuxa Manjo Alaitin ka Nkorha na va pfuxa ka Rolmano ka Nkorha sayisekani DJ
2: Rixile na vaxumi DJ Raja kombela ku va dzudzi ni sungula kwala ka xikukwana mugangeni wa Manyunyu ndona xibakta pfukani eveni ya le Copark le ku na Musa Makhuvele kwala ka xikukwana a va pfuki na vona eveni tela le kwala mugange wa Totela ku na Daniel Mashava a va pfuki. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi matimba maxelo ni ri kwala muganga wa ka xibenani kwala ka xikukwana nkomu mumaxa
3: vaxumi ra joni kombela ku va pfuxa ni pfuxa bakani ya mayimele kwala ka gongongo ni pfuxa finesi xithole kwala ka gongongo ni hetelela hi mani na ni hetelela hi kalaxaka Dawuli Manganyi aka gongongo vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mani magoda ka mapuvi a tiritirini i driver a tiritiri yaleyo danku
4: wake up ni pfumeleleni khalanga ni pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na tatana General Patterson Khosa ka mbatu pfukani ku na maseve wa mina i maselaiza va ka makhekhe ka hosinkove wa mintlhanu na n'wina pfukani ka seveni ta hetelela hi tatana Mapheto Daniel Mavunda ka Ndengeza lava va teke ntukulu wa vukati bya mina lava vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Maria Masanganyini mina ni kwala ka Masanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka Holeni wa Maxangu wa Mpatso a vukatini bya mina mbuya danko
5: iya rixile Raja ni kambela ku pfuxa Queen Flipopo ka Homa Ngombe Kral ni pfuxa mana Kennedy ka Siyandhani a Royal Family ni hetelela hi mane school a xitomanini la Dzinki Square a Nyameni va pfuxiwa hi thavhele ya kumbe leri kwala ka papila danki yellow curry
6: rixile DJ Raja ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki mana advice Leon Khuwani a ku pfuki Ndzo Thomas Chauke ka xikhumba ku na n'wana a ku pfuki swidyankarhi sweswo i kokwani Manyunyu tshika swa hanyanga hina ri laka khakhala vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxa hi bloko maleke ni ri laka khakhala banku
7: Butiraja ndzi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka Kaunta Mhlongo le ka ndambu wa Zumeri ni ri a va pfuki mana tintombi ntsena ka bode na vona ri a va pfuki Sesi Basani n'wana Maniphosa le ka Ngoveleni na vona ri a va pfuki vanhu lava va teka na ku pfuxiwa hi Richard Mate kusuka ta Tokobrook 24 kusuka na ntshava n'wina nkomu
8: vanhu mi ndhawu hlangana na RDB Strat ehanya ka Zara pfukani vanhu mari ya n'wa James Mabuzini pfukani na n'wina ikaya dya cheki ra mhana khavisa ka Ngove vana ko vanhu mhani mari ya ka bilakini ka Nsipu 2 danke
9: rixile DJ Rajan kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka na scheme system ngoma le ka Ngove jamela 2 ku na magoda le aka mukhomi le ku na botisa jei makamu le ka ndhambi le vanhu lava hinkwavo va pfuxileki ngobeni a vi hehle danga brani
0: Action, action, action, action, action, action, Mr. Raja. Kene na moi ba pusha pala kuri kolo kote kavanar. En ta pusha Ivan Chuma kusalaka ndinda ane aba puki. Kase kuna malimlo ba kusalaka mpambo aba puki. Nta etela kusha fosta stwalo kusalaka ndinda ane aba puki. Ban laba yungu wa pusha tatam sama woko. Iko kwanswa buwa kusura kama kosha. Nkando pampa ya kama dawule mbu ya mei na veri na kata.
10: Imisho wakafe Raja men. Ni kumbela kupfusha lava landzelaka ta sungula hi sirheni Maluleke le ka Nkura Asfa Sonke a va pfuki leyo hehle va kona ma vona edzeni a va pfuki na vona ivi ni hetelela hi ku ya pfuxa kokwani wa Bebeza ku nga Mhani Khumalo kwala ka Huma 14A a va pfuxiwa hi Gezan Class Maluleke kwala ka Huma 14AB dankira.
11: Ni kombela ku va pfuxa DJ Raja, ni pfuxa Mama Mhluri eRobben ka Xihoko, nkata boti lava kani Squeeza, ni pfuxa boti wa mehe Boti Zeka Richard Rikhotso eRobben ka Xihoko kapa Mhluri pfukani n'wana manani, ni pfuxa Mani Maxindzi kokwana wa ku hlula eGiyani Section A kani Eskimi valava va pfuxa Mani Makhuvele ka ta boti Richi ka Ndhambi ni Khensile Mohaxani.
12: Rixile DJ Raja Man wa Mohaxi a pfuki Mhani Mkateko le ka xitlhelani ahansi ka Power ku pfuka mfana wa Goxa laha aka Mapovela a va pfuki nsati wa vona na vona ku na sesirhelani Chavalala laha aka Mapovela lava hinkwavo DJ Rajanene va pfuxa hi munhu wo duma a ri yexe munhu wo duma a ri one laha mugangeni wa ndhuni evika na muchana a block 20 ka Swinyana ku na papa nxiluwa na fana no tete munhu mukhalabya
13: rixile boxi wa mina nonene ni kombela ku va teka vanharhu laha xivula ni mubengele wa Ndhavenza Dumazo kwala enche Ndhambi eri kaka robava laha hansi ka Gwangwangwa a va pfuki laya ka Thomo laha kona kokwanidala wa nga lava a va pfuki ni hetelela hi mana Mhani Mavundza hi mina laha tiko ri le ka Ngove na vona a va pfuki vanhu lava hinkwavo ne va pfuxiwa hi ya ribalwe kusuka kwala xivulayo muganga i wa Ndhavenza Dumazo tanku.
14: Munhu ta pfuxa lava landzelaka kona Mhani Nhleko ka Mavulana a pfuki kuma Josephine Nkuna laha ka Hlaniki ni hetelela hi eximelani laha ka Makoxo laha a pfuka vona ku yini yini na huma vona ka siyandzana a va ka xiputuka xa paritamola bomsitiroma a ku pfuki hi ribaloyi a pfuki xivulani kuwa puka xibubu wa xihumo kuwa puka pwenye kama kuwa mkwa wa puja warika karo baba na maranga ito waka ndambi lila mwa wangwa lishu nangu na kumura mwa tango.
15: Hey DJ Raja kupusha Mhani Maria Blanco nuka nindili blutu kwa nita jake ke manu Mhani Makhuvele labo dumani saba yungkwa ijikelele a section F kama keke record kapa shuluwa na wafara kaskunya kukora keke kangove kupusha hai mana kabisa kangove kukumu
16: rixile xaka ra mina the big same big fat Mathebula kusukela ka bonde hi mina ni pfuxa Swimatani Chisa Maxalila a ya tshama ni pfuxa Masenyani Ronald Maluleke emawa ni hetelela hi Phonyoka Makhuva le exawela hi tigakarini va pfuxa hi the big same big fat Mathebula kusukela ka bonde ni khensile xaka ra mina inkomu.
17: Ahí Mr. Raja nda kombela ku teka vanhu vanharhu lava rhandzelaka ni ta ya le ka Thomo lele ka Thomo ku na kwandala wa nga lava a va pfuki ni hete ni ya le ka Sikhunyani ku na munhu wo duma a ri yexe i papa xiluwana wa fana a va pfuki ni hetelela hi papa Mhluri papa Mhluri Boti Zeka Richard Rikhotso a Rhodesia a 79 vanhu lava a va pfuxa hi mavona Edison a rivili inkomu Mr. Raja 6 o'clock.
18: DJ Raja. Una man record so kata boti moninga la kanjaka la kati bakona man Elisa Makam la basana kamtsitweni la kuna man Flora Makubele la mawa block 9 la hinkwavo a va hlangane na kala xaka EW Manganyi Mensa Makati ku rileka ku ni khensile DJ Raja wu siya mina ne kovo
4: ahe buti DJ Raja kombela ku va pfuxa kala xaka EW ka Manganyi kwala tikweni ra Gongo mpfuka mbuti wa me ni landza buti Bakani ya Phineas Mamela kona kwala ka Gongo mpfukani ni tlhela buti Phineas Sithole kona kwala tikweni ka Gongoni na ri ka Gongoni na sweswi ni ngo pfukani buti vanhu lava nkaka vona va pfuxe mani va pfuni mina ni kwala ka Mbhuridata
19: ku pfuka mama Kesi wa muti ya mona a ri single view kwa kwa foka kokwana wa ngalava le ka tomo a block 7 le a jilongo kuna chitekete simomondia kokwana wa the junior na vana ni ri a va pukirixini kuxiwa hi ponyoka makuva a kaya xawala block 7 at Catherine DJ Raja menikese guruguru magaria

0: nghena raja mi va puxa mana marota mana vasa pfuka ni ya xavela khekhe hi leti ni ta sweka tihove sesi Maria Nhlungwani a hi tsutsumeni ya le ka sivara leyi ya dya tihove na khekhe ni hetelela hi mana mo ni hetelela hi ku ya pfuxa nkoka wa mangeli mo ni pfuxa mangeli mathevula le aka mazanganyi a hi fantana namuntlha hala France hi ta dya tihove vanhu lava pfuxaka a ni mhana xihlovo ku sika pfonda lekule va karhi ku haxa muhaxi baloyi va ri ntukulu wa ka baloyi va ri mani baloyi kandla
1: loxa muhaxi ndzi macheroni va ndzi kombela vo vavusa va ndzi ku vusa mana xihlovo vanhu va le France ri kha va vuwa va tevelela nga mana marota a ri singa view a va vuwa ndza fesela nga nesa ndlovu na yi kha vuwa lo livuwa nga manda yi chili dzubva nga fanta ku phofu na vathu ankele
2: ri xile ka ha ri siku ra vanhwana namuntlha ndzi kha ndzi sengelisa ka nhwana ra bonisi ka nhwana lesi bonisi

0: umuhi ndlela leke khomela mangana ncingo wena mixoro mina ke kona munhu kwala
1: esimaluleke ni kombela ku va tekela ka ngove vatukulu va mina ni kombela leswaku va pfuka vhiki mavundzu va pfuka ya a ntirhweni ka OBC ni teka boto wa mina ku nga Richard Maluleke kwala 14A ni teka boto wa mina ku nga KT Maluleke kwala block 14A vana va mina a Javulani ri ni khesini SS Maluleke danki danko
0: ni mikhesi ri hlayiseka swinene danko inkomo ka sengwana va tsala ku lava ku rixela muhaxeri pfuxa lava landzelaka sesi Brenda Mrimi ka rivala mana xikhongelo lowa jaka sikhunyani mani dlawela ku tsaka Maluleke ka sikhunyani va pfuxa hi mani Grace nkatanduna Evrahim Makamu ka ngove ni mikhesa sitena hi ndlela leke ka sika ni nga za ni khoma riqingho hi tela va nga kandziyisana laha
2: mina la ka gym mani bavo ku pfuka siwara wa vona a xivulani emtindambi la ku nga na gongo ra mali ni hetisela hi ku pfuxa skim ni ku Maluleke ka ngove jamela 2 ni pfuxa mali wa mongo na vona nga la breakdown
0: e dyango ni khese ndlela leke 060 ku na munhu laha
3: ku na munhu
0: e vatsotseni vanharhu
3: ku na mhana mina ku n'wete n'wi tibaa kwala ka masiku ya hinkwalo ni suka ni ya kwalaya ka kamangeaa ku na mhana neho ni suka ka mhana naneho ni kakuma legi ya ndi ku na mhana ku na mhani iti a ri senga view i mahlohlwani
0: ni mikhesile mahlohlwani
3: a ku kurula
0: i nkomo hlayisekana
3: edya
0: nkova fambile hi ti laha
2: ku na mhani makhuvele aka ndhavu wa zimeri a va pfuki ku na mhandlawu la ku tsaka aka sikhunyani a va pfuki ku na sesi wa ntimanyana aka sikhunyani na yeni ra a pfuki ku pfuxiwa hi mhana Felicia hi laha kokwana wa mbalela ka dzingidzingi laha maskraldan a ku pfuki mhanrozi mavhumani ka jimngalalume ku pfuka mhani magoda a tiritireni ni hetisela hi masewa wa mina Virgin Ndlovu kwala ka mapuvi a va pfuxa hi mhana ntalo xikhotani dango
0: e dango hi ndlela leke 060 7594 2 ge ni mikhese bweni vatsotseni vanharhu n'we
4: ni pfuxa munghana wa mina lonkulu ku nga masilo ngozi wa chopa nga nikwa hi xikwembu na ve le hansi ni ge ka yena bluku kasi ku na masendzo la ka mudhawu la machele na wana yena laha vakanyankumba bulumuku makhelwani wa thazele ku nga papa hlungwani na ka nhondelana laya bulumuku bulumisa yi gumbagumba ku dyiwa tiphilo swi ka yi xowa sana dange maxwemi wo saseku
0: hlayisekani mingisoro sasekana ya
4: dange
0: dyanko wa hitula
5: DJ Raja DJ Raja ni kombela ku va pfuxa la ka GCR la ni kombela ku pfuxa liki ngoveni ya vuhehli ni tsutsumanele ka malamulele leyi ku na Elford wa ka nyambi ni ra pfuki ni hundzani ya leyi ka matiyani kwale swiharini leyi ni ku timulani wa ka xivambu ni ra pfuki va pfuxiwa hi nomeni makhayengile a ri la pito ra soxanguva a tiv i komo DJ Raja
0: ni mikhensile la soxanguva la tiv la hi ta pa hi mihlometelo loko hi ri kolomo hi ta langa ku fambela kwala ku na munhu lava tsutse vanharhu
6: munhu hi vatsutsa vanharhu munhu wa ku xexa Raja the MC a ku pfuki my lovely sister i mama Mhluri i Linda n'wi Maluleke leyi ka xihoko a Rubin pfukani makwavo ni pfuxa skim xa mina laha i nkata boti rich i nkata boti rich ntsena i mhani makhuvele le kandambi le puka le skimi ani ni hetelela hi ku pfuxa sesi mukateko mathevula le ka xikukwani amayini a OTR puka nsesi wa mena vanhu laha hinkwavo va pfuxiwa i mhani wa xinci i koko ni wa ku hlula i mhani wa tsakisa lamawani wena radio kwala gan section a danko
0: ni mikhesi hlayisekani ka
6: inkomu
0: va fambisa swa swa endlela leka hiti laha
7: uxile eraka ndzi kombela ku va teka ndzi teka mhala anakanya kwala ka 14a ni ri khaya puka i vonavona ku endleka hi kwala xintirhwani xa wena ndzi pfuxa mhani Casey kwala risinga view ni ri mhani Casey pfukani va ma laveka tliliniki ka mapayeni pfukani mi ya vona swigulani mhani Casey ndzi hetelela hi xala tihlungwani eka makoxo ndzi ri a ku pfukiwi xala tikata min'wana tilawa ntlhohe puka kwalaa ka makoxo ya kona hinkwava lava a va pfuxiwa hi mhani kona basi na nkuna ni ri a hi xumaxumeni va xiwa mino tikeraja bayi
0: inkomu ni mikhesela ndlela leke 060-8875942 vadzuzeni manharhu
8: wofile johnson machandi khalaziyanga va dzula dzingayi hosi mahlohlo ni sesela mani ni hetele ba masilo mugwedzi wa chopa leswo va swi vulavulaka hayi i kata jo
0: Yes. Don't go, all right.
9: Kurula DJ Raja, ni kombela ku va pfuxa vanharhu. Ni pfuxa mhana Ntalo Xikotani kwala ka Mapuve, pfukani n'wananga. Ni pfuxa mhani kokwani wa Ntoto, mhani Novel kwala ka Mapuve ya Limpopo. Ni ta ni ta hetisela hi ku driver ya teretere mhani Magoda kwalaha mandleyi pfukani ka mhani vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwani wa mukhenso na xivona kusuka kwala tikweni ra ka Makulu na nkhesa DJ Rush
0: inkomu hlayisekani hi ndlela leke a yutwe lama nga kona riqingho la 060-8875942 vadzuzeni manharhu
10: raja
0: iyo
10: a va pfuki ya leya kugumbagumba mujetkrisi lexiwasana a va pfuki masemza ka mudhola maxele ndzi hetelela hi jeje mundlopfu ku va ka nhombelano ka vapfuki na vona vanhu valava va pfuxa hi papa hlongwana makhela mathavena ka nhombelano
0: la ka nhombelano hlayisekani swinene edankova fambisa sweswo hi ndlela leyi kwalebikisiwa hi 0FM ka hiti laha
11: ri xile muhaxi ni kombela ku va dzudza ni ta dzudza mujuda mujudisi gate f mankela le ka mapayeni mhani burisa kwale ka mapayeni a va pfuxiwa hi xikwembu xikona kwala ka nkomogoxa ni khensile mahaxi
0: danko ni khensa hetelela lege ni teka wo hetelela lege mo hetelela n'wini vadzudzeni
12: radio
0: iyo
12: ni pfuxa kokwani dalawa nga lava ka thomo pfuxa umeti a groundini pfuxa man'watlhela nikunika ka mninginisi va pfuxa hi malizi majoka ka mninginisa blok 3 nkomu
0: inkomu hlayisekani
12: danki
0: danko
13: mana khavisa ka ngove kulani swiluva milani ka makoxa marhoda mavasa a ri singa view
0: okay right ge vana vele birthday lawan ge wena mingi zoro mina kambe ni pfumelele ne and na va kota ku korisela ta kota ka birthday wishes ni nga ku losela minete ku nga kota ku va hi korisela a va ku va xumela raja muhaxi ni kombela ku pfuxa lava landzelaka mofaya ka mavuza mama kense ri singa view brand up remi ka rivala a va pfuxa hi judy mana zwavudi ka ndengeza ni mukhesile ka ndengeza la eka someone ge rumele kahle hi tlanga kandisa la
13: action muhaxi njhani hi laphi ni kombela ku va pfuxa apusha Thomi Ndeta aka xikukwani nepusha mana Albe aka xikukwani tetelela hi mana ni kokwani makapulu kwala ka xikukwani pfukani hinkwavo pfuxi mhana nhloko ka mhawulana ka vanhu nya vo saseka na misinyi ra nga tsala tifola hikumexi danko
14: ni kombela ku va pfuxa malume Raja ku na mandla wu la ku tsaka ka swikhunyani ku a va pfuki ku na i mhani xikhongela wa jaha loko pfukana n'wina ni ta yitshela hi mhani bavu leke ka jim loko a va pfuki laha pfuxa kokwani wa risima kwale ka boteni khesini malume ra jaha
0: omu hi ndlela leyi ge ni kombela ku pfala hi wo hetelela ge a n'wi hetelela n'wina teka ntlhanu hi xipidinyana
15: kurunguluwa ku avuxeni
0: a ku taleni va tekeni va ri ntlhanu
15: five thank you very much my friend rungula ta xikunda ka xifaxani na ndhuna ya yena hosana xifaxani muti ya ka nghevaza hinkwaono
0: ni khesa swihlayisekani ne
15: I see you tomorrow.
0: Enko, we have one on a show.
15: Thank you very much.
0: Danko.
16: Technology, she could send that echo soon. This seven coyote chicken. This is the Ega Ocho streaming. Yet www.gcrfm.co.za. GCRFM. La una racha shamuhashi raja la una racha shamuhashi raja.

0: Itiming so SFM government comment us nene ringetan kon berrtingo 0608 75942 0608 75942 ringetan kui berrtingo ses ekota ku bona ku staba samsekile ke asha nge matorokisla 0608 75942 Itiming so SFM ringetan ibona ku sta pumela na hendlela leke Itiming so bina 0608 75942 kuna munla. All right, ke mona bona kun kapaka jani ke. All right. Okay. 060-887-5942 Ming Soromina, ne? And a better thing we want. Right, okay. Wondering get the love one, girl. Okay. Good morning, la.
1: No, no.
0: Some second. What are we
1: pop my bodella, pop champagne.
0: Eh?
1: I got Nova, Milan, Lake, and Mokosha. I better come up with Maringa, and I better go live in the Maroda, like Marasala, sing a view. I got a man of Kavisa come over, and I'm to me by Loka Minginis. I got a man Zukula, I got Zuki Jimmy, I got Zingi Square. I got myself, I'm not in my song. Na inkomo makula kuna munthu na chilo ba milani ka makosha ri ndambe ya mukateko ai vanele avana vhelo vha imani na chinzi ikokwani wa kuthulo imani wa dzakisa imani wa mwana ati lapo
0: kola
1: gang section a inkomo the DJ kumbani ya wito
0: nemkese sai seka
1: danko
0: danko imani wa dzakisa vala ba big zura zera fam yo ha ramkandisa the birthday sa ihlaili sham mingshora mina ai papala teni ku vaila ramkandisa hina ne. Ay papa la tengo bailea, loco suena que te ves desde cumplantes. Ah, le mela cumplantes o me caen eso la nalanguta. Ay, a su fan a lo que me puse, que me puse en el cheque de la contra en el la nalanguta, lo que me caen eso con ole en gof. No un julan ranga y leo come a con. Y me leo, te leo leo, tal que neta el layo, en el onca ruar, con un arcon. Ni van un seso, eso me da mixo, robin el que hecho la me caen eso la.
2: Happy birthday, que me mua vana. Una mano, una chavala la laca, como. Vana su curacate.
0: Django, mawana kadi soko na utwala njani. Aswi zangshu ya lena lei. Shifambini straight to the point. Nlouta ula nlaku emba sheman. Zangi nula ndisa kuyine. Nlouta ula. Enda tano wana mingseru kumenu kwa toko utlanga. Hepi, hepi, hepi, hepi, hepi.
3: Hepi, hepi, hepi, hepi. Ka John Job neka kunyane. Nileka kan Job neka kunyane. Nileka mana kanyi. Kavisa leka ngove. Nileka shiluwa milan. Nileka makosha. Leka marota mabata lesinga view leka masewa manwa sanganye leka zingzingi leka impala bedya kona ndo katulo kozo ndira la yene
0: ai yenhle seka no zwana wina na
3: dako
0: ai dango ba fambe ndi dlala leka itwela
4: nikombela ko bana lela to be be nthani ko to be be kama na khavi sta kangobe nko to be be kama re da mawe sar singa ji. Muito happy birthday ka tata John Lobo Pascunyana. Muito happy birthday aka akana Ndlovu Pascunyana. Happy birthday ka Shiluwa Milani ka makosha. Lava nga tswariwa ka siku leri fana ka mbarina ni pata ka vanhu vanhu lava nkaku ka vona. A va nga veleriwa hi dloro maleka ni ri lava khakhala danko.
0: Danko happy happy happy happy happy
3: happy birthday ka.
0: Oh, swenze njhani? Bandra zobza suma ga jan tsala ni mbo ya 060
4: 87592
0: I can't go to the bank.
4: Aka Ndlovu na papa John Ndlovu aka Skunyani man Dzukula aka Zingizini kuna Tumi Balo Block Show na Shiluvele Mlani ka makosho kuna mana khavisa ka ngove vana vale likoko wa gwevani kwana ka Tumi bye
0: e bye nimkeseri tsala leke happy happy happy happy
5: Ashiluva Milani laka makoxa lava na siku ra kahle nwananga a wona vulela hi masilo ari laka malampa ma hlayisa ka mngani wa mina.
0: A hlayisa ka mngani wa mina inko mune ya.
5: Thank you.
0: Jago ai dila.
4: Happy happy birthday ka mana khavisa ka ngove. Happy happy happy birthday ka Ashiluva Milani ka makoxa. Happy happy happy birthday na le ka maroda. Le aris rod maroda mabatsa le aratsinga view. Na hinkwavo lava xerhaka siku leri na vona lavakulu va kula va kula va vona lamo tala malena va naveleriwa hi kokwana wa mukhensi na xivono so kwala tikweni ra ka mapula na nkhensa DJ Raj
0: inko mukhensi na mina ndlela leke ha piepiepiepiepi ria a na tlheni bobo na mina haleni
6: Abu Zebi Tani Plaza. Kuna somo thalo yuko shika na blocku akamiki mimi na malung kan chabala na shika na blocku na akachomo na shiwa milani na kama kosh. Kuna maroda mabasa shika na shinga view. Obo yini mala kani sa shika na tuko na kango na papa jono. Na akane waka ndogo shika na blocku na akachunya. No, in Kabul, na ba best bag na ba lava one. Shikamba shiva ni kimi kate ko shiva ni kana mazi. Wada ishava na kete tama mala wa sisinta. Aba na ya po mango. Shiva ni kete tu joko ba iti shiga na tu kete na kamchani. Tunda po ada khalanga rasa na na na ko hita. Tunga na ba.
0: Hita tosha seka dusne na ba.
6: Aba akma toro kisi ba na ba sa.
0: Gase gase. Go, boy. All right.
7: Go, Raja. Raja, go. Happy, happy birthday. Eka shinova milani la kama kosha. Na lava mwenye na watenga daki sikuru belekiu. Arva sasa kile wana vile la papa msuri. Sizeka Richard Rikoto. Kwa la Robin kashoko. 17 Eko mo Raja DJ.
0: Eko mo idala la kaza 060-8795-94. Jo again. Dwa la one. Happy.
5: Happy kala. Ma blante.
0: Kahle kahle.
5: Manje ke mire ti dance eka ma blom milani. Na umkhaya le. Bene ka mama khavisa la kangoko la. Eka mama khavisa mire pulani wa mama wa mtlela ntangalo ba buku.
0: Mhm.
5: Na wona sluga mihano sluga ikhomtsa ka tsari. Le a ke dance a ka bona.
4: I'm going to go to the house. Kama koshi akula na yeye maroda mabasa ari singa vivu na papa akuri ya tolo papa maroda ari singa vivu isaya munyuku kamunyusi blok 3 savata shivambu katomu anava hinkwavo ava naveleriwa hi mina mburi ya tshava hlangana ntha wa xipilani kumeka kona DJ Raja e a yiviwenyana hi vurhongo mani ku nandziha ku khudzela
0: inkomu fambisasasomani wa jebs la hlangana Raja PK happy happy happy happy
6: happy
0: popopo
8: aka milani kula ka makoxo a ku na pete ya kahle na le ka xipilani Look, Maracavi, Maracavi, so come Sanka, and I'm going to go. I'm going to go to the mountain. I'm going to go to the mountain.
0: I'm going to go to the mountain.
2: Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday,
9: na khabisa ka ngove na vanhu hinkwavo lava birthday ku va ku ri manjhenjhani lava navelela happy
10: birthday ka xilo wa milani ka makoxa happy birthday ka marodo mabasa a ri singa view na le ka munhu un'wana na un'wana birthday ya ka siku ra namuntlha a va naveleriwa hi julia chaba mafumani kwala ka makoxa xi dangi
0: inkomu munhu khesa swi ta endlela leke o hi kuma laha u nga kotaka riqingho laka happy
11: Benjamin, monuku, kuta matete aka papa John Dove la ka sinyane.
0: Yo, va balekile, hambe swi makise ku yini a hi twila.
12: Okay, bebe, aka xiluva. Andelani. La ka makoxa, na hinkwawo lava birthday ku ta vona na ku suka ri kahle. Lava mi navelela ku ti-birthday i mani va gota driver ya teretere kwala ka mapuvi ndhavuku
13: happy birthday ka xiluva milani ka makoxa na hinkwavo la boda mina ka siku ra namuntlha siku ri va khomi kahle xikombu xi va endla hi tintswalo a va navela hi jiti manager va dinari la ka nghenisa ta nkulu
0: inkomu hi ndlela leke 060 happy
14: kuveleka vukosi nani ku yeti ka xitukulwani xanga xiluva milani kula ntukulu wa chomu ya mina ku kula ntukulu wa sisi wa mina wamanaloyi ni n'wi rhandza swinene i n'wi rhandza kula xiluva u ta hi hlayisa ku hi hlonipha ku hlonipha mama wena ku hlonipha yena vakokwana va wena ku hlonipha vamalume ku hlonipha vamhani hulu xiluva hlonipha boti va boti kula xiluva epi mama khavisa ka ngove kulani kulani n'wananga kwahalani xitomba xinende titswalo loko mi humelela kwahalani ntombi ya mina yi ta humelela kwahalani hepi va te ku na misindzukula a ka bindzubindzi na n'wina hepi ku na mese ndlovu na n'wana va vona yo aka ingaku xikhunyani xo a ni hengi a ni tivi va ngaku xona na n'wina kulani na n'wana wa n'wina kwahalani hepi va te ku nga ve topi tiki kwahalaya baloyi a blokiwo na n'wina hepi va te ku na lunghani wa ka chavalala la aka thomo en'wamixengu loyi vinyi va tiku leri hepi na lava nga bebuliwa namuntlha hinkwavo va naveleriwa hi kokwani daveni mene kwala ka makoxa milobyi famba wisa nghamula ya mina hi ku rhandza hi rirhandzu ra mampela
15: Pi kanko
0: ego mo ndlela la gai jila
16: re makeke ka tsako baloi ka mninginisa block 2 niko happy birthday ka mana khavisa ka ngove happy birthday ka chiluva nwana lc milani ka makosha vana veleriwa hi tsavele ya kumbe ni ri kwala ka mpapini daki raja
0: ego mo ni mkhesela ndlela la gai 0609875942 mo ndwala happy
17: Pi makeke. Happy birthday ka maroda mavasa ka a ri singa view. Ne le ka akani ndlovu ka sikhunyana ne le ka papa John pi a va kuli. A navereli mani gheni ma tivelaka vanhu swa nga inkombo trajo.
0: Inkombo hlayisekani ne?
17: Na hlayiseka n'wana nga danke.
0: Danko va fambile ndlela leke hi ti laha.
18: Happy birthday ka maroda mavasa kwale a ri singa view. Happy birthday ka mana khavisa ka ngove. Happy birthday ka xiluva milana ka makoxa. Happy birthday na le ka hinkwavo lava birthday ya ku va nga vuli kokwani Joe Kubaye i mhani tlhela kwala ka mapayeni danko
0: e danko ni mikhese ndlela leke ni kuma riqingho la weke happy
19: Happy birthday ka xiluva milani aka makoxa happy birthday aka maroda le giyambe a vi na siku ra kahle ivi ku va na mhani khavisa a va vi na siku ra kahle happy birthday ka lava n'wana hinkwavo lava xirhaka na vona ni zende va la na mavita ni kha ri ni kha ni tlhavetela ka raja ku se raja namutlha ni nga yi kumangi yi chela xitulwini Wana wana la noma sino bizito buka mapuwa chamana.
0: Nemkezi.
19: Hure.
0: Hure, zese kala chamandu la.
19: Danko.
0: Danko.
20: Are are are are are are are. Ra ra ra ra ra ra. Happy birthday ka mara khavisa ka ngobe. Happy birthday. Aka Tommy. Baloi ka mninginisa block 2. Happy birthday aka Shiluba. Milani ka makosha. Happy birthday aka Maroda Mabasa. Arsinga view. Happy birthday aka Manzukula. Ka dzingidzingi. Na hinkwa vula birthday kusukura na munthu. Vanhu lava hinkwavo a va navelela hi manana mari ya masanganyi. Mina ni kalaka masanganyi vara. Mina ni le hansi ka vuhosi ta ka holeni wa mashango ampatso. Famba ni mi ya wisa mloji until 9 o'clock tak.
0: Danko van'wani va tsela ku happy birthday ka Shiluva. Okay, va ri Shiluva Milani ka makoxa Maroda Mabasa Risinga View Papa John Andlovu ka Sikhunyani aka Ndlovu ka Sikhunyani Lungani Chabalala ka Thomo mana Khavisa ka Ngove hi lowa va ri mani hinkwavo lava va naveleriwa hi kokwani swo boha ka makoxa Khatsa ni mi khesile kokwani hi ndlela leyi ka 060
19: Shiluva Milana ka makoxa mana Khavisani kwala ka Ngove la ni nge ku hleketa xindla hi vomu mino Maroda Risinga View na hinkwavo all people in the GCR a mi ri na handla hi byava ka makeka ka hosi Ngove wa rintlhanu fambi ya homula ka n'wana botika
0: a hlayiseka swinene mani
19: Isso.
0: Enko mano famsa saseke dimina tena ra redzi vuka se banga ra kona zo dema gond mon korsala so.
21: Bigi raya kita kumbela kuna vela la papa. Yoni ni ka tsina ni. Kuna vela la moro da mabasa. Kursinga zini. Kuri karla ina vela la mona kaista. Kuri tanga zini ni bona ira na bezi ni ni mona kaista. Kuna bezi ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

wena mingisero wa jisara fembre simrarisi kakahle ka Tupac ari wala ka tisimu leti mingisero wa hina va nga yilangela tona va ku dear mama ni khensi swinene ka n'wina hinkwenu mi nga kota ku va hi kha hi famba swin'we kahle mingisero ya mina ka nongonoko wa hina kambe hi ri ka awara ya ku sungula hi nga rivala leswaku awara leyi hi khomele kahle xiphemu lexiya swa ku va hi kha mi langa kahle tinsimu timbirhi kambe tinsimu leti va ku ti kha ti ta R&B mi langela kahle varhandziwa wa n'wina ku nga ku ri misati nuna vatswari vamakwenu hambi vanghana kambe swi tani mingisero mi ni khensile ku va hi kha hi famba swin'we kahle kambe hi tsutsumela kahle ka awara ya vumbirhi leyi va ku hi kha hi khomele kahle xiphemu lexiya xa nhlokomhaka hi twa ku timhaka tshamisekwini loko ri ku hava ku hi kuma swi tivi leswaku we are the voice of the nation eka 106.0 megahertz FM siya kahle na risimu langalanga kahle ngopfu hi mingisero wa mina hala loko va ku R. Kelly ri suka kahle ka R. Kelly loko a ku letter to my family hlayiseka

0: Shana ukarele kuhelerwa hi mati ke. Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka. U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Water Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
1: Hela ashika rati seno kumeka DZP Water Drilling na mabora mati yo tenga mati ya vona ya khulula naswona u nga ta no teleku mabora mati ya huwa seno kumeka DZP Water Drilling a swi endle swi nga endleki na va savhela matinchini mahala kasi loko va nyika customer va ku yingeta 1500 rand handle ku kakayisa kasi va fika hinkwako lava lavaka kona ambule tsalini phalavumba Patrice, Johannesburg, na Limpopo. Kahle kahle ti province hinkwato. Vuxokoxoko 073-03-03-754. DZP Water Drilling.
2: Technology hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co

Impera simrara mengisi Amerika risuka kahle eka mafiki zolo wa ku love potion imbano kanga itiwe ki love potion Vongwani va khaba kwa hi kona la pushing swa swa swela ngopfu ala ka kuba vakuna ku disa disana he ka ku hi kona inga ku vata ku chela beka mina ngedwa hinkwaso swi va fambela kahle kambe mengisela tsara fa yami va hi khaifa masunga kahle ka awara le ya ya vumbire lewa khume mona timina tsime ngisa me ku beka kahle awara le ya ya nkombo la vala vula ka kari yena ntsaki ngo hongwani hi khensi sinene mengisela mina eka tinkwa kunkwa ku la amba m coming ngisela kahle miri kona a hi kume na rinwan risimu Lera arsuka kahle ka aka anga fahle no kid dominant loko afamba na yena kahle ba ku ifela in Versace mngarwa lesa ke simbele lesa swi vaska tiva kahle ngopfu hi ku randza swa mavayivayi vula kahle fashion ya ku hlawuleka kambe fashion leyi ba ku ikha ingari ya unwana unwani kambe mingisara men kensile nga moya na nga etlela hi ku rula kambe mingisara sara fam sinkano ku ba ikhe kuma kahle nhloko maka ya siku hi twa ku timaka tshamisi ku ni switiva ku ku hempela loko hi ri ka jisara fam hi va hi kha hi famba rin'wana kahle na vula na kambe ni kha ni ku nhloko maka leyi va ku ikha yi ri kona hi leyi va ku ikha yi tiseriwa hina kahle kambe yi va yi kha yi tela ku va hi kha hi kota ku tsundzuxana hi siku na siku nhloko maka eka mpundzu wa siku ra namuntlha yi tshame kahle hi ndlela leyi Baku, sana hi swisi leswi mi nga swi endla eka malembe ya le hansi leswi mi nge loko a mi nga swi endlangi vutomi bya n'wina i nge byi fambi kahle i nge byi ri na ku cinca xikombiso mi nga hlamusela ku hayi loko kumbexana a ndlo ya xikolweni vutomi bya mi i nge byi ri na ku cinca loko ku ri ku a ni nga kuma n'wana eka malembe lamaya i nge vutomi bya mi byi ri na ku cinca loko a ni nga tekiwangi vutomi bya mi nge byi ri na ku cinca kambe hi yona nhlokomhaka leyi hi fambaka hi yona eka ra namuntlha siku xana hi swihi swilo leswi mi nge eka leswi mi nga swi endla eka malembe ya le hansi leswi mi nge loko a mi nga swi endlanga vutomi bya n'wina i nge byi fambe kahle i nge byi ri na ku cinca hi ta hi kha hi kuma kahle mingisa mi tiqingho eka 0608 75 940 mi nkarhi va leswaku awara ya vumbirhi himpela leyi va ku kha yi famba na yena kahle swinene yi kha yi tisela kahle nhlokomhaka ya siku all right na vheta ni kuma kahle van'wani laha ka WhatsApp va ku ri xiyena va ximi wan'wani mina lexi loko a ni nga xi endlangi ekuva ni kha ni langi course leyi ni nga yi endla hi ku sweswiwani ni na 6 years hinkwayo ka yona ni nga ri ku tirheni hi nge ni lo tilangela swin'wana leswi van'wani va nga swi langa na tshemba ku ri hinkwaswo a swi ta swi va swi kha swi ni fambile kahle eyi awu a sikisi mingisero wa mina ntiyiso wa helela ni khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle ka nongonoko ntiyiso mingisa mi nkarhi va leswaku ka nhlokomhaka hi va hi kha hi na hina hi dyondza swo karhi kusuka eka n'wina va va kha va khumba kahle ku ri loko a va nga langangi course leyi va nga yi langa loko va ha ri xikolweni i nge swilo kumbexana swi ve na ku cinca i nge entirho va va kha va ku kumini kumbexana swi kha swi fani na swa van'wanyana nkarhi va le mingisangi mina ku ri i nga dyondzela xini nkarhi wo leha kumbexana wo malembe lava nga maveki kuma ku ri i nga ve na nkateko na mitirho kambe ke ka ha ri na nkarhi nakambe n'wana mani ku va hi kha hi kota ku va hi tlhe hi cinca nakambe 6 years a ko va nchumu van'wani va tshama ma 50 years kuma ku ri se loko nkarhi kha u famba va heta va tlhe va va na nkateko nakambe ra n'wi vona ya ri tshamisi ku yini mingisi ra mina eka mpfundzu wa siku ra namuntlha hi swi swi leswi mi nge loko a mi nga swi endlangi eka malembe ya le hansi i nge ku ri na ku cinca evuton'wini bya n'wina i nge vutomi bya n'wina byi fambe kahle kumbexana ka nkarhi wa sweswiwani swi komba swi kha swi famba kahle all right le riqingho jisara fm na mamkela all right

0: sweswa van'wani vuyi nakambe
1: aye
0: eyi mina ndzi tisola ka ku va ni tshiki xikolo hi ku taleriwa hi ku phungela
1: hawu n'wina
0: a ni swi kota ku leswi a ni phungherisa swona a ni tshama hala ka mibidiki pulani a ni swi kota ku loko a xikolweni a va ba swinene a xikolweni xa ndhona ka xona va ku phatini se heyi a ni endlelesa swolo no vona ku ni letila ku ri na xichadzaninyana so a ni ngungumela hi laha xichadzanini hi ya mangavini na vana van'wana va maxaka ka yena hi ya fika le mangavini leyi hi teketela mabulomu ku na mabulomu man'wani marhandza vula a hi twanga ku swi wiki bulomu ya ku hlokaya bulomu ya va mutirhi tsutsuma hi ya swi cukumeta kunene nga swiphiriseni kona ke le se ni tisola ku vanhu lava ni nga dyondza na vona xikolo i maphorisa i tinese loko ni va languta na swi vona ku ni ti heteli nkarhi hi ku taleriwa hi ku phungela xikolo haka hina va nyikiwa ti-award ni byela n'wana lweni ni ku n'wananga wa va ku ri yini hi swona leswiya okari hakariya mhani van'wana va byela zone for kona
1: ni khensile sisa a tlhela a swi teka a swi tirhisa
0: hayi a redzi loko a ka ha swi twangi a redzi ka yena
1: ntiyiso ni khensile mhana mi
0: hlayisekani mahlekani wa manyiko la zone for ka papazela
1: ni khensi swinene ni hlayisekani
0: Thank you.
1: Thank you. And I'm going to say, I'm from Basunga Kathleen. Can see them. Go back, Kevin. I'm going to Kathleen. Nshako Maka by Kate again and Kathleen go. Fungar Valiming Summer Quilica, our Abum Birian and Godoko, what weekend breakfast in Shako Maka Cariona, a Lenin Tixera Cayana Kathleen's name. Baku, Sana Isi, Sidu Lessi, Emingas Endla, a Kamalempele Hansi, a Lessi Mingeloco, Amingas Endlang, Butom Zangwina, Inget Zufak, Jinja, a Kankar Washus one, a Mingsarmis Tedlisum one bones, like a swona vutomi aka va tisola hi swona ku ndzangi laha ka xiyimo lexiya loko a ni nga endlangi leswiya i nge ku ve na ku cinca ko karhi a vuton'wini bya mina a hi tekeni nkandziyiso lowu va ku kha wu ri kona laha
2: rixile se swi tsaki a xitichini no tshemba swa ku mi hlayisekini hayi nhlokomhaka ha yi twa kumbe thopiki mani eyi se swi tsaki ka tika la misaveni mani e mina ni tshameni lan'wa ntirho lava Olifas Fontein mani hi timhaka ta problem ya lowa ndhuna mani ivi loko se ni lan'we ntirho sister ivi loko ne ni ya hola ni ivi ni hola mali leyi a ni nga tolovelangiki ku a ni fanele ni hola yona ma swi vona hi ndlela yin'wana loko a ni nga lan'wangi laha Olifas Fontein ku ri timhaka ta ndhuna ni a ni fanele ni hole full amount se ni nga ni ya hola full amount ende mina a ni tiyimisele full amount ni ku ixi a ni fe ni nga swi ndlangi swi leswiwani ma swi vona se ni sungula ku tisola kola ni ku laka ni yo vhe ni kondelela ku ve ku hela n'hweti xikan'we ni ta vhe ni tikumela full hina ma swi twisisa lexi ndzaku ku ni tisola swi tsaki ne ni ya hola ximalani mani ma swi twisisa i ni tisolisa sweswo swi tsaki hi swona swi nga ta ku swi tsaki wa mina i ku va ni hole ximalani i Fighters Mathonsi lava nga na John Mathonsi ka Thomo Maxa wa mina ni hashtag ya hisa nsimbi hina hi ku chayeleni a hlayiseke na magondzweni
1: ange kambe ni kha ni ku yo fikaka yi dyondzisa na ku va yi kha yi tlhuntlhatlhuntlha mihleketo eka rana hle hinkwakunkwaku lomu hi va ku hi kha hi ri kona ha vula nakambe kha yi ku ina we are the voice of the nation hi fika hinkwaku lomu va ku mi kha mi ri kona kambe ka mingisarisa ra fm hi va ku hi kha hi va na n'wina kahle nhlokombaka nkarhi yona leyi va ku hi kha hi famba hi yona ka nkarhi wa swiswana va ku sana hi swihi eka malembe ya le hansi leswi mi nge loko a mi nga swi endlangi vutomi bya n'wina i nge byi fambi kahle i nge ku ve na ku cinca eka nkarhi wa sweswiwani mi swi nango ri nghena va tlhela va vuyana kambe all right hi lerin'wani Jisara FM na miamuke
3: minjhani
1: i pfukile minjhani mhana mina
3: ina
1: leswi ni
3: salaku hi swona i ku a ni fanele ni nghene asikolweni a ni khoma partition number 6 loko hi khale nkarhi lowuya ya nghenela hi ku phungela
1: heyi
3: loko se munhu a fika laha ka timhaka ta majaha a rivala timhaka ta xikolo se hi sungula ku tshinisa na xihoxoxo se va swi nga pfuni nchumu
1: ya
3: sweswi a ni ta lani ri mistress kumbe nese kumbe dokodela
1: ntiyiso
3: sweswi loko ni vaviseni loko ni kha ni hlangana na swiyimo swo va swi nga ri kahle ni fasisekanyana nkarhi wun'wana na swifa swi antswanyana mara ni hleketa leku a ni fanele ni nghena xikolo
1: ya ntiyiso
3: na vatukulu va mina na va byela ni ku ve n'wina nghenani xikolo ni ta kota ku kuma vunendzeko bya kahle
1: ya
3: mibeke i mani lidi ya mathawule ka swiyandla ni xifulemuri
1: ni khensi swinene mama hlayiseka thank you ntiyiso mingisero mina wa heti swi languta kahle ku ri hayi khona loko a ni nga zangi ni endle hi ndlela liya i nge ku ve na ku cinca ko karhi kambe ke nkarhi wu va wu kha wu fambile mingisero mina ra n'wi vonelo

0: utshamise kuyini na a hi teke riqingho ri nghena khala jisara fa mina mi amuke
1: ahetsakimahon'wana
0: a ye se si thavele minjhani
1: i pfukile minjhani
0: i pfukile
1: noto ne a ni ta va ni a ni ta vola ni nga ta pfuka ni kumi n'wana vuton'wini bya mina ni nge se za ni kuma ntirho
0: ya
1: ni onhakeriwe hi ku kuma n'wana ni ri xikolweni a ni fanele ni ri kule ngopfu a ni tlharihi ni xikolweni ene ni le swidaveni ka ku ololoxa khavi wo oma a wu le ku ololoxeni ndlelo karhi kahlekahle
0: mara swa ha olova ku ri mi wu ololoxa hi xin'wanani lexi nga kona mi tlhela mi n'wi komba ndlela hi ku a ni wa swi voni ni fambe so wena famba so
1: a yena ni n'wi kombi ndlela u yi teki ndlela ni n'wi byela ku nga fani na mina
0: ma swi vona
1: mara mina hayi a ni hlakulangi kahle ndlela mina a fanele ku ri na bekari xikolweni bye swi yima hinkwaswo
0: ya swa twani ni kahle
1: okay,
0: thank you. Mengi sara mina famba swin'we kaka mpundzu wa siku ra namuntlha makumembirhi ntlhanu wa timinete ku bika nhlanu awara liya ku nga awara ya nkombo ka tlhelo ra n'we ri tshamise ku yena mengi sara mina xana hi swihi swilo leswi mi nga swi endla eka malembe ya le hansi leswi mi nge loko a mi nga swi endlangi vutomi bya n'wina i nge byi fambi kahle byi ri na ku cinca eka nkarhi wa sweswiwani mi swi vona ku hayi khona a swi tani olov yi lavisaka swona alright a hi kumeni kahle mi yingiseri wa mina la va ku ri xiyeni n'wahun'wani ni mi yingisele ku ri ka njhenjomani hi mina inkomu haxi ni khensi swinene mi yingiseri wa mina alright ni kuma kahle van'wani la jisara fa mina mamike
2: ahe mnjhani
0: i pfukile mnjhani ndlovukazi
2: hi kona la zuzina man'wambesari
0: ina
2: ei matanhloko mhaka leyiwani ya ya ni tikela hei
0: heyi
2: leswi nga hlangana mina hei na sweswi swa ha ri ku ni tirheni ni ye ni kuma n'wana n'wana loyiwa a ni kha ni n'wi hlambisa loko ni n'wi hlambisa i vuya a ni tlhava tiso leswi ni siku leri a tisela mhena sweswa n'wana loyi a ni kayakaya na yena a khoma hi mavabyi a tsandzeka ku famba a za a famba maswitwa sweswi n'wana yi na 14 years sweswi loko ku every friday wa nyamalana laha famba kona fambaka mhani va ndlekepe mhani va ndlale hi n'wana mhani ni vulavula na sweswi ni pfuxo hi five va bota va ku a hi fambela n'wana loko hi fika laka leyi xiyanga kona ni yo jekejeke laha ni nga kona ni va ka homi 14 bila a ni vona ku n'wana wa mina lava ngesi ntsumi ni n'wi byela ku mhana wa vekulale ni famba kahle ni karhele sweswina hi leyi se ku mhaka leyi wa yi ta ni dala umoti wa ku ni pfini ha mi pfini ku
0: ndii mingawu
2: se ni karhele a yeni
0: khensile mama hlayisekani Miss Jean Maninkweni n'we mi kuma ku loveness n'wi byeleni ku ndlovukazi va le ku n'wi laveni kaya va le ku n'wi laveni mhana yena ka 75942 a famba na vona kahle ra n'wi vonelo ri tshamise kwini na a hi kumeni nkandziyiso la
3: eka mina leswi ni nga swi endla loko a ni nga swi endlangi nge ku va na ku cinca evuton'wini bya mina exi i byala mani loko a ni nga nwangi byala vuton'wini bya mina sesin'wahun'wana i nge ni ri kule ngopfu loko a ni nga zangi ni nwa byala kahlekahle byala hi byona byi nga fika byi ni endla ku ni tikuma ni kha ni yengeka ka swa mina swo tala ngopfu loko ni hlayelela swa mina a mi ri na xiviti Jeff Jacks kwala ka Thomo ni ri i byala byalo
0: ni khensile xiviti hlayisekani mara na tshemba ku kha na nkarhi wa ku mi nga kota ku fika mi va mi kha mi swi cinca hikuva mi kha mi hunguta ndlazi loko ku ri ka mina i bodlela hinkwaro hi siku ma kota ku va mi kha mi hungusa hi ndlela yaleyo mi ngisa risarafa ya mi khensile eka n'wina hinkwenu hi va ku hi kha hi famba swin'we kahle eka ra namuntlha siku a hi tsisimeni ka hi ya kuma kahle risimu leri nga ta ri kha ri famba na hina kahle swinene eka nkarhi wa sweswiwani kambe hi ta tlhela hi vuya nakambe mi ngisa ra mina kha hi la ku twa kahle mavonelo ya n'wina ku wona ya tshamise ku yini na va ku beautiful onyenye risimu rero va ri kha ri suka kahle swinene eka pisque no tshemba na ku pfumela mi ngisa ra mina mi ta mi kha mi tiphina hinkwakunkwaka a vula nakambe kha hi ku ina we are the voice of the nation kona kwala ka jisa ra fam rito ra rixaka hlayisekana

0: tsa thekenoloji se go tsena e go swina hina misaba hinkwayo jikelela digiseleka go streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm.co.za
1: Simrera bako beautiful onyenye meng sarabena ari singwe kahle kana namthlasi kuma kumembere 10 minutes mela kwele ka aura lia kunga aura ya ku hetisela ni khensile ka nguna hinkwenu bako ikha famba singwe kahle kambe ari ke swiphemu lexi xa nhloko mhaka ya siku meng sarabena lexi bako swi kaxita kahle ka hina swika xi ya tidyondzo na swintsuxo swo karhi eka vutomi bya hina bya siku na siku nhloko mhaka ku va ka ha ri yona meng sarabena leyi va ku kha yi famba kahle ndlela va ku xana hi swihi swilo leswi mi nga swi endla hi swihi swilo leswi mi nga swi endla eka malembe ya le hansi leswi mi nge loko a mi nga swi endlanga vutomi bya n'wina i nge byi fambe kahle i nge byi ri na ku cinca eka nkarhi wa sweswiwani swi tele swilo swa ku hambanahambana na vayingiseri va hina van'wana va va kha va khumbe swilo hi ku hambanahambanana ka swona kambe eka tlhelo ra n'wina mingisi ra mina swona mi swi vonavona xinjhani va kurisile n'wahon'wani ni mingisele ku antswa ni ri la ka bungeni mina hi ku vona ka mina i ku va ni kha ni nga hetangi tidyondzo ta mina ina a ni fikile ka 11 kambe hikuva se i twa hi nga ku wena u le ku pasapaseni naswona i va i kha i dyondza na vanhu va ku hambanahambanana va malembe ya le hansi swi endle ku ri ni heta ni va ni kha ni heta ni nga havi na ntshembo wa ku va ni kha ni ya emahlweni ni ti byela ku ri a redzi sweswi swi nga humelela ni ta huma eka swona a na hayi xikolweni kambe ni hete ni va ni kha ni vona ku va ni kha ni hamba ni hamba ni endla sweswo kambe ni hete ni huma eka swona kambe se ka nkarhi wa sweswiwani na tisola ku ri why ni nga tlhelelangi exikolweni ya swa tala swinene khensile xikalavito hlayisekani ra n'wina vone ri tshamisekwini mingisi ra mina a hi buleni kahle ka 060875940 nangona ku weekend breakfast kambe hi tshumela kahle ka awara ya ku hetisela xin'wana n'wahun'wani ni kombela simra akel kambe ka nhlokomhaka ni nga vula ku ri i ku va ni kha ni nga yingiselangi vatswari minkarhi yin'wani vatswari loko va va kha va hi tsundzuxa i ku va i fane ku va i kha i ya mahlweni na ku va i kha i tihleketelela ku ri na mundzuku loko se ya va na ndyangu wa wena na mundzuku loko se yi ta va na swivanani swa wena na nsati na hinkwaswo leswi nga ta yi na swona i kota ku va i kha yi swi tiva ku ri i ta va vekela swakudya ehenhla ka tafula kambe hi ku swilo se swi ve ni swi heta swi nga fambi kahle swi hete swi va swi kha swi nga ni endleli kahle kambe na tisola i nge ni ngo fika ni ya na ku cinca hi ku sweswi hi mihi nhloko ya muti ni fanele ku va ni kha ni languta swilo hinkwaswo mi vulavula kahle na mavasa basani khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle hlayisekani ra n'wi vonelo ri tshamisekwini mingisi ra mina a ri swin'we kahle eka nongonoko wa weekend breakfast eka 060875940 loko ku ri kusile ku tsandzeni mingisi ra mina ku va i kha i nghena kahle eka titingo kwele ka Facebook mingisi ra mina i nga fika va i kha yi tsutsumela kahle na ku va i kha i languta ku ri hi tihi timhaka i nga veke kahle mavonelo ya n'we kwala ka comment section lava ngete nongonoko wa weekend breakfast hi walowo hi twa ku ra n'wina vonelo ri tshamisekwini na naswona hi nga fika hi cinca kwiniki tanihiloko hi kha hi swi vona ku himpela vutomi byi na ku cinca hi siku na siku naswona hi va hi kha hi tikiseleka hi siku na siku GCRFM na muamukele
2: pfukile
1: i pfukela minjhani papa
2: nhlokomhaka hayito mani a ni ku fana na mina ku fana na mina ni aki mutloni a ni kha ni nga veringi ni heta ko va tindzaikhuveni xi ma ni hlayisa xi ni kotisa
1: amen
2: ange mani
1: khensi swinene papa hlayiseka thank you okay mingisi ra mina va hi kha hi famba na n'wina kahle eka nongonoko ra n'wi vonelo ri tshamisekwini na eka nhlokomhaka ya ha ta ka hina kahle ku xana hi swihi swilo leswi mi nga swi endla eka malembe ya le hansi leswi mi nge loko a mi nga swi endlangi vutomi bya n'wina i nge byi fambe kahle i nge ku ve na ku cinca ko karhi loko ku ta ku kha ku ri kona a hi buleni mingisi ra mina banoyi

mingisamela ra ha twala kahle hambi ri ri kalembe ra 2026 ri suka kahle ka Malaika mingisa ra mina ni nga ri va leswaku um va va kha va yimbela kahle ngopfu kumbe va famba kahle va ri vanharhu kambe i vambirhi laha va va kha va kota ku va va kha hi rengela kambe lowun'wana ri hale hamchini na laha vo tala va heta va tivutisa kahle ku ri um a va swi endlisa ku yini ku va va kha va kota ku va va kha va kota ku hanyisana kahle um ku va va kha va kota ku va va kha va yimbelela kahle and himpela va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisamela ku ri hi tiphinile na hi tinsimu ta vona um van'wani va catile hi tinsimu ta vona um kambe ke mingisa ra Sara FM ha khensa swinene ku va hi kha hi famba swi nga ri va leswaku eka ntlawa luwa a ri kona lwa a va kha a rhangela kahle ngopfu ku nga yena Teddy Polo lava ku mingisa ra mina ku a ku ri yena a va ku a kha a rhangela kumbexana a kha a yimbelela ku ri yena a va ku a kha a famba mahlweni swinene kambe ke band yi va yi kha yi kota ku va yi kha yi famba swin'we kahle kumbe yi twala ku twala swinene kusuka eka 2003 ku ya fika kahle ngopfu ma 2009 kambe ke yi va yi kha yi kuma kahle ngopfu mingisama ku na nkarhi wo sweswiwani haha tiphina swinene hi tinsimu ta vona kambe ke hina hi le ka awara mingisa ra mina ya ku hetisela khumo timinetse be kahle awara liya ku nga awara ya nhungu ni khensi swinene ka n'wina hinkwenu nga kota ku va hi kha hi famba swin'we kahle nga rivali mingisamela ku awara leyiwani hi leyi va ku yi kha yi khomele kahle swiphemu leswiya swa ku va hi kha hi kuma kahle the entertainment story se yi twa ku ri um ku humelela yini etikweni ra Afrika-Dzonga mahungu ya tele mani kambe ke hi va ha twa ku ri ni le ka nkarhi wa sweswiwani ka ha humelela yini hi kila ku ri ku ha ku hi kuma mingisamela swi tivi leswaku ha ku amukela hi ku rhandza njhani ka nongonoko ka ha ri wona wa weekend breakfast eka mpundzu wa wena van'wani ma ha ti lulamisela ku ya emucatwini van'wani mi ya kwinikwini van'wani mi ya huma kwinikwini kambe xa nkoka i ku va hi kha hi hlayiseka hinkwakunkwaku kambe ke a ndzhaku ka risumu leriwani mingisamini ta hi kha hi kota ku va hi kha hi kuma kahle swihungwahungwani hi twa ku timhaka ti tshamise kwini ku le ku humeleleni yini eka nkarhi wa sweswiwani kambe va hi kha hi kuma kahle ku brand fas a kuma baby risimu leri maku hi kha hi ri kuma ka ndzhaku ka sweswo kambe ke a ndzhaku ka sweswo hi ta hi kha hi kuma kahle ku ri ti-entertainment stories ti tshamise kwini tiphinene

tika ming seramina mr kumash and machi vai khai kotuk vai khai ona kumbexani yi tlhela yi lunghisa eka tlhelo rin'wanyana loko yi kha yi languta kahle etikweni ra Afrika-Dzonga yes yi nga vula ku yi va yi kha yi lunghisile tanihiloko ma kha mi languta kahle ngopfu na le xilungwini adorobeni ra Johannesburg ku basile ku ri a ka ha na vanhu kambe loko va yi kha yi tlhela langutana ka tlhelo rin'wana mingisamina vuxaka kumbexana South Africa kumbe tiko ra Afrika-Dzonga a ri ha ri na vuxaka byo khomeka kumbexana bya kahle na matiko lama va kuma kha ma ri kona ngopfungopfu laha Afrika ekambe yi va yi kha yi kuma kahle ngopfu mingisamina ku ve ri over 77,000 ya vahlampfa kumbexana vabuti wa hina vasisi wa hina lava va kha va huma etindhawini ta le handle va kume leswaku va ha ri kona laha tikweni ra Afrika-Dzonga naswona a va na maphepha xivutise ku na loko kumbexana swi va swi tano i ta tlherisa ku yini makulu kona kwele border gate i fanele tlhela a fika va komba ku ri hi laha maphepha mina na wona a ni na wona hi fanele ni va ni kha ni tlhela xivutise ku ya tlherisa leswi a tise xiswona na ka ha ta tlheleka na

WhatsApp 076-315-2680. Umisanane eka kufumaneka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kalimbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: Intsha elukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media. Latuma.
1: What you say?
0: M-score.
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuthu. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
3: Raja Shamuhashi. Raja.

0: mo wala ko Tom Jones na ni kala ko na ba lalaya na ni. Ele wala ko zwaka sele ko na ba lalaya ko me kanjan. Ba lala aba tigre wala ko ka ngale so war war. Ay war. Azene ni kala ko na ba lalaya na ni. E tara ni stara ba lalo ver to ba sa tigre kar kar. Iya ni sebra ka jar sebra ko so ka sa sa den shawala la sebra ro da ko ey. Ani ya wuleni mi da dum. Ah, ni gajere mi da. Eri sebra ka sirta ka sa ka na mi sho sukra bta big sobre ka shibla sha shabo kumen ga ya number 19. Hila ma sai sukra big sobre mi sa top 20 ne. E lo ko sai di ma be ka sa fere ka mi gbera sukra sa ka di nyoga na mo tla mi sero mina. Mgggg.
1: Nana, nika nale ni ni tatima.
0: I will suck my daughter, money. Ina, ihola. Aje porba ka shago po fele kam gbona ka sara bo shabik soro mena kan gere ka sabena jisha rajo mo ashira prince of the canet mix soro mena logo sai sukile logo sai sukile ke ha mara le ai sukanga le logo sunga twali ndlela yona le yota.

0: Dzi onge swi kombisa sweswo mixo swa mina. Onge swi kombisa sweswo mina. A wu la xibela xa wena la khombini mixere. U xi susa kahle kwala khombini se la kusuka kwala ku tivuka risuri ne. A xi teka xibela xexa wena kwala khombini kwala ka xibela kwala xipikirini. U xi boha i sotini ne. I siku ra kona namuntlha mitshona mi mugigigi namuntlha endla xisevesevena na wena swo. I khombi vekela ka makume mbirhi timbirhi se wena ya nkhayi beka kahle. A la ku amukela ka nongonoko wa mixo siku ra vuhlayisi xi ra xomo a xi na Prince of the Night ne. Etije raja shamwazi awusuki batota eja bersuka phela kana kono komisho suku ramtsana kono ko isakho top 28 nete mika hlebana jaraka balo ira kam tro fa der fona toma sombo sombo sombo sombo tsimi de gulu kulo tsaka mri wa tosha ramzade wa ma tsam kase kulo ma gobe mri swaka jela ba ololo kono tsara tsaba kam bria tsaba mina eja nje nyona ka khona ka radio wa na mixo ra mina eja ras gayi semro zwi wa ka jela ba ololo kono tsara tsaka ku pa A shi tola ka se kwana jarata nga cha u pula pula mitina ne ta kulola lena lan ga kona mena ora mena ya ora mena ya ora mena ya ora mena ya ora mena ya ora mena ya ora mena ya ora mena ya ora mena ya ora mena ya ora mena ya I'm going to go to the house.
1: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za TCRFM rito ri xiyako.

0: every moment. Raja Shamuhashi.
1: Okay, right guys. Sule ka sa Shirley Shamparis and Jalal Mix. Oro mene kuna muna na. Eba Barsain.
2: Raja man.
1: Hey, ay, ay.
2: Manitwa.
1: Nimitwa ka sa Mishani.
2: Iko na Mishani de Raja man.
1: Isa isa ka sna na Eba Barsain.
2: Kuna pre.

0: انا كان سيد اللي بانا بمروان عندي سعرك
1: نمي كيس اثنين انقوم
2: بودي راج جميل انا نانا تكيلي اي ما ترامي دي تلكيني لي لي بوتيني ما تيبا يكاري سيليبريتا حاتيا جون Mundovu na mwana wa bona akani mundovu kwala ka sinyana kwala mata ile kusheke kama hinya hinya ile kuchwengwe tapanga no tsheriwa hi xishevo manana ikari hi china mata chintserere chintsere mata ile ku celebrate mata va ku busy mwana mwana u busy la ka ndovu la re
1: Inkomu indlela leke ri khoma mixer ka 060 ku na munhu la
3: i marito loko fonele ra xivongo 3 masiku
1: ingahle kahle
3: mpfukeni ma
1: ehlayisekeni mpfukeni wena
3: mpfukeni ma
1: a yi mambarisini
3: ai mento i mbarisa mimiti mhaka kwe loko i mbarisa munhu va ri no wa hina nga hi katsangi
1: ya
3: so mhoni mbarisa moto wa ka mathevula a dinga mali Nimbarisa moto wa ka mchave aka ngomanke. Nimbarisa moto wa ka makhuvela ka college a basani ka tani. A vari na timare do ku fonirela xibongo tirisa masiri mi hlayiseka muhaxi mo vona swin'wanyana hayi le masin'wini namuntlha hi kwala kaya ka ha cheleta cheleta laha hi ta kuma xixevo
1: a ku hlayisekile n'wina swinene
3: na n'we mi hlayiseka dankvy
4: DJ Raja o ni mbarisa vanhu va mina va mbali Julia Mafumana va tshama layani va lula ku mbala mhana nhleko na hesi wari wa mina na hi ambala tshama layani ku ta ku ta mbala sesi n'wengwani le ka xihosani le ka ndhambi sesi wa mina a va mbali na vo va tshama laha va mbalisiwa hi ri kaka ro bhava ri bhava na marhanga ni empty wa ka ndhambi la gwangwangwa na xivulana la n'wana gungu ra mali danko
1: ai danko ke yata ka mixer wun'we ntsena njhebe se ni ri rasi rakora mixer wa mina ka 060 ku na munhu la
5: DJ Raja.
1: Yo.
5: DJ Raja. Chovera. Ah, mbale se hinkwavo swilo swa ndhawu wa timbale ta riyeta namuntlha. Timbale swa va mhana xikhongele kwele hinkomu DJ Raja. Chovela.
1: Chovela ni ukhetha swilo leya.
5: Sangala.
1: Hi swilo swa ngala.
5: Ani wa ka valoyi mini.
1: Ni mbaloyi hlayiseke.
5: Inkomu. Kiya chovela.
1: Chovela.
6: Rixile maseve wa mina ra cuni. Kombela ku mbarisa vanhu lava landzelaka ni tlhela ku 50,000 ge ehenhla ka vona. Mani makhuvele kwale section F mugangeni wa rivoningo a va tshame hansi ni va mbarisa ni ku na 50,000 ehenhla. Loko mhana anakanya kwale ka homu 14A a va tshame hansi ni va mbarisa ni tlhela ni ku 50,000 ge a tlhele ka swona ivi ni ya ni ya ku LC Milan kwale ka makoxa Jewanini a tshame xitejini ni n'wi mbarisa ni ku 50,000 ge a heta ka yona i sesi wa ntimanyana sesi leyi wa ku fanela hi ntima kwala ka sikhunyani ta ko xumaxumani maseve mima ya wisa kahle
1: swala nanga Tim J, number 14. I'm about to be stating Barbarism, call okay, Chinini.

0: gigante. Ndiri kukukuleni kukuleni.
1: Ya.
0: Mara he ta vuya.
1: Loga ti baka xipolipola xipi xi tlula ni ka ku xawa.
0: Se ha ni nga vambarisa.
1: Vambarisa ni vambarisa yena.
0: Ni vambarisa. Manana kanyi na vambariso. Ni tlhela ni tlhandleka 100,000.
1: Hi.
0: Ivi na na xalati munghana wa mina maseve lawa. Ni n'wi mbarisa ni ku 100,000. Swi tshamiseki ngopfu ni hinkwavo hey.
1: Kuma
0: dakalo.
1: E kahle kahle.
0: Ni va mbarisa thawula ro basa ni tlhela ni ku 100,000. Ni nga rivali i mhana lavo ta hi le tikweni ra le kule. Swi tshamiseki ngopfu rajo. Danko!
1: Hlayisekani!
0: Grawundini, xikoko!
1: Hey! Hlayisekani la grawundini la!
0: Hey! Ta vuya musi!
1: Hlayisekani swinene mani!
0: Danko!
1: Inkomu vana mina va lava twana laha kaya!
2: Karanga munyayi mulobyi hi vuyele ku mbariso! Ni ta ku mhani Grace makamu ka ngove mhana mina tshamani laha ni mbarisa ni mi tele na tinguvu ta vuhlalu na 5,000 ivi ni ku masewa mina mhani ma xinci kokwana wa ku hlula a gian section a na n'wina tshamani laha ka mhani na n'wina ni mi tele na tinguvu ta ti-color block ka na 5,000 vanhu lava hinkwavo va nga mbarisa hi mani handle ka manana mari ya maswanganyini mina ni kwela ka maswanganyini kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya kuholeni wa maxangu wa mpatso danko
1: danko swinene kesa swinene mhana mina kwela ka maswanganyini 060 ku na munhu laha
3: ni kona radio
1: ekahlekahle va mbarisweni
3: yimani ni mbarise kazeniyo a mi nto n'wi mbarisi yiniki hambi tinguvu u ta va a ni swi tiku teka pananga yena hi yexe
1: ya
3: nkarhi titele mihlovohlovo wa kona
1: ti folaforile kwalano
3: swirhoka mhani yi ni tisetiwa ntimanyana swa mali ni hava se tinguvu ta mbarisi koo ivi ni kumane yin'wanyana a hi kuma vo
1: xii vambirhi ntsene
3: loko se yini le ndarise hi vo tala naswona i ntinganyana naswona a xibelani ni to wa kumela tiphaxani hi 20,000 rito xibelani James Mpili
1: okay
3: ayiana mhana anakanya
1: kokona ntsumi
3: hi xesweswo
1: ahlayisekani mali
3: hi swona
1: inkomo hi ndlela leka wana vingisola xisera kokona ntsumi i mbarisa vambirhisana ne 2 vambirhisana xa all right 060 vambarhiseni
4: munhu wa ku xexa
1: i wale munhu wo xexa kwala
4: no hi vambarisa vambirhi ei mara van'wana vambarise vanharhu
1: a mbarisa ni vambirhi vono ni lela xihoxo
4: matata ba ni tsundzuxa last week n'wina lava ni mbarisa wa masaya wa mina mani mari ya masanganyi leyi ka masanganyi i masaya wa ku tekela na vana lava va rhanga va nyikiwa xibelani xa 7 ivi hi 50,000 ke ivi swi na vamaseve kokwani wa dakalo laha gian section a yeleyo 20,007 a va mbarisiwa hi kokwani wa kula i matsakisa la gian section a a mi twala hala ka foni
1: xexoanyanahala
4: ka
1: rilambe
4: ni nga kona
1: mi nga se huma na ku ni twala fonini na ku twala fonini ma ni twa sweswo
4: ya matswala
1: ya swi fanelanga mi ni twa ka radio ni
4: a ni nga hi tsundzuxa last week hey hayi mi twanga last week a hi ri kolomo yoyoyo
1: hayi no na ku sepo swi fambe kahle lami ri kona ne
4: a swi ambiwi
1: ane ntomeri xikhexa mobile fridge khome n'wina sweswi ni kombela mi ni tisela swin'wana hi ta havula
4: xikhexa xa fridge
1: ve ri xi khome n'wina xa mobile fridge sweswi
4: n'wina mi nyikiwi xikhiya mi byeriku mi ya nyikiwa hi chelofu la ku nghena mi rensa mi bele
1: tata ni mukhetse kona ku ndzilo allright ke va fambisa sweswo
4: matsakiso
1: danko matsakiso ei a va fambisa sweswo vengiso ra mina hi ta ka vambirhi ne hi vo hi vambarhisaku two ntsena vayingiswere hayi vanharhu vambirhi ne allright ke van'wana va ku minjhani raja hi swin'wana ni ri kwela faldas ya ka mahamu ebabakoti ni mukhese babakoti hi ta ka miyingiseri wun'we ni mi nga ta risemo hi ndlela leke on kuma lava nga la tilayini leke ku na munhu la
5: hello
1: iyo
5: I makhelwani wa Elf Milan.
1: Makhelwani
5: ni mbarisa boti xitereko ni mbarisa koko Magezani mhani khulu wa mhani xalati ya
1: a ni mukhezini

0: Ka makhelwane wa wa vanhu va le Jawanini.
1: Ya kwale Jawanini kwala khoneni kwala na radio wa muhaxa kha swinyanganyisela nyala kama
0: hey miriyoni na hahla danke da xo wa fambeni mikisura mina eka swi vona va kandise kunene ka yethu longa kandisa la all right
2: aye radio na hi miyingisela ku antswa hi ri kwala ndanani ka nkhani i mhani Silva ya ku ba yin'wana ngou hi ta va na wena until 12 o'clock inkomo
0: inkomo vana mina ka hi twina lavoa
3: ahe muhaxi ha hi miyingisele ku antswa yo tshama la Tom Block 7 ni tshame na Nkanyiso ni tshama na Phendulo ni tshama na Pino Novela la ka Tom a mi hlangana na Santom 6 la ka Tom tangi
0: alright mi khesile na hi ndlela leyi ka hi twi kahle loko swi ri swa mikiswa ra mina hey tingona njhani swi mitla kona ku nghena swa vanhu vo banana na hey okay sempre kahle re sempre kona majemeni amba ku tsemelela tiphili kahle sempre ra mikiswa ra mina ra twala so hey ringa sa ku ri sempre ri na ro rwa da nchabe sana mina okay sempre kahle ra majemeni amba ri ka xibule xa xo hlawula ka xibule xa xa vukhume naru number 13 tiphili kahle ra mikiswa ra mina eka nongona ku sukura ra ntlha ndlela yo ta. Oh, oh, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Oh, va nghenisa kwini va hisa valava na vona kunene mara na.

0: kwini vanhu kunene aise kuna vanhu kwalo atipfama kahle ngopfu mix wa chisara fm ni kona kareja wena mina vision ra jomo shika. Alright guys, rosa zora double 8 7 5 9 4 2 zulo ngara riqingo la kuna munla
1: kuma radio
0: he va teka ni vambirhi
1: vambirhi ntsena
0: vambirhi nxa vambali la station.
1: To teka vamukweni va mina nga dyestrigeti ni rar gidi akaka mina sabutirawar na buti ya vona leswo
0: ni mikhesa hlese kani bob inkomba fambili 0608 7 5 9 4 2 la tona mixer nawe onibera riqingo leka 0608 7 5 9 4 2 jilaba.
2: Yebo raja hani kulungisele kahle mani, kulungisele kahle ndi laka ngove lawa mazevezeve ne waka watifayetela tanko
0: mazevezeve yini imali kumbe yini heyi kuna munhu la
3: the king of major gang Derek Swambu yime n'wana nga bihi ku biha xikwam mpfukeni boti
0: mi nihlayisekile minjhani n'wina na
3: hayi pfukile hina moni va nghenisa vambirhi boti
0: kahlekahle
3: ni nghenisa mhana anakanya va tshama 14a ni nghenisa na sisixalati va tshama ka makoxa ni khesini boti ra kizimbela
0: no hlayisekani swinene n'wina vona kaya
3: danke boti
0: danko boti alright ajula
4: ya si rajo mpfukile na hi pfukile mhani ulika mininginisa i mani basa mhana lucas estadin imbasa na sustina xipengo ka lambani ni mbarisa na mhani wa xitichi a ka ngove va mbasa hi mhani hulu i nkomo tsi
0: itsi kheza swinene hani ha alright guys 060 ku na munhu la
1: yo DJ Raja Muhashi
0: kahlekahle
1: ni le mugangeni wa ndhuna elkana mchavi la ka sikhunyani la DJ Raja mori mina ni nghena na vambirhi ni nghena na maseva wa mina i ndhuna i friend makamu leyi mugange wa ka makamu aka ngove ivi ni nghena na ndhuna elkana mchavi la block 10 ka sikhunyani laha ni nga kona lava hinkwavo DJ Raja va nghena munhu wo duma ri yexe munhu wo duma a ri one laha mugangeni wa ndhuna ekana mixhana
0: ekahlekahle
1: vana vafana hi mina DJ

0: Guarda, io.
1: Io? Ente, se kam sdene. Enkomba from Sasamik, so mega sokora ko kandisa ne kamisho sokora mtlaitse la.
2: DJ Raja, na ta bambari savan la balanza la kwativa. Ah, lokwa dlo xibelana we wa swivona ku swi va fanela njani. Mana ti ntombitsela la ka bodela ya. Ni akuma se sti nyiko malo ka jamela 2. Ah, ta buya kwalani xibelani wena. Bambari se mathe Richard ku swika TikTok block 24. So ana ntshava nwina. Inkomu DJ Raja.
1: Inkomu nkhesela ndlela like kuna mixela line la. Kuna mola.
0: Malume Raja.
1: Iyo.
0: Ah, min barisa mani mana anakanya le 14. Na mani se swa ntumanyana va mbarisa boto wa swihlangi katsa
1: ani khesile boto wa swihlangi
0: danko
1: jojo alright etula
3: sendiri kwala ka thomo ni kha ni mbarisa koko wa gwevane ni ku 20,000 yaleyo kokwana wa gwevane ni mbarisa na sesi wa mina mhan'wa makamu kwala ka thomo ni ku 10,000 yaleyo mana mhani a va nghenisa hi mhana khuvulanga kwala ka thomo kha hi celebrata siku ra ku beburiwa ka savata ku ri ra tolo ni ku happy savata
1: ni mikhesa sitenene alright 060 ku na munhu la
4: ku na munhu DJ Raja we ni vambarisa na mine veneni mbarisi mhe ni nga vambarisi we ni mbarisa mhani rozo dani ka nkuzana mhani rozi ni suku yimani ni mbarisa mina va na minenge Misukani ambarisa mani jajane ka mchipisi niku indeni ala ka mchipisi ni makwala patwini saimbani mnikata sungwanta bene mbariso Mbambarisa mahle ka na manyuni kwa zonfo ka papazela DJ Raja
1: Nimkeza stara ka man
4: Danko
1: Danko from Sasaso manu amena ke Dela lewa na mixu ajisara fam ka 060-887-5942 Anta ka mixu nungu kari kringo ne Uwen sena nje kambe na emile mixu nungu komala
5: Shumboti Raja mene kumbe kumbasa wanu mambiri Tukulu wa mina mamzobu ka jimu gara lume Savanta mnyika 20,000 Mase mandu wa maka jimu gara lume 25,000 ya leyo Ima nere kashiku kwa ntanki
1: Danko ke kuna mula
6: Nyambarisa munhu mara ramba I vambiri ku kokutindzela tikongoma ka eximi la
1: eh
6: anongumbarisa ni yaka yena namuntu sena ku fambana loyi wa veri mani swilo swa ngala mata ku wana fambana swi sangala wa china nga matingani fana na xanati
1: wa xexo
6: kani china na gen community wa lana na ni kuri na karu wa sangela timhaka ta ndhavu ka hi china va tshala vo lokoko swi swa ngala
1: yo
6: eh a amba hi famba Ibini mwende siya kanan, martu ya rora mbra mango.
1: Hey!
6: Bo Derek. Kanala ngaku ya kuma krauti.
1: Ya.
6: Eh, lukun fan mana bo Derek, shingen dek wala dara kaku. Ipa hape ne simba. Eh! Shuru kuta nandi ya, lukun fan mwende na susak, kala wala mwende na bo Derek. Kaku yi, ipa hape ne kuila mawa.
1: Eh, ibele kubala.
6: Masu wana nyan. Eh, minani, ni eleketa. 150,000 ani ka xiluka xibedhe ya ku namuta lexa n'wana elsimilani va cina mara ve nge vuyi ka tati wa vona ku nga mina i nga switsongo liya
1: ya
6: wa hambananyana ka ku wani ma swi vona ku mapakele ya matshamelo ya swilo mi nge khani
1: ma nge fani
6: hayi kona mara hi ku cinani wa huwa luya u cina ni tati wa kona
1: ya
6: Entingana ni ha karnuwa loko ni hamba xandena mana maro ta karnuwa ni rimitoni wa nyana wa mwana ni wa mfana. Ndzika la tiro ke nda kiyanga yana ni ava ni lula.
1: Eh.
6: Ni vona ku loko loko ni ndenga ri loki rama loko ni yimani lo loka ni.
1: Eh.
6: Hawu xem tina ri tiwana ku tivi mana na kanya.
1: Hawu xe.
6: Ni rhwalela mali. Eh. Wa vona ku munhu a cina rimitoni wa ku switerisa vutiwani.
1: Eh. Eh. Bye bye.
6: A kanda ndalala ndalala.
1: Eh.
6: Ni to ku huweleliwa kokwana van'we ve le 14A mana i nga ri va nga etlela hi ku rhula kokwani khakhala va hi siyini mara ni va twe va kha va mbarisiwa na ka xiyanamwana ku ya awuxen va hi siyini nga ri mawa vo nga etlela hi ku rhula se va na 3 weeks se hi va lahlini a va ha ri kona hi nga ha va mbariseni hina hi va mbarisa
1: A no no tota tava xi tava xi bele ti ndleveni.
6: Eh, ni vuye ni swivona ku hi swinwa swinga zwa ta vanwa vanga switwange a ha ri na vona.
1: Aha, a xi tava xi bele ti ndleveni.
6: Eh, lo va kuna tshela ti swingwani nwana xinganyisi, ni nga titwa nanti loko ndzi tshika ni nga tivi kavi kangi va hla mina.
1: Yo.
6: A no va tshela ti swikweni sene ke mhen ka ta mwana ti lawa ntshopi mava heta va ku xile vanhla ta. Ti tshoke ya radio manje kuma na nwana loko tswa tswaro handle makala makupa. I mphana lo ka nga xiri lezi ngo na munwa. Loko no ku rhumelela ku andrafiki mangwaveni nge pfumeli. Ni vuya mangwaveni se swi ni ngeteta.
1: Sami ba ho xa pik.
6: Ne xe pik.
1: Hey, bye bye TikTok. Oh,
6: shit ne. Ntshoka mangwaveni se.
1: Ah no, sai sekana TikTok.
7: Samani stajini mbarisa niku xibelani xa green xa vhlalo hi xesho nthandlekela hi 30000 hinkwavo lava a vambarisa hi mana bomba ni ri kwala ka homu 14 day hinkomu raja
1: hinkomu mana mina ri sabra ka xibela xa vukhume wine number 11 my yellow bone remix a ndzi ka sabra ra mixo mina ke hi ke para xega le xoxo parisa ri sabla ruwane ne

0: valava ni kombela ku teka vayingiseri va ntlhanu ne n'wina mi nga se nghena ku mi nghena mimbarisa ne laha no mi yivela nkarhi karhi u nga hi pfumeleli ka mi teka vayingiseri va ntlhanu ntsena ne mi mbarisa 060 87 594 nga se mbarisaku mi nga tlhela mi nga se nghenaku ka xiyenge lexi nga va ka xona mi xiyenge lexi nga va na swona kusukela ku na ku ri ku ta va sungurile ne 060 87 594 mi nghena hi xipidi ma mbarisa iho mbarisa mi huma nere 060 87 594 nga se mbarisa ku nghena riqingho ne a ni teka vayingiseri va ntlhanu ntsena allright ke 060 ku na munhu la ni mi nghenisile ahe va teka ni mambiri ntsena
1: mi pfukile ma
0: hi hlayisekile mi pfukile n'wina
1: hi pfukile no sungula ku ngheno
0: a mativa kunene na
1: gesi aro i mani khoni kusuka la ka homu 14a
0: mani khoni la homu 14a la
1: ni mbarisa mhana ana ka yena ku 5000 ke mhani maxindze ni va mbarisa hi 100,000
0: zi
1: no sungula ku nghena ra jameleni ni rhandza
0: ka mani khoni n'wina ku maxexa mi tshamisa swongo maxexa n'wina nga u maxexa mi twala kahle kumbe vanhu vo xexa
1: no sungula ku nghena n'wana mhani na tlhavetela swi endli
0: hayi namuntlha a swi endlile ka
1: ni vingisela masiku hinkwawo
0: a ni tsakile ku mi twala moyeni ka mhani khoni ka
1: hi swona rajamen
0: mi hamba mi ringeta hi matimba mi nghenisa sweswo
1: nera ni rhandza bote
0: mi rhandza mina swona thank you neha right ka 060 87 594 bangiseri va ntlhanu teka mune ntsena xene ivi hi kota ku va hi vona ku ri hi farisa ku nixeke lexiwani 060 87 594 teka lowani ke ku na mingiseri la yo vambiri ntsena va mbariso yini
2: a ni mbarisa ntukulu wa mina laniwani swilo swa nghala la ka ngova ni ri yala esuti n'wana bava mbala suti ni tlhele ku nyikana 5000 kwalano mara i nga ni byali dakwa mfana wa mina ni kwala ka ngove futi ni mbarisa the king of manjaro belgi vambo hi vona na yona suti yoleyo yale ya kwala boderik a na 10,000 na 10,000 kwalano ni ya xasi mpukumpafampa dakwa kwalano tlhele swiya na mbede lowu nga ta mi ringana
3: I'm going to go to the house. Danko ixana ka mamu wa ka maluleka valdezia
0: ni u gezile xona valdezia la nga u ta ku vona mavhiki lamataku ni ta fambela ku halanu ne olweni teka vanharu zana xee va mbarisweni
4: ni mbarisa magoda ka mugomi ni tlhela ni mbarisa kokwani mahandi kwalaha ka mugomi laya va mbarisa hi gumbagumba ni dyiwa tiphilisi swa xihosani kambe maxi wa mina
0: i nkombisa xekani ne
4: maxi wo rhandzeka swinene
0: danko right ke ndo taka bambiri tsara bank share itula
5: DJ kunjani DJ kunjani mntwana eyo hlangana ri hlangana ka mashamba rona bona man mina nteka nteka bimba sha bona bana bambiri kunga tsako na ntwana ri hlapfu eh na bamba sha ri la aba ibi patwin famba ya mall of the north le eh yo hlangana ri hlapfu kola ka mashamba sona radio
0: danko nemkhesele master hlapfu papa tsongo bala mkhesele sene kwa kha mining shala kahle kana kona kwa sukira ra mthetha ka bangi sibra bambiri tsana nje 060 kona munna
6: Hey.
0: Ahe, bataka ni mambiri sain.
6: Bambiri sain.
0: Bambiri sain, bambiri sain.
6: Ni taka chuba na gandala ni taka chuba na ndi wa kwa sega. Bambiri taka ni sain, wala wa mina. Na wama gezi kwenguwa ya taka tarishi mchuma.
7: I'm going to go to the house. Ni mbarisa na mhana tulani gezi kwala ka thomo a va mbarisa hi nhora maleke kwala ka thomo
0: i nkomu ni mikhesele ka thomo laha ni teka mingiseri wa hetelela hetelelo mbo hetelela n'wina
8: wo namba ni teka na phayiselani ta goga
0: mi vhe goga e vanharu ne
8: eh ana ba gona ba yanta na ban goga won tsutsumanya le ka mapoveleni no ku mfana wa gosha manyanyata hela ma wa na khakhi
0: yo
8: ebe njika nya ngena le ka makosha no ku no mudiwa wangu manjeni se xavile na khekhe hala tlhelo ra ramtwana lawan ebe ri dry set as a salad ni ra na motla ti ta vuya ku zeki u vhalwa radio ai bulu maka won namba le xiana ka duma motla ti ta vuya ku zeki u vhalwa radio

Rishire DJ Raja efukena radio se efukena kande ndani ngomnye ukufutha imina kande ndani wona mbarisa ra vanharu la mbarisa MC ya hina okay jika jika sa hina sa vanyisi registrar mana tintombi kusuka le ka boda xibelani xo va be ni nga rivala mana ni nga va rivala sistini yikumaluleke kusuka le ka ngove mana BBZ voni mi mbarisa hi xexexexe ti-color block ivi ni hetelela hi ku mbarisa mana kokwana wa the junior swicini swa hina loko hi huma ti-crab na hi ri vanyisi registrar vanhu lava a va mbarisiwa hi rodini minyu kusuka le aka ndindana vhuma yi leyi aka swinyutswana swo disembe u copeni vayini mina ma yi tiva redi kumbe wo twa ta ba

0: Moment.
1: Okay, right, mix for me. Loko swi ri so endlela leke na kona ko siya mahlweni ne. Ni kona ni ka Facebook ya mina ya Raja Munoshesha bang swi mina ne. Min khoma ka mina an kona ka station leka ya Raja Munoshesha. Mi fika mi ku Raja R A J A H Raja Munoshesha ka Facebook ni kona ne. Unga ba khoromela ka hle marungula ma wena ku kana ya loko ra ho send khoma lawa ka riqingho na ka WhatsApp. Unga ri bela marungula ma wena ku ala mix for me ba kumbe sa ku wena. Hey, famba singwe uri kwini ke. Na loko to ku famba na mina uri kwini tsene ne. Awa hamba ri se munhu sweswa ni pare ni xenga xo mbarisa. Lemkanise nga sana nga pa ku rimbiro rinaru linga ya hambarisa ku la mixer mina ndaba ni khane heletela yona ku va ni nga yisi a handle ndlela leke wena mixer kambe ses wena wa rumeni nkandiso ku va khombarisa ne ndaba ni khane langota loko vho ngeri ku suka sweswani hi 10 past 11 ninge u tlangile ku rombarisa lafata no khata lo ngata ku khane u tlanga swota vura hansi ka 10 past 11 swota vura ku hala ka ba 11 kumbe xane ba 10 to 11 so fana sweswi wena mixer mina ku va khane heletela mkandiso le anda ku sem kandiso ya ba yingiseri ndlela leke a hindle so Loi, ishama ko, balo kunge loge, sabo kora laga shimle shamba kaya number 9.

Ala kule, ala ka bunge, ala. Hey, smati ba hey.

Chasha Muhashi Raja.

velekini ka taba swinene hina n'wina mze muchayisi hina hi ri laka va me Mlungani Chabalala kwala ka Thomo ku nga birthday ya vona muta ti le ku beni swinene.

0: kona go tsena ka tsa bra kona DJ Mumba ka nako go hlawela ka mina Radio Mosh the breeze of the again age mix ro mina ka swa kona la go ka design ka mkandi se ka runda ka la ka fukubela re ya khome nwe endlela le big ro mina tshela go ka design la endlela le ya
1: shire DJ Raja mina endla sho sho skulu kumba ngopfu loko no ngonoko lo wa hela ri nga tlakulang vanhu lava nharra lava nga tlanga rolo ikulu ku na mkhandi kuma ni ri mingiseri wa GCR FM wo sungula hi TikTok ya radio Shala ti hlungwalo wa khazi wa mina kusuka le ka makoxa hi TikTok ivi wun'wana wa lava va nga endla ku ni rhandza radio ya GCR FM ivi ni tlhela ndza bra ya mina mhana anakanya kusuka le a mugangeni wa Nkana mugangi wa Ntumi na Majaha ni ri mhana mina mhana anakanya na n'wina mbarisa ya 100,000 na TikTok ni 100,000 ivi ni hetelela hi bot hi bot fosters thola ka ndzindzana van'wana va nga tlanga rolo yikulukumba ngopfu ku ni tikuma ni kinings ra GCR namuntlha ha va tlanga rolo yikulu na botlingi ngoveni kusuka leyi vhiki lava.

0: Happy moment. La tuma duwe diana malamulele. Litangela ngwedi aba shisati. Hikwalo ka xiave xa nkoka. Ni xo hambanahambana lexi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90. Kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena. Naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4,999.90. Mahungu lawanene hi lawa. La dumaduwa yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media. La Duma.
1: What you say?
0: M-score.
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa parcel ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Nani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshweni ehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani mina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 na va wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64. Ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250, 15,000 rand. Kasi 350 va ku nyika 20,000 rand. I hakela 400 va ku nyika 30,000 rand. Kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand. Kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. Laha a hi lahli kambe va mi nyika mali. Kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketani. Kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena. Kasi 12 months eka society loko u claim mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours. I tsariseri sweswi. Kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A. Kasi nakona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona. Ni le ka mukwaku wa yila a mujudges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 swi ba

Red red wine rsimra kahle swinene vantirho mina hinkwakwa ku lami kumaka mi ri kona vhele ndzengo wa kahle mpfukile vhele mi dzumbe kahle kwalami nga kona ndzengo wa ku tsaseka ni ri tsapa ku nkwen kwen lami nga kona vhele hayi khome mi dzumbe kahle mi nga miri kahle mi ningisela kahle mi ri lamagondzweni laha mi karhi mi hlayiseka vhele lomu tithekisini mi ku hilaha tirhenkeni laha ti-driver ta hina mi ku hilaha ka gito laha mi ku hilaha ka simajiko mi ku hilaha ka va ri mali ya hala ka basana vonhlaniki na a va ri i gan'wa Alright, ndi nala ka malamulela la mi kwivhele tavhele ya kumbe mpfukile vhele kwala ka malamulele maxoweto kwala ni ri mi xowetela kahle ti-drive ta mina na vayingiseri wa mina kwala ni va hlayisa hey chayela kahle mi nga overtake laha swi nga fanengelangiki ni ri a ku na ku n'wansati hey ku hava ku loko overtakini ni va ta ku hayi mhaka ku n'wansati a swi tirhi sweswo na wa le gondzweni na wa le gondzweni hlayisekani vayingiseri wa mina Afrika-Dzonga hinkwako ka vuphala ni ri khesa swinene

Alright, ke nata mneka kahle risimu kahle leti nga mneka tona 3:30 ku landzelelana risimu ra kahle ku saka nkulu wa munhu Burning Spear va ta kumeni voka identity hi ndlela leyi risimu ra ku saseka ni ri ni tshemba ku mahari right vhele he rasmi nyonyo ey nga to ku ha nga ni khunzi xem wa tiva na ha ni mrivalange rasmi nyonyo mi ni xewetela buti kwalano ma tiva na hayi ma xewete man ma xewete ma byelaka hayi ku a hi va rivalangi na voho ho lele la ke dube bata ka ngena boga hi kona estrot is as olove mpela mpela ra ka ntsinini as olove haya ya matiwana radrad 1 sim da rumetwa ka fika makum et sim ta ka tlhisa ka ub 14 karogon makume mbiri nkombo et mina selete ti kolota ka kuya leka hore liya yangwe ni ri samba ku mastivo ka halo ku ka hore yangwe ha burusana mina nweni ita ku timbambu leti foma ka teva mani bla bla matsolo la manta van gum dherin me similar na bakum nigaro na suka ka nkulu wa muna ni ri Bob Marley va ta kumi na bako three little bells ri simi ra ku saseka swinene ntshama ku va yingisari wa mina lamuka koho mi ta tiphina hi byoho vunanga lebyo reggae.

0: masibona mara
1: ai mativana ano este ku nga ano este nga vandla hin vana a
0: kwawe tinga inda ku khongela xikwembu ku nkhenzela ku ri perene nkhenzela ku ri xini
1: ya ne
0: sisi mbiri leswi munhu a fanele a swi khenza a mahlo ka xikwembu that's why loko ni twa ku a ku vulavuriwa hi sonta va ku ando ene a kerekeni vandla ene loko ku ri ku mpele ya khenza xikwembu for 6 days ra 7 ya khenza xikwembu a hi fanele hi va vakreste hinkwini
1: a ni hi fanele hi pfa hi khongela na a ni na hina fanele na hina hi vazalwana
0: ekerekeni hi sona loko ni nga ntirho hi fana mundzuku ana ni ntirhweni ni ya kona va byela xikwembu ni khense ngo 6 days leyi nga nika yona a swi nga olovi
1: ya a swi olovi vhele
0: a swi olovi muhaxi a swi olovi ka tiko
1: khense swinene
0: hlayisa nhloko loko kumbe wo hi tshamaze hi to hlupheke leswaku hi fanele hi ya stadium ya vona nyana 1 2 3 ivi loko hi ku fa i tsutsumi ya kaya
1: o mi la ku vona bolwa
0: a ni stadium hi vona nyana hi tsakisa matihlo
1: ya na nkinga as long mi vuya mi hlayisekile
0: hayi mi hlayiseka na n'wina dang by tima radio u fonelela xivongo tirhisa masiri
1: ya khenso swinene mi ri happy birthday ka kokwani tirhisa ka kokwani tirhisa
0: masamele mchavi
1: a ni ku kokwani tirhisa masiri
0: a kokwani tirhisa masiri
1: era mira a ni xivongo
2: I'm going to go to the house.
1: E kateko?
2: Huh?
1: E jini?
2: Eh.
1: Au xe vai.
3: Anse de rosa no ko drink.
1: Oh, and why it oh au dai no na ko drink?
2: Eh.
1: He bana. Ai titi.
0: Ka ro ala anjilo.
1: Ai titi mela. Insialine.
2: Eh, le club ai.
1: Insialine. Oh, se alla ku ta kwa la nsin tata njani?
3: A dzi va ndeka khula boss kuna yi.
2: Kuna khula boss.
3: Yina yi. Ba dzi go kuna
1: yi. Yina yi ni khular.
2: Ya ayi.
1: Oh, yina ti ayi si.
2: Eh, na ta khon dibe.
1: Oh! O seka fika gan. Na fika sweswi ne?
2: Eh, na jani.
1: Na gwala. Na fika sweswi. Sweswi. Ni la ku tshika na ntirho ni ta sweswi. Ya, na ku tima redio ni ta kwalano. Hlayiseka na mwena.
3: Xi ya grade 1.
1: Xi tlharihile mara.
3: I ti-president ta munduku leti.
1: Hi swo sweswi, madokodela va ta hi faka injection.
0: A va fanelanga va nwa byala nakana va byela ku byala fole na swin'wana na swin'wana humani ka swona vanhu va hosi a hi ringeta ku nwa kodrini hina hi loko ku lavisiwanini
1: leswi
0: nga hi fambisa swi hi fika ma phela ni tshike mtlomboti 86
1: Carleman
0: leswi vona ku tsawuriwa swimanga na makondza ndle ka mukorotwana madrofu nambanabia khoto yin'wa yi ri 75 cents
1: Hey man.
0: Ngwe. La go dumela bia ene ndi ndi tika na leswa so nwa na vanhu. Bia a share na munhu.
1: Ah, phela ni vanhu. Ani vanhu vana leswa so va swindlaku na. Ey munhu.
0: Eh, ni nga handa ku xavela kunela, ku share hayi a swa mina. Ni mana ni ka vanwan kar va bula.
1: Khese swinene.
0: Ni khese ka dang ba.
1: Dangi. Alright ke. Tima radio loko foneri la xivongo tirhisa masivi hi ndlela yaleyo buleka swi na kateko laya tshembo ka yi kona kateko ti phinile na eka siku ra namuntlha twala xibakabakeni mi le moyeni
4: laha
1: awa pfukini hi ngo vona Kamuninginezi. Manu,
2: Manu,
1: hey, mati kale la mati wana.
0: Next
1: week. Loku banka malo, mi vamber na yo.
2: Ah,
1: no problem. Lawan ngete marungulin.
5: Hayi angaseyala ka bona mara ko ba kule ko kuna mthani ya thelo re re ya kungari khale.
1: Ah marungula mati bona.
5: Eh zona papa.
1: Ah marungula man mati va ngwina man mati vana.
5: Hayi moni vhela ni kukusi hava hava nyana vasengwe.
1: Hayi mosi hava hava miya kwa hala kumbe mga kotlanisa se hi kha hi bula a mi ta fona ni bula na vona man.
5: Hi pela vasengwe va mina.
1: Ah ma swi vona ni khesini.
5: Vasengwe lexi ni a ni lava ku vula xona a ni lava ku ta ku hayi marasta hinkwawo a ma hlengeletani ma tsaka xikwembu xi hi rhangela mahlweni rigayi nga yimi ku tlangiwa.
1: Inaka.
5: A ku tlangu rigayi vasengwe.
1: Hayi rigayi ma swi tiva Jizara FM i ya vaakatiko.
5: Ene loko a ni tivi loko loko a mi ri kusuhani na albamu liya ya Mystic Man ya Peter Tosh.
1: Mani?
5: Peter Tosh Mystic Man yi humi hi 79.
1: Mari Mystic Man kumbe?
5: Mystic ya M-Y-S-T-I.
1: M-Y-S yini?
5: T-I-C.
1: T-I-C.
5: Mystic Man.
1: Oh, alright. Alright, I know. Minga vile ni ta
5: ani ku ka album liya.
1: Eh.
5: Loko mo ni tlangela track liya va vitana ku the dollar die.
1: The day the dollar die.
5: Yeah.
1: Oh, the day
5: the dollar die.
1: The dollar die. Yeah, fa dollar vel.
5: Yeah, dollar finally fa mabona seswani. Trump rangi phambeni u loko heteni ka vutomi bya vanhu vo tala lava Iran na va rhambana na va Israel va nghena va Palestina hinkwako lomuya na va Lebanon.
1: I ta xikuma lexi a xi lavaka.
5: N'wi tshikeni vasengwe u ta xikuma.
1: Kesus ne.
5: Danke vasengwe.
1: Dago. Alright, ni ta hangu ni xela, ni ta hangu ni xela, the dollar die, maybe ni nga tshika ni yi kotlana na yona hi ndlela yeleyo. Alright, kesa swinene ni ri laka mavambi laha. Alright, mlemuyila.
6: Hallo.
1: Hallo.
6: Hallo.
1: Hallo.
6: Ta ku hallo.
1: A sharang xing chong, sharang cha.
6: Hey, ra tumreza.
1: So xing.
6: Three and my brother from another mother.
1: Sang song te si sna xing mok.
6: Hey, va ku how deep, how deep. Ka ba ri ni ni ari.
1: Sempre vele a. Kujiganyana lash pilongo la.
6: Meri
1: kujiganyana lash pilongo sem rivele.
6: Ah, kasi pilongo son gene men. Zandra kona roperi nga pomele ngo.
1: Aya, ne.
6: Maswa, ni seke nga nam sanga tuwa ras Julia.
1: Ii naka.
6: Kari mandira magesu. Eh, bapa batumbela.
1: Oh, mbatu ina munda.
6: Namuntlha ni va twini ka yin'wana ya minongonoko ka rajameni.
1: Oh ka raja.
6: A ni fanele u vulavula na loko ni khirekele tibanani ni ku i mhani Julia Mutiri. Ni ka raja a va teka hi swin'wana swa kwahala mavito ya kwahala Venda. Mtitwanandzu ni ku hi vona vala va kasi hi vona.
1: A ni nga ri xivhenda nga ri va xi hambi vo xi dyondzela hambi va huma kwele a ri
6: xi dyondzela Venda.
1: Oh ndi va Venda. Oh ndivho
6: Venda va amba.
1: Oh ndivho
6: Venda. Ndi ri Venda tikulu wa Mavenda.
1: Loko vanga ri tikulu swinwanzo va hahani wa Mavenda.
6: Swinwanzo swa va sefia. Fanele hi raja intukulu wa kwala Mavenda.
1: Eh.
6: Ta tshangani ni sevele ku idomela no zwona ni kegula le ta bohiwa.
1: Oh na raja wa xivulavula ni.
6: Mura na le raja.
1: Mm.
6: Raja ni tsariwe hi Mavenda mina. Na vani ngari mhani Julia ka bebulu hi Mavenda ani swi tivi ku ndleta mara va ta hi byela
1: mara kahlekahle ku na xivhendavhenda laha xikarhi kwala
6: Mavenda yi kona la phakati laha ku hi lowa mukhomuni va ta hi byela mhani Julia loko va fika lani wa ku Mavenda leyiwa i fik number mani i kokani wa vona Mavenda kumbe hi vona Mavenda kumbe i mhani Mavenda
1: kumbe i ku hahani wa vona Mavenda.
6: Eh,
1: ba ntwa bona.
6: Ba ina hi tsai tsiva swele ri ndabira magenza. Mtsonga hela hlekile. Ai, ku yingisela ni mirenga, ku yingisela ni ri ku hlanteni. Ni vuya ku benika tiki mangwaveni.
1: Oh, piki.
6: Fast rate.
1: Kupiga kuchala pigi goji. Mara
6: ni ngabipi kiyo ni chala goji. Ani chala tu godo.
1: Oh, ay, mada sen sammalo.
6: Oh, vya ni vya chene ni kasi godo. Ani chala nga vako ayye mana hai mai koma piku. Mungu yo kasi ni minja sanu sarane imi.
1: Oh, anugu.
6: Mela ni koma kushko shimi ni shko mila kukana pati.
1: Anugu seme kuna shungwana shungwanyan. Senu ka selawa. Vangare kukuchele ni vanga hale.
6: Hoi kona. Ana so so se asa ku tika ba ku veri veri veri ba chela wo magodi ya ku yalahla se hi siya vuntene hi kona va mhani lava hinga na mongo
1: me vula ku ri nga enta
6: kahle
1: xa hlambanyani are nga ri nga enta loko ku ri na n'wina ana va kanya va ri nge enti xihambana are ri nge enti loko vulavula ke
6: ani nga tirhele hala ka va ka eva loko no komba tivhidiyo ta ko yena bya ni nga tirhele hala ka va eva la ni ri kona ni n'wansatene va mexe ta ku ta mhani van'wani ku a mhani ma mi vona ku n'wina mi nga sima na mina mi kumeke ni ku ta tirha na madoda na ta tirha na va ka xiwo kuhlaya ka buti masenyana
1: ya
6: a ni ri na majimbo hesi ntsene ni ri kona le ni ku hala se ni sime
1: kahle a loko ku ri n'wina ha ri nga enti ku bula ke
6: loko ni suka va ku a wa ha fambi ntirho lani wa se ku xota swihungwahungwani kumbeteni
1: majimbosimasivona
6: kuteni va kha ni ku na fika a rasi ndeke hi 30 rand loko ni hlangena lowa munghana wa mina leti mayinini le
1: ya
6: 30 rand ahatara a ku he mhana wa makanya kalekele tibananeti
1: ana vana va tele
6: ku sala tihlungwani ka makosi luwa wa nkapa mun'wana a ti a ku hlule bato ha ta gonyana na timovha
1: inaka
6: n'wana n'we i la ku yimela
1: to he a va khandziyi hala
6: n'wana n'we tisitoto khomela ni tinhofu kwala na ri n'wanyana na madrikele yako xibudget brik ti byela ku ta antswa wu tlula loko u ri movha wa nghena le hansi bloweni
1: ya
6: ta tikomaeme hasa mfamula mikwete no va ni hasi ni yingisele ngo radio na ka sesikalasi masaku hi wina na thikithi swin'we yo ya ka tende mara malembe ku ri tendima
1: a va ha swi tivi na vanhu
6: malembe mfungo hi wina mathikithi ka xivambu
1: ahaka
6: tisara toko
1: ya a bartingu na hina
6: hi balinkingu hi wuye na kwaku la ku ya ku khitheni leteni ka xidiva le
1: ya na ya masvoni
6: ku khale vanhu lava ri misakazini hei
1: khale khale tomasle khale ri ndzeni ka swipikara
6: loko se i phikizana na muhaxi muhaxi a va ni yingiseri a karhana a kota ta haxa phena mina ka ni nga swi lavi
1: masvo
6: a ni i ku a ni lavi ku tipimela ku tixowu leti wana nghena xow na xow ni tsalane na station manager ku ni ta haxa ni ri kaya
1: hi swo sweswo
6: i va swi bela swiganga
1: mavo phela
6: khale ni ta pimelo wa minongonoko va ku ha wena haxa ta khale ta khavula ivi loko u swi hela ta khale ta khavula a yeneni a ma hameleki ni nghena kun'wana se swi vona
1: se yiva yi chayini swa pimelaiekani
6: ende mina ni TikTok
1: Fetching so it's a very life.
6: Kambe a ni swi tiva ku loko se nghene ka letiya to aka mimiti a va vuya vanhu va ta ku i ma hi pfuna mani na hi akela hi kha hi tshuka timhaka na n'wina
1: a hi swo sweswo vhela a khale
6: ngopfu
1: khale khale ngopfu
6: ni ta vula ku na ha yi khome hi mavoko ni yo yi nkantla
1: hayi swona
6: ni fomi loko no ze no nghena
1: swona ntiyiso
6: u foma kule leyi ku mfo
1: va ngo monya lavo monyaka va ngo monya
6: ni yingiseri kuloni ku i ri yini kakakakaka hi vabyi ni endlaku mihaxi a oloveriwa hi ku haxa mikha ya mina xa lati a ni vuleli munhu un'wana
1: naloko
6: ni fika ni tana ta mina ta mahungu
1: hi swoswe
6: pfunetana na mihaxo loko wo haleyi ni ku haleyi i ku ni nyamani la
1: akai
6: manjuli ya rimbandiri ra magezi va ku hi ni kesini hi swo swiboheka ku boheka ku huma
1: hiswo
6: a yi tangi na mahungu ta ku yini mihaxo
1: ani
6: ni suka ni pata ni nghena hi mahungu
1: mavo masivona leswiwani
6: ta heleliwe hi mahungu mihaxi ku pima ku radio yi nga ni
1: yeliwo
6: miyela wena na mini miyela radio a yi le ku ndleni ka swona
1: phela swihungwahungwani swa hela munhu se u salela ro tlanga ti-advert a tlangetela
6: tinsimuivi se munhu a byela ku a mihaxi leyi wa jamuka mai a nga jamuki a ni n'wi nyiki timhaka
1: e awa kha va ambe a va ambe
6: aahambe manjuli ya hi swa kha va yambe
1: ya kha va ambe
6: a va ngheni va ta amba hitwa
1: Ju? Swi antswise ku yini mo nyenga? Oh, mativa. Oh, loko mo koxa la po nyenga njhe. Alright, mle moyeni.
7: Munjhani mreki?
1: Fukile minjhani n'wina?
7: Ni kona n'wana baba.
1: Ina mam.
7: Hayi, u na maswilo no va ku nweni ka mvhenyenye.
1: Mina mvhenyenye.
7: Ah, ni ba yona mvhenyenye va ta ku ni xave xitoritori xingani.
1: A ni swi tivi.
7: I Baghdad.
1: I Baghdad.
7: I Baghdad xa munyikelo se no vhi no xi tata hi mvhenyenye laya.
1: O mi vona va nga vi va nyinyetela. Hi ku heyi, tiko ri bihile.
7: O na huma loyi xa lati loyi no vhi no vhana mini nghena.
1: Hi leswo.
7: Mara u pfukile DJM Rex.
1: Hayi kona ni saseka ngopfu.
7: Hayi no swi kahle, i khale nge tshama ni ku vona hi mungana wa mina.
1: A ni hama swi lavi no hi vona hambi chopa yo tshoveka.
7: Yi tshoveka hi xitatara wena DJM Rex.
1: A yi pfuxiwi kambe chopa.
7: U ta yi pfuxa ya khambi ya njhani le henhla leyi ku a ni fane yi dumisa lexa xa xipelipeli lexiya xi ku mbabababa.
1: A ni mi fane mi yi tlakula mi hayika henhla ka yindlu kumbe nga sinya mi cukumela hansi yi ta xi tata ku amoyeni.
7: Ni ta tlakurisa hi mani hi nyongeto wa yona.
1: Iyevu.
7: No, he mrex. Hlayiseka weni nga delivery va yingiseli nkarhi, hlayiseka munghana wa mina.
1: Hayi no, hlayiseka na n'wina mi tlakula hi lexa chain ve ri yini?
7: Lexa xa chain block.
1: Ina.
7: Se hayiko, hi ku va tsandzeka ku nghena vanhu lava ni nga na vona laha mvhenyenyeni, a ni ta ku nyika munhu wun'we u vulavula na yena u swi ta ku ni le mvhenyenyeni.
1: I mani yehelwe?
7: I Joe.
1: I mani?
7: Joe u ta ti vulavulela.
8: Hello.
1: Minjhani ka baa Joe?
8: Siya phila man.
1: Ni ya phila?
8: Ya, mi pfukile.
1: Hawa mina nga phila nami.
8: Ya, hi onhekele hi chopo hey. E problem yikulu man.
1: Why ni nga yi lunghisi le chopa?
8: Hi ta lunghisiwa hi ta biku halana hina sweswi.
1: Nini?
8: Hi ta biku halana na xibaketani xa hina la.
1: Mina xibaketani?
8: Na yi bakitani ta tikoka kwalano.
1: Mi nga mi vona va nga faki swi faka kwalano heyi.
8: Ni nge faki hala kuta.
1: Loko se swi nghenelelini vanhu lava vana va yi va seta hi.
8: Ya va seta hi swi lava ku ti khoma kahle. Okay, ne hi swona brami.
1: Boboy.
8: It's bye.
1: Don't go. Alright, ndlela leyi fambisa swoswo laha mvhenyenyeni lahaya makumembirhi. I makumembirhi mbirhi wa timinetse vhele kongoma kahle le ka wara liya ya mbirhi ni ri ni teka mikiselo wa mi le moyeni
9: mayi wa mina
1: ahee
9: hi pfukile
1: hi pfukile minjhani
9: hawa hi pfukile
1: yebo
9: a mi so i siku ro sungula ku va hi hlangana namuntlha i xigodo xa mondo muyila na
1: xigodo xa mondo muyila hi tshame hi bula na byi tiviwa ku ri ka yini hi bulini mativa na
9: masikundhaku a mixo
1: masiku ndhaku wana wa swi tiva ku ri rini mativa mara hayi ha ro sungula
9: hawa ni kiso swinene muhaxi wa mina
1: hlayisekani mani xigodo xa mondo muyila
9: ya i xigodo xa mondo muyila
1: La Basane.
9: La Basane kantani.
1: Mi varungula kwa La Basane.
9: Hayi nta varungula muhaxi wa mina na n'wina mi va na siku leri ri kahle.
1: Ina mani mi rungula ku na swi hlange ku halani mani mi varungula ma.
9: Va ta va kona.
1: Ina ka.
9: Danki muhaxi wa mina.
1: Danki. Alright. Xigodo xa munru miyila kusuka La Basane ka hlaneki lahaya hi va ku hayi kona. Ero sungula tateka loyi n'wina n'wina n'wina ni n'wina n'wina n'wina
10: va ri ndo yi ta mina vona mikarha
1: oh hi n'wina a ni nga swi tivi no hi
10: n'wina o va do huvala nga mandla
1: never
10: o ni byo ni tswaxa nga hi ndlela byo ni dya byo ni kriteza va do huvala nga mandla
1: phela swin'wana a hi swi twi kahle a swi lavi ku dzikadzika ngopfu hi ku a hi swi twi ku mirhi yihi
10: a ti ku dzika nga mandla ndo gonyela nthanyana uri va kona u swi pfesesa uri heyi ndi dova khakhela nga mandla
1: ni ta swi pfesesa njhani ni kha ni nga swi twi ku miri yini
10: ngo dzonkwaxa dzonkwaxa i za Durban poison
1: oh
10: Don't wash it down.
1: We never had the poison.
10: See, don't dig up a fara, Vangasi Dove.
1: None is a dober, name
10: Namo fara. None is a dobe. Tender where there and go.
1: None is a dober.
10: Ah, Nama fara, Vangasi Dove, Bonimuna.
1: Need a dober, and then it was the one.
10: Ndidova not to washuma zvavo distaba tsindi
1: nda nditodova
10: ndi varamba vudzote vafadzi kosoko fo
1: ne
10: fo ndikosoko hane vukamba vu face
1: bona van devi
10: hai ndi ava deva zvavo ndingamanda bona kesa
1: avan devi bone
10: ngovo voto kwamugura ula unodzura ngange pasi kachipadze chile changange vatofana kwatsa
1: van deva zvavo tukutuku
10: Zavu Dingamana, they were Devas of Dingamana, they were Devana Devesa.
1: Ah, never.
10: Or Zina of a poo, Womb Regs, isn't over us.
1: Dinaman
10: Zina of a poo, no Rakambavo, the Womb Regs.
1: Oh, Zina Langani?
10: Yeah, and the Tomando Pingo Psash, the Dokono Ambazin.
1: Oh,
10: hey, I know, tell me we've been cast, man, hey. Boxer say, Kakwaka, Yanga Smova, Movanzo in that one.
1: Yanga Yanga, look, Monago in that test, and I send the Guarande Gayo.
10: Those tests are so much more from Bang, I will show up guns once more from much longer. I'm a telegram.
1: Ah, let's see from Bogus trade the Guaran in Lende Gasho.
10: Ah, plus a Kulama traffic, and I look over Shalanta, I wonder what she misses.
1: I let Shashina, she's so banned, Danny.
10: Eh?
1: From my Shaka, Shaka, say.
10: Ah, na subona very small van swa basati leswi swa ka xewe.
1: Eh, mfamba xixiya.
10: Okay, hayi, se vano vanwana va famba hi timovha ta kuma, ha swa tshe swa basati.
1: No, ni vula ku sweswi mini twa ku ni vula vandi mi ndeka show.
10: Plus ndzi grace na swa xavisiwa.
1: Ah, swa xavisiwa ni ni xave kona.
10: Hayi, swi hindleriwile. Mi xave kona khale la nga mugabulela khale. Ha swi hindleriwile. A mi to.
1: A ni gabuleliwa. Ni
10: phatsa makuleni.
1: A ni gabuleliwa ni ho ti gabula hi nexe.
10: Ah, swa xi hindleriwile.
1: Aku hindi uchumu loko xa famba xi right.
10: Ani xamba xa xi huma sina na musi nyana nga xohisa xi kontiri.
1: Ani na nwana va khala dzwa mari kona.
10: Ah, ila ani ka va khala dzwa la wani.
1: Ni vula ku ani ngo na la va khale va hari ko. Se hiko kola ka yini na movha ta khale minga hati lavi.
10: A ta lave ka tsale famba vanhu va khale.
1: Na xa xa ka nwana xi gedlemba ma xi vona ku xa xa lembe man 1964.
10: Hey, Ilya, the pelaga saka seva hilava hinkwavo, va hilava.
1: My Maraya yari 1932.
10: Yeah, ile swa ku na loko ifika ila ilava e phatsi ya kona, ena ba iku 2000, ibita xa 2000. Awu zebo tisa hambi ku mamkolo ka donda ange fiku lava yini yini bereni ya 2000, va ku nyikile.
1: Ah, vona boko hayi mane oda hi vona ku ita iku.
10: Aba ode va tshama swi ri kona va tshava xava ngopfu matichara leswi nga heleli. We loko fika tsalo vha ku lava phatsi ya njhani ya 2000. Va ku nika kwala na kwala.
1: Mm.
10: Swi tlhela swi khomeka futhi.
1: Mm.
10: Hayi ti himeteleni vo mregza ti himeteleni hina hi busy nyana hala wani.
1: Kesini.
10: Ti ka ti donora kona kwala e workshop.
1: Keso swinene ni vona ku thovela na tintiwu.
10: Ah, swi hisa ku penga swa ku hisa vatu kha vitana mhani hele.
1: Mm, alright. Kesa swinene.
10: Hayi kokeni kwala ka gondo ra timali.
1: Moi ke kesini la ka gondo ra 578.
10: Hayi bulu mhaka munhu ku ndwi.
1: Danko. Alright, you from say swaner buti monsignor. Buti monsignor la ba nwe na mvoko hetsela ni. Mo hetsela nwe.
11: Ha tshilungwini ro hetse.
1: Mm.
11: Eh so bona wo DJ mure.
1: Ho ni bona nwe.
11: Unjani la ukhona nje?
1: Mina hayi mina ngisasekile nginangishaye wona ukuthi banjani.
11: Khuluma kahle mani, khuluma isiZulu mani.
1: Ya ngikhuluma shona, angithi mina ngithi ngisho bona ukuthi banjani. Ndikho mikisa.
11: Oh, ungamikisi, khuluma 99.
1: Angithi ngifuna ukuthi ungize ukuthi ngithini.
11: Okay.
1: Hey, as long as you need to ngiza, ngizofaka isibhunu, ngifaka isixhosa, faka isivenda, nisindebele everything kuhlangana lapho.
11: Mhlambe zikushayile.
1: Ya, zingishayile. Angithi lo masenyana ngifuna ukuphu ungibemisa Durban poison.
11: Hambo hlale emthuzini mo zikushayile. Mo hlale elangeni kuzoba west mnganami.
1: Kuzoba lake west ne?
11: uzukhala uti mana no
1: ngizophuza amazi ngizophuza ma amazi makutitimela mas
11: no kulungile DJ Mresh mabulatela simatanisisa mashabi kufika laha swama hi mina we DJ Mresh
1: kesa swinene la swimatanini
11: la
1: dango alright a ku ri va ku gqina lamaya 13 timinetse ta ko vhele leti ti kolotaka ku ya ka awara liya malu nga ri awara liya ya mbirhi ey alright ve ngzeriwa kona mahelele sor a mi wo hetisela xemu
6: nele ka mhane ni wo hetisela ku ta mitintlhava na
1: matiai
6: kona loko ku ri badi mi badi munu kani ku yini
1: swiri u ri a wona va hi cinca vito ke hi ngina badi munu
6: hayi kona ani mani zedis ai nesse kwabo loko ikhila ku nghena yana ka radio
1: a hola ku a hola ku namba yethu tshinela lava ko home affairs hi tshi
6: lava ko ri wane hi vukumbe xani hayi kona
1: a hela ku namba yi hatlisa a hi ta va hatlisa lava ko home affairs ku hayi a mi hi lunghizeleni
6: ri right ri la tledi a ri a ku na tledi swo zwa kope
1: ina ka
6: hayi kona ya tledi swi nkwawo hayi wa swi twisisa na wena ku hayi
1: kasi why va fane why va ladies va fane va ri la
6: va putan
1: ni vula kuswona is why kahle kahle
6: hayi swo swi swona mara leswo ku yingisele ku yingiseleni on rex
1: ni swi tiva kahle
6: hayi xi ni xele henhla n'wana mhani tiyisiwu kahle hayi vulavuleni ku xana swina yena namuntlha loko ko wa mina ni ta se ni tsundzela kona
1: a mi swivonanga hambi foni yi nga karhala a ni swi tivi hambi
6: cini ifoni ifoni yi nga fika yikuyiseswitwini
1: yo ze yi tiva yi hele betini
6: hinkwaswo leswa swi vulavula ku ri ni ntiyiso
1: hayi swona hi swona
6: mara kwalaya kaka ku pfuxa hi ku ku tikaku a ku tika a laya ka ku pfuxa vavabazi va holova ka pfuka pfuka hambi loyi wanuna vo tlhava a ni se va na ku pfuxa se va tikini pfuka pfuka ta ku pfuxa pfuka va va swi vona ku hoseni na khole yi tikini kakakakaka gisara ku byeriwa leyi ni wansati dyona wanuna pfuka a ni va pfuxa wena a ni va pfuxa wena
1: fuka na weta va pfuxa
6: fuka na weta va pfuxa
1: kasi sevele moye
6: ene ku ri xem na ni byela ntiyiso wa mirexe wo tiva ku i vini mi yingiseri
1: vana
6: va hi pfuxanaku a va pfuki na phenda va hi tivanaku ni le swikandzeni
1: o kahle ngopfu
6: ya tivani
1: vanhu vo tala ku
6: tiva loko munhu a ku pfuxa ikwina kumbe wena wu pfuxi i ta tlula ku bungu venga kumbe njhani mantisanyana
1: na ku swi na nsononyana
6: loko i n'wi tini swo boha hambi a ri munhu wa xinuna ni ni pfuxa vavanuna futhi loko munhu vamha vuyini laka vuyini na wasati a mi pfuxa a ta tolovela pfuxa munhu un'wana na un'wana loko papa loko yi va ri kona mpfuxa vavasati ni
1: ku pfuxa madoda ntsena
6: ni tsani ku ni na ku teka swikhalabyani swa mina
1: ya
6: ni swi tsakela hi mavito swikhalabyani ni swikhalabyani na kokwani lava kokwa magezi jameson tombe ni ku swikhalabyani xa mina a swi tiva loko swikhalabyani xo loko xo va xa wena xa wena xa swa straight i ya swi vula na le moyeni
1: a ni ku hlupha
6: leswikonaikamunhu i twa munhu a pfuxa wu loyi a nga wena wa miphekisano wa yena wa vabya mhani ya loye a nga kaisokoi
1: va nge xeweti vanu
6: no vula leswiwaswa wa ma swi vona mina tokomanyini tshika swa hanyanga yeni ni toloverini ku va pfuxa na vo va toloverini ku va pfuxa mhana anakanya tendza maxakadzi ni toloverini ku mfana wa mina tendza maxakadzi a ni vuli ku mfana wa exihlangi tendza ka mina
1: inaka
6: ko va ku tolovela ku manimani na boheka ku na swin'wana swa ku swi manimani na boheka ku ku pfuxa
1: nanene ene ko va swo swi va nga pima lova va nga pimanga heyi na buku a yi ta tala
6: bati swi yini kunene loko swa hi ku pfuxa na bagira tala mara mona tana vanhu na votala
1: swa street
6: ai si vanhu ho pfuxa ku ku ya ku pfuxa mara loko wo ze i swilo swa ntiyiso munhu a pfuxa mihlekisani wa xo sungula ku ni pfuxa papa anakanya mina awa mina ni teka ku pfuxa kan'we ni tiyisi ta ku swoswo i munhu wa wena
1: ya
6: hayi a moti va ni phunteni ni nga n'wi pfuxi
1: Selo wo pfusha vanwanyana kwala kungari munhu wa vona a inga ti to su
6: akura problem
1: anim ga Steve
6: selo vona ku sona ikuwa ndi su Steve mara loko swa swi tante yi ni ya jengo ya ni ya jina no na mina va tele vanhu va pfushi Hey, man, please. Hey, why are you not talking to me? I'm not talking to you. I'm not talking to you.
1: I'm not talking to you.
6: Yalo ya aza atona ka radio angolo kwati ano kwata phela ngaphumule angaphuna kule kutaka akufuta kuthi angena sikin bathikin futhi takusha ida apusha nabo bakufusha ngokuhlo soka ah ina apusha abantu naloko kuri mina kukwatela ni
1: eh ababhulu
6: takufinda machele
1: hayi
6: ita apusha
1: eh A kuze ku na chumusha akuna chumusha
6: ai ai muri loko ndi ipusha lo anga wa wena moyeni wa vaka mhandi wena
1: I can see ya
6: ai marala ka chimina yimana ito wa ya ukisa rendo ni tsaya venga ni fa man
1: ai ai ta ku yini kale man vata venga va tlhe va iranda
6: ke tsana hi ta kona loko avo munhu wa hela Ai, manta ne rina sanati. Sai, sai, leswa rikata.
1: Ya. Akuta kosa, amta bona munhu akafamba ka kindla.
6: Ai, tava se hoyo ho sala mukwavuta. Ha, ndaka wa munhu wa hena. Akona kuno huma mo emen tsaka tsom rexa ni.
1: Eh.
6: Ita khana to call vata fena na mi mutini.
1: Mhm.
6: Mutini jam kengo. Mutini. Tsom rexa.
1: I'm going to go to the house.
6: Ai, vai lá, fica. Ai, vai junuca, vai junuca.
1: Não, nem que essas nem não mate, mano.
6: Isso, isso é só um
1: bem. Danko. Ei, mano, a canha que com um tsu, mix com a uma na 14 lá. Ei, tá chegando pro nene. Ei, ah, de colo. A de ele lá caindo. Não, com cara. Van Pimelin, mas de prela. Ah, va bimini gari se ene ni hindi sini swo swini va fane va ni boha ndani ya boyiwa se n'wina yi nga ku ri leni na yi vona mara a ni fane ndla swin'wana ma swi vona se se ni nga boyiwa lero na peni ni nga yi kumi ma vo na ta mi nika risimu ku saka Don Carlos Don Carlos va ta ku n'wina va ku Gimme your love, gimme your love, niggas run away, huh? And they go away, niggas run away, and gimme your love. Similar to Corona Saga, Don Carlos Hindela, Yale, you none more at the Chope, Chope, the thing. Or on top, you mean, Corunga Zong.

ti khumembirhi timinetse vhele ku bila awara leya malunga ra awara leya ya mbirhi njhe awara ku etlela awara bwam vhele ndlela yoleyo mina hala ka awara leya na ri ni ta va kha ni huma and misa kahle mavokhweni ya mani longa ri awara loko ni nga ku nga ri papa if DJ Kwamza Mkwamla nyika le ka awara liya ya nharhu yane va ta kahle na nongonoko lowa wa African beat. Dr. Colbert Mkwe batakungeni boga ikona ndemufara yani bari ndemufara tendano ya delela sumbra kahle swinene exaka Dr. Colbert Mkwe ba ritsariwe kahle ku ndemufara anga dobi twana

vula tano Paul Matavira wena mixerong no saseka ko rona ko ran rona tenga rapela avula ku letswa ku saseka loko ya ko hitingetelela hi swilo swa mafura fura ya ximanguva lawo wena mixerong no saseka aku swa fika hi makomu leswi ya inga swi landeleli ngopfu hi ndlela liya ti nyungu byiseni hi vo Africa bya hina a gore Paul Matavira yalo ye wena mixer muno sase ka mtatsunduka leswa Paul Matavira e munhu loyi a hanya na vutsoni wale bya ku kanga voni kamba kota ku leader band yinwanyani le ive ivula ku yona Jairos Jiri kona kwele zim wena mixer muno sase ka atsama kahle na kwele prasini ra yena ra rutenga kwele maswingo a mutala vanguvula leswa ku yena Dr. Love hiku tisimu ta yena leto tala tibaku a endla leswaku vanhu lava va tikiseriwaku eka timhaka ta swa marhandu a va pick up a spirit swa vona a va tlakusa mimoya ya vona leswaku va nga kumeki va tikiseriwa wa swi twa la vulavulaku hi timhaka ta wansati loyi a vuliwaku ku ri u bihe ngopfu a ku love the ugly woman loko ka van'wani va kha va ku tikisela va ku wena ve u swarheli u swarheli swi tivi ku ka Dr. Love a wu swarhangi va ku rhandzisa sweswo u nga xiswona wena mixerong wo saseka kambe ku ri ntiyiso un'wanyana u kulukumba ngopfu walowo loko u vona munhu un'wanyana u n'wi vona ingaku a nga sasekanga swi tivi ka van'wani u saseke ngopfu ko va mavonelo ya wena ma ku vona swilo hi ndlela yo gombonyoka so u kota ku sapatela munhu un'wanyana ku hayi a nga languteki a nga languteki evuton'wini let us always turn negatives into positives ku swi dyondzisa loko hi karhi hi mi haxela na la ka radio wena mixerong wa munusaseka ku hi nga titsan'wi hi nga tshikeleliwi hi swilo swo karhi leswi vuliwaka swo biha hi hina swivona minkarhi yo tala vanhu va ku chinghela hikuva wu lehi ngopfu u leha koko swi yini u lehela u lava ku ya khoma mapapa vabyeli ku leha loko ya wu phameliwi hi Jehovha ene swi endla leswaku u kota ku oloveliwa na ku kha mimangwa hi minkarhi ya mimangwa ya madisemba swi ku pfuna ngopfu ku leha ko ku ya swi ku nyika advantage a n'wi vona munhu la ku chinghelaku hi sweswo u ta ti langutisa kambirhi ka nharhu ku endla ni nga swi voni heyi ku ku na swin'wana swa positive hi ku leha loku va ku chinghela va ku u komi ngopfu u byeli munhu yale ya ku chinghela ku hi ndlela leyi ya ku u komi ngopfu ku hileswo mina loko ni khuguliwa kahle ka le ni hatla ni wa ni wi ngopfu hi matimba ku fana na wena u nga leha ngopfu loko no khuguliwa ni hatla ni wa ni kuma ku a ni vaviseki no vaviseka ende loko ni komini hi ndlela liya na loko ni kha ni famba na tala ku thumbathumba na timali leti ti nga wisiwa hi vanhu hi ku ni hatla ni ti vona hi ku ni kwalaha kusuhani na misava sweswo ku always turn negatives into positives wena mixer umno saseka ya hi ri ka n'hweti yaleyi hi nga ku tlangeleni ka vaxisati ka vavasati wena mixer umno saseka hi ta va hi kha hi tiphina tinsimu to tala leti ni nga ta ni kha ni ku bela tona namuntlha ti ta va u kuma ku ti leti ti nga biwa hi vaxisati la ka rumba wena mixer umno saseka ni ta tlhe ni swi endla ni na madyambu loko ya hlangana le ka nongonoko wa ta xigaza u tshama u ri endleve u twa leswaku ni tatani ku khomeli yini hi ndlela yaleya wena mixer umno saseka kare tsundzuka leswaku mundzuku leri xaku i sikukulu i holiday ya vavasati leyi nga ta va yi kha yi tlangeliwa laha tikweni wena mixeri wo misoseka hi swona swi nga boosta na vatirhi hi monday va ya kuma holiday liya hi ku leyi kahle ka leyi tiyisota se va ku hayi vamfumo va ku hayi kombela ku hi mi nyika na leri siku mi wisa hi ku a mi ri busy ngopfu hi maholiday lama ma va mhani lawa matolo a mi nga koti ku tirha kahle na mafidzula 29 minutes past 3 wa swi tiva leswaku tintengo ta mina ntani a ti teka kwale ka va 10 to 4 o'clock wena mixer wa mina wa saseka se tshama u rheyile ku loko yi ku 10 to hi laha hi nga ta va hi kha hi sungula ku teka tintengo kona a wo ti teka ku nkarhi wun'wana na wun'wanyani ni

A hileli Botswana kwalano ku suka ku chama gele wena mixer omno saseka Botswana mka mushitiva leswaku itiko leri kahle kahle ringa talele wangi ku ngopfu hi vanhu ringa na kolomu ya ka over 3 million wa va akatiko loko hi timanisa na Afrika Dzonga vanhu va le Botswana va nghena ko tala ngopfu hi ku hina loko hi tsuma kwale ka over 60 million wa va akatiko la Afrika Dzonga hi hlayile swinene kamba hi yo tala ku fika kwalano ku fika ka Nigeria leyi tlokaka ku hala ya ka va over 200 million vanhu taliwini Nigeria wena mixer omno saseka fanele ku swi tiva hi Botswana hi ku i tiko leri kahle kahle ri nga na tindlopfu ta ku talo ku tlula matiko lamo tala ma Afrika kolomu ya ka va over 130,000 wa tindlopfu ti kumeka kona laya Botswana wena mixer omno saseka ri tiko leri ri nga taleliwana hi vanhu lava hi ngo i masen the sen people wena mixer omno saseka lava va ku va hlonge liya ya ku basa liya va misisi liya ya ku tlhela yi endla ngaku swi la ku endla ngaku ti-dreads nyana leswiya va ku rhandza ku tshama nhoveni hileswi ntumbuluko wa vona va rhandza ku tshama nhoveni hambiloko ku va na mihluvuko yo karhi a va swi rhandzarhandzi ngopfu swa ku tshama lomu madorobeni va rhandza ku tshama kwale nhoveni va kha va celacela timintsu va dya tona va dya swa tinyama ta swiharhi swa nhova leswi mi ta va akela va tshama ndhawini leyi nga hluvuka ngopfu yi hundzuka concrete jungle a va twanani na swona ni swi endlaku loko lomo va mi kha mi ya vo Namibia mi hindza hikwahala ya Botswana mi ta va vona hi xitalo vanhu lava ni va vulaku the sand people vanhu valava kala hi kuma hotetote wena mixer omno saseka va tele ngopfu ku hala ya nhoveni ku Botswana ri le xikarhi ngopfu eka matiko yo fana na Namibia, Zambia, Zimbabwe hambi ku ri kwala Afrika-Dzonga wena mixer omno saseka matiko lama nga ri rhandzela malawa a tombi leyi yimbelela ku maselesele yi humaka kona yi tshami yi nga ta ka rin'wana ra malembe kwala Giyani laha wena mixer omno saseka yi fika yi performa kwahala Giyani chamagele mi ta va tsundzuka va chamagele genge liya yi nga ba na risimu leriya ra ku duma swinene ra kulenyani va ha ri gurupu liya va hlanganini hi ndlela yaliya wena mixer omno saseka se hi ta va yi kha yi fambisa sweswo ni ku nyika vunanga bya xiyimo xa le henhla swinene hi ndlela yaleyo na n'wi vona un'wanyani a nga yima ku lunga lama a n'wi tsundzuka chiwoniso chiwoniso marayire tumbi yin'wani ya ku suka la azim na yona yeleyo wena mixer omno saseka a ta ku mhayi a rila mhani wa yena lava nga hundza emisaveni wena mixer omno saseka a va tsundzukaku hi ndlela yaliya hambileswi na yena sweswi a nga hundza emisaveni echiwoniso etiphineni risimu rero ra chiwoniso marayire.

Ya gimete endele ya leyo shoni somarayire wena mixiro mno saseka la ri la kumhani wa yena endele ya liyako hava fambi hi kurhula va wu tirhile ntirho wa vona wa ku va hlayisa loko va ha ri laha misaveni na themba hi marito ya munhu un'wana na un'wanyani loyi a nga tsakelaka ku ma vula eka manana wa yena loko va hundzile wena misaveni ku va fumba ririsa marito ya muxaka walowu ya ku fambani mi ya wisa mhani mi tirhile lowu mi nga wu tirha ntirho wa ku hi kurisa na hina hi kha hi vula tano wena mikisiri wa mina saseka ya na n'wi vona na Patience Mudeka wena mixingiri wa musaseka ma n'wi tsundzuka Patience Mudeka u lava ku hi tela na risimunyana rin'wana ra yena ra matimba swinene ra ku makweriri ya ni lava ku ta vona ku hi yona Patience Mudeka ya kona leyi ni lavaku

0: Ya kuri yin'wani vision ya makwerere yaleyo wena mixire wo mntase ka lava vulavula ku iti makata chaos loko yi ka yi humelela tikweni loko kuma ku tiko ringa tshamiseka nkahle va ku yi makwerere swiso leswo wena mixire wo mntase ka kamba hi yona trekele ya nlavi leswaku ni ku bela yona ya patience mudeka ta ku kumela yona kwala ku fambeni ka nkarhi wena mixire wo mntase ka ya Patience Mudeka liya ko va ya African Rhythm Stars na vona va karhi va yimbelela hi timhaka ta makwerere tikambi to tala ti ri ti yimbelelini hi timhaka leti ta makwerere kusuka kona kwalaya tikweni ra Zim wena mixire wo mlo saseka Bazu risimu leri ni mbela ku rona sweswi wena mixire wo saseka ri suka ku ka Manike loko ku nga ri yena Yondo sister all the way from DRC when I mix it on so sick icon so it turned to hey okay as well atavula ku enta vuyenta ri bakahle ri simuleri loko ni teke tiqingho ta wena teka ri tiqingho ta wena mingiziro mno saseka ya ta hi hlangana la moyeni la u ni byela leswaku u hleka ni sa va mani vanharu loko u hleka ni sa va vasati vambiri u nga ha va fambisa na wanuna unwe swi nga va swi saseki ngopfu wena mingiziro mno saseka ahe mi le mweni mingiziro mno saseka ahe
1: Sika na bashuma le mesi.
0: Ahe, body joke gift ku bayi.
1: Ipukile.
0: Ipukile munjani mwina?
1: Ipukile.
0: Eh.
1: Kuna papa remote Richard Maluleke kusuka la ma wa block 9 ka mjetu wa thobela ari aba suka ba ku michini u papa me.
0: Mm.
1: Kuna matsenyani. Ironi rena toka Maluleke kusuka kona la ma wa block 9 ka mjetu.
0: Eh.
1: Kuna manfilo rama kubele kusuka kona lama wa block 9 ka mjetu wa thobela ari aba suka.
0: Eh.
1: Aba na ya puma ngo. Mlani gift joko bayi kusuka la tikweni ra ka mswane. Tindambu aka vhalume ifi mkomula niku hite tongwana ba.
0: Hiti thawulelini n'wana bava hi yisa mitirho ya GCR emahlweni.
1: Masivona.
0: Thank you.
1: Xikala mona n'wana bava.
0: I swona. Va boti Joe gift ku bava nge se switwa rona one ra kona leri ni nga ri veka sweswi. Ni te hlekanisa vavasati vambirhi. Engava fambisa na munhu unwe wa xinuna. Wena ku tsemba leswaku n'wina mi landzelaka sweswi mi ta va mukami basona. Ahe, mi le mweni mixire wo mno saseka.
2: DJ Mukwamulanyika.
0: DJ Mukwamulanyika ya loyi boti masenyana kusuka ka majos.
2: Ai bulu mhaka se va nghenile vanhu vo tiyambisa mu West Jet mpela endundu ya vantu wami. Munu va sungula, munu sungula yena gift Joe Kubane kwale ka Mswana. Noko i laveka laya wa swi tiva ku loko se ambale Brandwood na teki ku endleka yini. Ivi ni nghena mudyiwa wangu elisisimilani kwale ka Makoxa. I xikwati xa mina xexo. Ivi ni yena ya nghena ka tati xa lati wa nkata swilevhani tlhandla. Hayi vo vanhu va ku tiyambisa mu West Jet hinkwavo i xikwati xa mi xo tiya xexo. Hinkwavo a va nghena swipa hi boti masanyana la ka Majosa. Aka gondo ra timanela R578 DJ Mukwamulanyika bukutela ntekize inu wakunene na hachini
0: impele ta bukutela boti masanyana
2: ai buli mhaka mono ku ndwi
0: masenyane va be swona leswi ni lavaka hi swi endlisa swona wena mixire wo saseka hi teka vavasati vambirhi hi va katsa na ndhodha yin'we va famba swin'we va hlekanisiwa swin'we vateni va sungula hi xikimu xa vona xa ku cina boti masenyane va boti Joe gift ku baya vera ku ciniwa ku ciniwi ahe mi le mweni mixire wo saseka
3: o saseka i kokwani gaveni lavo saseka swinene
0: na kokwani gaveni
3: rito rile mi dzumbile ka malungu
0: a ka ha dzumba n'wina ke kokwani gaveni
3: dzumbele le ku tlhokoleni ma ku tiva ku tlhoka anna weni ku riperile ka mana triple r i ntombi ya kwala ka Makoxa
0: ule
3: hambi i rile fexilopo kwahala xilungu yi nga
0: xiiastailluop
3: mana triple r kwala ka Makoxa a hansi ka vukosi bya nduna mungoni riperini n'wana wa mina ke ni tsutsumani hala kuna hampeko jaja. Kwala i mama chiridzi kwa levenda le. Vuperili ka mwananga ta. Ibe ni jika, imi naluya ane ateka mfundisi kwa sasa seka shula wakereke li.
0: Oh, vafambana mfundisi.
3: Vafambana mfundisi kwa sasa le akantlaniki. Angangeni wakampenyisi. Vaperisa hiko kwa ngabe. Nikwala kwa mwakosha nile kutokoleni. Kuna tisapita 40 na tila tingena po mtini.
0: Ati furai wiku saseka kwa ngabe.
3: Saiseka.
0: Nwa nangwe na suvetana.
3: Dango baya.
0: Dango baya. Sitwa impela se hinkwavo lava nghenaka sweswi va swi khomi kahle ku hi swi bisa ku yini wena mixer omuna u saseka ahe nhlengani lowunene hi pfukile minjhani mara mi twalela kule heyi mi u ngeta futhi mi pfulela nyana na volume ya liya yi nga kwa mi hi hungutini
4: mi pfulerile a mi swika sweswi
0: ya sweswi makha ma twala hi yeni
4: no zamazamo i mhani hulu ka
0: Oh, manu hulu leka mazanda. I'm going to go to the radio.

0: lega ni lo nene mix room zo sega
1: kwamzade DJ
0: kwamzade DJ yalo imiri njani ngwina eh
1: ni kuna vaku mateka eta tambusa ma West Church kola ka GCR ni tsutsumela le ka makumekele ni ku sipho mavunda magunele
0: eh
1: tana xitichini makweni
0: eh
1: ni ku gondora R578 ni ku mani nwa James le ka RDP hlanganani tana ntendeni na n'wina hi ta tambisa ma West Church ni hetelela yahani wa xitichi kwala tlhelo ka molo wa ka nkuzani mani Rose Hobyani hinkwavo lava a va ri na boti viru la ka makhasa mukhovowana
0: na khanyisa ku mutwa rito namuntlha hi boti viru masiku laman'wana ni muhlaya lomu ka swihangalasa mabulu mani
1: ni va nikha ni mi yingisela mitirhotirho leyiwani
0: no na khanyisa swinene boti viru
1: tanku
0: tanku muwawani ni tsungule ku tiva tiko lera muwawani mi yisa un'wana hi tshama na yena hala ka jilonga wa ku yena Joe Mathebula hei mi kona e Joe le ka muwawani ahee mi le moyeni mixi romo saseka
2: ahee DJ kwamza mpfukile
0: hi pfukile kokwani wa Junior kwele kaya ka jilonga mi ri njhani n'wina
2: hi pfukile na hino
0: Moi
2: va teka vana mhani va two hi ta bazela hi ndhodha yin'we moni ti teka tintswana la
0: a ti tekiwi ti
2: ku na kona kongori swina le ka bode ni ra va voni ku yini yini le madlange le ivi a ni ya rimbambini va ka magenza ni ku mhanjiliya vona ni ku yini yini kwala ka rimbambu re ra magenza ta hetelela hi ndhodha yin'we le a thothokwe leyi ni nga yona Richard Mate a hansi ka ntshava n'wina ni ngo boni Richard kwala hansi ka ntshava gaten vona ni ku yini yini ndzenga lowunene
0: Ina
2: dzi tekiwa hi dzelerisa iti momo ndi isekete. Dzi tsaka ko kwamtele na jiki dzela.
0: Izo na taiseka.
2: Kwana tikwendra va sivara tikura va tengwe le ri ka karo so ri khomo hi boy John vo ri kata.
0: Ina.
2: Ndi tsaka ku ti tambu hi toka DJ Kwamza.
0: DJ Kwamza va ti khauleline xi momo ndi ya. Danke. Na Steve leso ke leka nongono ka African beat wena mix runo saseka home lerisweke kahle our programs manager the real miss k va go DJ Kwamza yena ha xala vanhu swa Africa vona nga dzwa Africa kha va dzwela leswi na leswi swa Africa and impela leswi ninga tela swona kwala ka nongonoko wena mix runo saseka ahee mile moyeni mix runo
3: ahee DJ Kwamulanyika
0: DJ Kwamulanyika ya loyi miri njani n'wina
3: Kora mfanini.
0: Hey fukile man.
3: Eh. Moye va ingena na vo.
0: Eh
3: ingena na precious pay for a rifapla.
0: Eh.
3: Tata fanele magota ka mkhu.
0: Eh.
3: Ni hetelela hi kokwana mahandu ku eka mkhu.
0: Okay, kenzile swinene.
3: Eh masemza ka mdawu ma chele phe kumete.
0: Hlayisa ka swinene hi masemza.
3: Chap chap.
0: Chap chap. Lekani loko ni yingisele xini ya ni moya ni twile loyi masemza loko a ngheni na kha vulavula hi muti wun'wani vengwivi hi le ka raha bakiti hala ka mudavula e ni ti vutisa ni ri nexe ni nga kumi nhlamulo ni ku swi te njhani va ku hi ri le ka raha bakiti a ku lo hlundzukiwa ngopfu kumbexani njhani na ahee mi le moyeni mixiri wa masaseka hi pfukile minjhani e magoda namuntlha mi le kwihi kahle kahle mi ngo thwalisa sweswi a mi twale magoda hi leswo kahlekahle kombo ku va vukotlakotla loko lami nga kona mo va xibazanini a mi le ku twaleni mi nge twali na lava mi va vulaka kumbe mi xeweta va mani okay va hlayeni hi twa Okay, so second one name of God. So, okay. Le ane bula kona a ile ka ra bakete be re le ka marathini man ka marathini leswi nga endla ku swi ni koka rinoko ngopfu i ku le ka marathini se ni la ku twisisa ku thini leri kahle kahle a ri rahiwa swi sukela kwihi.

0: Ae, melemo eno make 0107.
1: Au, au, au. DJ Makondomolo.
0: DJ Makondomolo, hiya loyo hi swimatana chisa mashali laha tshama.
1: Mvule swona. Ah, ni nghena na nkatanga loyi ni nga wu hlawula a xikarhi ka vavasati lava ku saseka ni lava ku biha.
0: Hi kha hi va tlangela ka n'hweti ya vona na ku hlawuliwa koloko.
1: Nkatanga i grace wa mechisa mashali yelwi hikwala kusuhana. Ni ta ni nghena na mapeto Daniel Mabunda kusuka le ka ndengeza leyi. Wo hetelela, vo hetelela i mhani mthavini wa George Masali va kumeka la block 6 ka Mavalani laha. A va nghena na ntukulu wa N'wantlolo na Coleman John Mashava i mapulandlela swimatanichisa mashali kusuka laha tshama. Mi khesile DJ Makondomolo.
0: Sehe chisa mashali mi nga va nyika mhani Grace va hi byela ku va titwa njhani ku vuriwa ku i vo hlawuleka ka lavo tala. Vakhomi vakhomi mani Grace swi nge endleki va byeli vo marito ya ku fana na lawa hi
2: hi
0: pfukile minjhani ka mani Grace va kha va vula swimatani chisa mashali ku ri va mi tsavulini ka lavo tala va mi hlawula mi titwa njhani
2: matiwa ni titwa ya nifana xinana hi ku twa marito ya tawa
0: mi fana na xinana lexiwani
2: sweswi hi ku twa marito ya lawa
0: no swa kala swinene ha khe va mi khesisa mani
2: na mi ni khesile
0: hi swona mi va na hlekani lowunene
2: danke nami na xin'wana xin'wana ka nika hi ni yingisela
0: danke danke ri kombela ku teka vayingiseri vambirhi sweswi ni gimeta wena mingiseri wa nosaseka ka xiphemu lexa ku va ni kha ni teka tiqingho sweswi ahe mi le moyeni mingiseri wa nosaseka
3: ya
0: ya
3: kambe bari ka mchana
0: a bari za mchana ka mani mavulani mi kha mi nga bari za mchana ka vona vanharhu
3: a bari za mchana a ka Josina Sungwani mhani Josina Sungwani kwa Josani a bari ka mchana na le ka koko wa xingwavini tani ka bari ka mchana na le ka maxemza le vurati a peringeni le vurathini
0: vurathini i ndhawu a hi muti
3: hi le mutini a ku chini va kha va nga byali ma aramba ti na byala swidibeka hi thinini
0: se va ku hi le marathini
3: hi le vurathini
0: a vurathini
3: ya
0: okay
3: gumbagumba hi mina ka xihoswana
0: no hlayisekani swinene gumbagumba na kensa ku va mi ni endla ku ni twisisa ku swi tise ku yini sweswo
3: dango
0: dango ya wena mingiseriseka wa swi tiviwaka leswaku khale kahle ka laha ku nga ri na swichayachaya na ku chayiwa magogogo vanhu a va ti nyanyula hi ndlela ya liya loko va ri lomuya ku cinacinini ku nwiwaku kona muqomboti leri loko byi va ha helini a ku chayiwa magogogo ku ciniwa ku ciniwa ahe mi kha mi hi pfalela mingisele wa mina wo saseka
2: hayi jambo ni kha ni pfala mavisi hikokwani va ni swimakala ka bodemoni va teka
0: hi mbile yo basa pa
2: ni ku ximomondi ya kwele gilonga lexi mutwani xa kokwa mitile na jikijela ni ku mhanimageli mathevula le ka maswanganyi manana mari ya maswanganyi ka maswanganyi avana kokwani wa risimo kwala ka bode
0: hlayisekani swinene kokwani wa risimo kwele ka bode
2: danko
0: hi swona ya va hi pfalelini hi ndlela yaleyo wena mixeri no saseka se ya matwini hi ndlela leyi
4: na malume efraimalume efraimalume efraim masingita mall hi mi tisela carnival flights vunga

0: ጨባቱን ሶኮምበላ ዘለፈች ሰረፈች ሰረፈ ሪዶ ሪሻካ
1: nei la kuenda sungwani so isu wena mixiro no saseka so siya isi endla ku loko ipfu ichingela ba yingiseri ingala ku fika kahle esi la ku disturb rhythm leri ni bela ku rona leri ra yondo sister va ku bazo ra tsematsema endlela liya wena mixiro no saseka kambe weni bona leswa ku ni nga jika hi line yi ni bona ku ringa umela na eku rona kahle kahle ani swi lavi ni suka ringa tlangeyangi hi maka xiphiqo xa network lata ku ri tlanga risimu lera bazu wena mixi room no saseka.

bijibe ya mucho lubalaya bana masatuba ya kumaye bakuma

Swaleswo swinari swa chalamwana kusuka kwele DRC wena mixiro musese kam kam tsundoka leswaku DRC itikuleri kahle kahle ringa hlaseliwa swinene tsonga tsonga ne lexi xa Ebola la va kombisa ku timakata ka kolomiya ka va 4000 wa ti case ta Ebola sweswi tiva ti khati registeriwa la ya tikwendiria ho vana ku tsemba leswaku ri lava va ka World Health Organization va ta va karwa pfuneta hi tindlela hinkwato ku vona leswaku xiyimo xa tikuleriya xi tshamiseka hi ku xitsongwatsongwana lexiya xa chavisa swinene wena mixini saseka leswo veri hi swo a xi veketeli ni loyi xa xiva xi mu khomele leswo ku va u heta vhiki wa hanya leswo va u Jehovah ri ku ku hlayiseni swinene ngopfu wa kongela swikongelo swa wena a swi twa Jehovah ku moya wa wena a wu hlayiseki wa laveka ku va u kha u hanya laha misaveni mi ka mitsundzuka leswaku ri van'wanyana va karhi va tshembela na ku xitsongwatsongwana lexiya veri xi nga va xi kha xi suka ka swihadyani leswa swa ku tshama lomu ya tintshaveni gorilla ti nga talatala kwele wena mixini saseka leswi ku vikiwaka na timhaka ta ku vanhu va hala ya vo DRC va dya swi xitalo swiharhi swa muxaka lowu kuma ma dayiwile ma gorilla ku vengiwe mitonga ku kha ku dyiwa sterek wena mixini saseka se ha hi nga swi tshembela hikuva ni swi swa swihadyani swa masiku lawa ha ku va na switsongwatsongwana khale ha ku twa timhaka ta makondlo ku ri heyi na vona se ya kona heyi ma ta na xangu yin'wanyana ya ku hi vangela switsongwatsongwana hi xaniseka laniwani ku ri khale makondlo ha xi teka ku ri i swixevo swo dyiwa tithanyani mabalwa ho cela swideriwa le kule masiku lawa u nga ha ri thacha ni ku teka hi tombi ya la zim labwe wena mixini saseka Chantel Sithole ni twe kahle Chantel Sithole wa kusuka kwala Zimbabwe wena mixini saseka a ku nganga.

0: Yeah, this time go follow me the Dewi Sadukwa Mane Ritaken Risimulir. Sindiko when a mixer room is at the walk of the Olomi the Yena Lida Koka Risimulir one rally Lisusutika. Kare va tangela va xisati wena mixer wun saseka hi n'hweti ya n'wina leyiwani mi ta va mi kha mi tlangela swinene mindzuku lerixaka ka mi tsundzuka lava va nga toyitoya minkarhi wa liya ya malembe ndzhaku ku le ka va 1956 leyi wena loko va ta va va toyitoyile va ku heyi leswa madompas leswi ha swi lavalavi swona va swi rhwala hi tibara va swi yisa kwale ka ti-department ta mfumo ya khale va ku ya swi handzulela kwale mahlweni ka n'wina hi tlhela hi swi hisa a ku lwiwa na mfumo wa xihlawuhlawu nkarhi walowu ya wena mixer wun saseka pela xihlawuhlawu xi wisiwile xivutiso i ku xana swa ha famba hi ndlela leyi our late president Dr. Nelson Mandela va nga vula ha kona na ku a hi enjoyeni freedom leya hina ha kona hi swona swi endlaka leswaku u vona mihlangano yo tala ya swa tipolitiki sweswi yi karhi yi khoma laha ku hisaka yi ka yi khanvhansa yi vulavula swo saseka ku hey hina loko humo hi vhotela ka ti local government letiwani ka ti-elections letiwani hi swo hi ta va hi karhi hi endla swin'wana swa kahle ngopfu hi va vonini va vandla ra DA namuntlha wena mixini wo saseka va karhi va vulavula va nyika switshembiso swa ku talatala swinene wena mixini wo saseka hinkwawo mavandla a ma yimangi a ma tshamangi hi mavoko sweswi rin'wana na rin'wana vandla ri le ku tirheni hi matimba ku ya hi mavandlavandla malama ma nga tala ma va ma yi vuye ma kha ma tirha swinene na vona wena mixer wo saseka African National Congress va kha va tirha hi matimba wena mixer wo saseka ku ri a yi kona hi nyika chance hi mfumo mi ta swi vona ku swi leswi ta lungha swilo leswiwani mi nga teki mfumo mi wu tlherisela eGipita ya teka riqingho ra wena 10-2 wena mixer wo saseka hi vheta hi hlangana la moyeni wena u nga siyiwa hi xitimela le ndhaku xa ku hlekanisa vanhu vanharhu hi kha hi endla sweswiya lava va gurupu leyo sungula a va kha va swi endlisa swona ahe mi le moyeni mixer wo saseka
1: ahe DJ Kwamza
0: hi yaloyi hi mi ri njhani n'wina
1: mi khwatsi n'wina
0: a na hi khwatsi sesi xalati
1: a ni swi tivi ku i foni ya mi kumbe njhani mara swi ni tsandzekisi ku gram fomo yi nga foma
0: a
1: mi ni tila ndleleni
0: a mi ni mina ni mi twa kahle ngopfu
1: landzeleni la a mi kona
0: mina ni mi twa kahle ngopfu tindleve hinkwato leti ni nga mbala leti ni mi twa kahle ni
1: ta ni lemukise vanhu vo fana na va swihi swa nghala ni va yingiseli swipolipoli va ri kolomu mapatwini loko mi nge se twala la ndleleni va nga ze va ha photosa vo vhe vo hikisela a ni swi ri tani na ku hlekanisa vanharhu moni ya le ka mpimbani leni ya kuma jara hahani va ri i rot ni minuku kun'wana na wo tirhandza wo basa wa clean wa sati wo saseka ni ku a ringesi ku tshama ka grafom ivi ni ku rhevu ni ku ni khoma gondzo leri ya ra R578 ni ya ku mabuti masenyana n'wanuna wa mihlangoma n'wanuna wo rhela na xithoko lexiya xa tipapa xa milovolo ivi ni suka ni ya ka homu 14a ni ya kuma mikhaya wa mhanana kanya
0: veri
1: i vona ni transi na nkuna nikuva i rinyiwaninyana ka grafomo lai niku a va ringeseni ku twakala ni twaka njhani tlhela loko ni twa munhu wa nyiwani a kha wu tlakula mijeko a nga n'wi mapa hambi a kha a twa risa nga tiwi
0: swi tsakisa ngopfu hi mpela sesi xalani
1: na loko ku be
0: yo
1: neketa
0: se a ma ha twali swona
1: ni fane se ni ya kha ni kha basikiri hansi leswi a va hlekanisa hi xalati swin'wana la ka makoxi ku kokatsopiwile u se ni koka ku tsiwa ku swo swi fikini ni ma ni mi khesa ni nge se huma hi ti-background hi dredo
0: na
1: laka toli matavira laya ni endle ku ni ba xipikara xi fika makumu
0: awu na khensa ma
1: vo sesa vo va xava mandlhilazi ku va ta nungaki hi ku se ni fanele ni pfulana mafestere na pfulela voluma ni yi huwisi
0: A kansa swinene se tshela tile ka makosha
1: ta. Loko ni pfulele ka xilo se swi kombini swi ku cina. Ba ri ma lapho kota lava ku iyonwa yini. Ni ke yini.
0: Kasi ha. Kasa ku ni wange chumu ko va vunanga dzingo tsakisa.
1: Hoko yo ke ava chikume ti dhara ta kwa pheme tsana ka tindra xibhagana. Chika gede.
0: Kasi lizo tshela ti hlayisekana. Ito ebuti masenyani lika majoz sishalati na leri ya risimu rangu inara kutambisa kuti liri ya riva takisili zinene samu westi chiti ra Paul Matavire Dr. Love aye melimo ini mingisire wa mnusasaka. Jambo. Ah. Ande ile ku hlayeleni ri tingura nwana ra ka ra hlayela ri famba. Maka manetwa. Ya network ya mihlupa la minga kona mingi ri lavani nga mveka moyeni sweswi a mitwali. Ah, itam dela airtime mahala. Yimani hi futhi hi tlhelo leriya swi ta kota ku mkota ku fika kahle ni. Mwini tuwa lava kumbi na bona. Hey, mili mwini mingisire omno saseka.
1: Agandela kumbi liya mita tamtek. Mwini ana mkiri kora nungu. Wai nabu abanga ungu. Nabu ungu abastuani nabu anu. Jokubo kota kuku polio gali. Ya mina salungu. Anda aso
0: nabu manu. Ene silungili impela man.
1: Kwa nabu abamitu kari nsingu. Kwa kwa anu mwini mingisire. Mwini wanyani ni iba nyana ni ikashia moi. Ebi moni ya kule ka ndinda ni na mire ni ashika nisa rudinu. Ay, amshika nisa mnyuzi kwa laka ndinda. Mwanda wa shika nisa emana anakai. Doku mwana angene ake zansu wana ku. Ay, mteki win. Angene makena.
0: Angene makena.
1: Angene katiwa kuma kwa mna wawu kwa ni. Alava kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
0: makene angeni makene ave ngu hoxa moyeni
1: hina hiswo
0: sweswo no la kenza swinene kokwana wa tsumi hiswo hiswo la 14 Zwitwini va munike xitsundoxo manana kanya ku loko minganitwi loko ni mihoxi moyeni minga vileli n'wina mina ni va ni ri ku mitweni ende na le ka ti-radio makha matwala ahe ni le moyeni mikisire wa munasaseka
1: DJ
0: Kwamza ya loyi mi ri njhani n'wina
1: hi valava mani hi va hi ti tlakula mani kwala ka Paul Matavira mani
0: laya ka Paul Matavira laya swi mi khomi kahle
1: ngopfu xisuti wa tiva ni zeni tlakuka a ni nga ololoi tipfunu hinkwawo ni zeni endla vuyimayima
0: mani
1: ya mani laya vulavulaka lawani i King Solomon i munhu wa swigangu na vavasati vo tala
0: i mataleni
1: emataleni ni vavabeti va nghena swigangu na vavasati a va ngheni ni hetelela hi vavanuna hinkwavo
0: ka
1: GTR FM na vaseketeri va kona mataleni hi mina ni ri kwala Venda kwala mati ya ka kwala ka Paul Matavira mati va loko vo tlhe mitswala hi yona mati va yi minyakarile
0: mataleni
1: ninodaoralowu xakala ku yiwe munhu wa lowuriwa na ku biha ka yena ni u sasakele minungu na vonaka
0: hi mpela mi tiyisile kwalano mataleni
1: rin'wani ririmi na rona ra lixona hayi mina n'wina ni yomba
0: no na gesa swinene vuyingiseli byebyo mataleni
1: hayi ndzazima hi tlanga na voice note
0: danke
1: nkulu wa
0: i swola ka mataleni va tiveka hi ndlela yaleyo wena mikisire wu no saseka van'wani va ka va tivutisa timbilwini ta vona va ku kahlekahle mataleni yi swi manejisa ku yini yi tshembe yini yi ngo va tatatata vanhu va kona ya va kota ku va bela ti-brazilian hair hinkwavo vanhu lava melemo eno me kisere o ne o sa seka melemo eno me kisere o ne o sa seka
1: e
0: fukile mi njani n'wina
1: e fukile
0: A vulavulani n'wina mi nga vileli loko mi nga ni twi vulavulani sweswi mi vulavulaka swo ma kha ma twala ka ti-radio sweswi Ai se ganso ne ne se LC kwala Joanin.
1: Thank you.
0: Isola. Lesola kama kosha la tinhlapi leso tita hi mathelo hinkwawo. Themba kuna tigete kuna tindungula kuna tibauri na swi swa ti Joani swa kona va swi hlayaka va swi LC leswi. Apane ha swo famba swi ri grupo swi tele swi men. Ah he mile mo ni mingisire wo mnisa ka. Ni kona kwala. Lava hi nga ku lava vo ahe mi kona kwala
1: ahe botisi mi pfukile
0: hi pfukile minjhani n'wina
1: hi pfukile ni mi twa ka radio mara hi khona ni nge tshiki ku rungula
0: a rungulani
1: mani ku yo masikatanaka ka mhani ana mazitha ma hlangana ku hleka yo masikatanaka ka mhani elisa maka mabasani ka mpetweni yo masikatanaka ka mhani mi dawu kona kweli va masikatanisiwa leswi hi mhani Rose wa Byani ni le molweni hlayisekani botisi
0: hlayisekani swinene na n'wina kwala molweni wo saseka
1: lakanite ka radio a swi na mhaka danki
0: danki ha mi twali ku saseka ngopfu mi nga vileli
1: danki
0: ni ta kona ti swi endlisa ku yini leswo loko ni teka vayingiseri va nga ni twi tifonini ta vona mara ka va twala ka ti-radio heyi codan technician o dida maka ma swi twa kwala mi nga kona swi endliwa yini a tisani mi swi tshungula loko ku ri ma kota ku swi tshungula kwala mi nga kona ahe ahe mi le moni mi yingisere
2: mi sasa ahe minjhani
0: na hi pfukile minjhani n'wina na
2: Ah,
0: fuke, a tsara mntu radio. Hayi, na swi twisisa ku imhaka ku kumbe a mitwa le tifonini,
2: Ndzi nga ni mutsa xa mina swa mavas. Kwala ka swa ntambalat. Wambere ni gena na mandlori ma novela ka esfulana. Wa mnaro ni gena na manana kana ka
0: vangena na mani vangenisiwa hi mani
2: emakhosana simuni mathewula kwala ka hasani ka mbalata
0: hlayisekani swinene makhosana isola ni kombela ku teka vambirhi sweswi ni gimeta wena mixeri wo mo saseka ahe mi le moni mixeri wo mo saseka
3: ahe tucha mavasa
0: ahe
3: minjhani
0: hi pfukile minjhani thaveli ya malana a ni hupanga hi kokwani gaveni sweswani ikona kokwani gaveni yi po kokwani gaveni yi po yi teka xitayila xa n'wina yi ni bayizizi ni twa yi nga ku hi n'wina hi thavelia
3: hayi ni thavelia
0: no i swona thavelia o wa ni twa wena ka foni ya wena
3: ni kombela ku masikatanaka ka Queen of Limpopo ka huma n'wambe trani ni ku masikatanaka ka mhanhlekani va manyunyu ka papazela ni ku masikatanaka ka mfana wa goxa ka mapfuri Va
0: tsaka na ke swa hi taxi rank ka Malamulele.
3: Swana my teacher
0: teacher. Danke. Loge le xitala ku tekiwa hi kokwani Gaveni lexi ya xa ku my teacher my

loko la ku ta tsaka famba lomu ya ti taxi rank ku kuma lava chayeri va mabazana va nga hlengeletana kona ku kha ku diwa diwa so ha u ta twa to tala ngopfu timhaka laya ya kaya liya kwala Giyani taxi rank u kuma va hlengeletanini lomu va dyaku kona va Judah Judith na vonkani va ri nkavi kambe mimani mesaro hi nga tshama hi famba hi yena hala babangu na i nkani kumbe nkavi ahe milemoni mingisiri wa munosaseka ahe ava hi nga ku hi lava

0: vanganyizela manana kanya lava maendele ya kona ma yendlisa swiswiya mikona ku hamo yeni nwina lava leswi swi wese swa vona leswo a va koti na ku vulavula leswo a hi twanane ndzi na vona hala ka mina ni vadwi swi nga endleka va ri ku vulavuleni hala netiweke yi le ku karateni swinene eka tiko va timhaka ta tinetiweke ma vona vhikinyana leri nga ku ti hluphahluphinyana swihondohondo leswa tinetiweke leti ti nga ri ku tshameleni kahle sweswo swa ti-waves ta tinetiweke ni pfaleleni mingiseri wa mina u saseka n'wina mi taku hi layini leyi ahe
1: Malume.
0: Eh.
1: Mari njani?
0: Ipukile minjani nwini?
1: Hayi vatomi.
0: Nwina manitwa ni?
1: Eh, ni ku mthe.
0: Okay. Eh, eh, va hlekaniseni man.
1: Ah, undleke swa tala ani stina unda ku vari masakanaka, hori sukuyini.
0: Nanga
1: rolengo nyenge nga xiandi moyo
0: mara. Eh, leso ha ka tavela mothe.
1: Masakanaka.
0: Kumbe muku jambu.
1: Ndi na moya ku nga xi vhish kholante ku longa pheni.
0: Eh.
1: Ne ku dale vari masakanaka malume ife kwalani.
0: Eh.
1: Emine ya tanya la bambeli.
0: Ya
1: teka papa zala wa mina echi dawlo malileke. I bandle ngani valawa.
0: Eh.
1: Ikambi. Miri babo.
0: Miri echi dawlo maluleke.
1: HW Makhuvele.
0: Oh, eh, okay, ani nga switwa kahle so.
1: Ni ngwa nkambi phela manini.
0: Ah, vanhu hinwina mani.
1: Eh, avan lava vari vambiri, ava vari masakanaka, ava endlisa hi ntombi lo xonga.
0: Ina
1: xongi ntena yi xongela no noyo na ntena la tiko ra ka sinyal malume hi fishiwe.
0: No na kesa swinene smart lo xo tonga.
1: Ya, I mean malume danke.
0: Danke hlayisekani mi hipaleli ku saseka endlela yeleyo. Ya, xi hipalelini smart lejo tonga wena mixer no saseka. Mo ya mahlweni orlas mavele u yimi ku lunga la wena mixer no wona saseka. Evelina. Hinkwenu n'wina mi nga na mavito ya va Evelina risimu leri ri yimbelela hi n'wina tibeleni mavoko.

Hi, we saw Sweshe Makete. Karomno kwa ku 21 minutes past 5 wena mixiri omno saseka. Ikari lowa wakuva ikari ile mukisana hi swinwana na swinwana swa continent yeri ya le Africa. Endingeni wa namuntlha ni ku lulamiselile swi landzelaka wena mixiri omno saseka ku va hi tiva matiko ya Africa lawa matikomba kumari ka xiyimo xa le henhla swinene swa development ni ku lulamiseli kolomi ya ka 20 wa wona lava ri ka ni vulavula hi wona hi ku hatlisa kusukela sweswi hi na xiyimo xa vu 20 xi nga khomiwa hi tiko leri ra Senegal wena mixiri omno saseka tiko leri ya ri rhangeliwaka kahle hi presidente Bassirou Diomaye Faye va kume leswaku ri le ka xiyimo xa kahle xa ku va xi kha ri developa ri ndlandlamuka xiyimo xa vukhumekaye hi na Côte d'Ivoire van'wani lava vulaka leswaku i Ivory Coast wena mixiri omno saseka leri ri nga rhangeliwa kahle hi presidente Alassane Ouattara xiyimo xa vukhumenhungu hi na Tanzania leyi nga rhangeliwa hi wansati wena mixiri omno saseka ma swi tiva leswaku vavasati loko swi veka timhaka ta vupresidente swa kalakalanyana swinene kambe tiva leswaku le Tanzania tiko leri ya ri rhangeliwe hi Samia Suluhu Hassan loyi a nga ri khoma tiko leri ya kusuka hi lembe ra 2021 wena mixiri omno saseka koma xiyimo xa vukhumenhungu hi mhaka ya development laya tikweni leri ra Tanzania mi tsundzuka leswaku Tanzania i tiko leri ya ku kumekaka na vahisa lava va ku tshama nhoveni lava va kumekaka va karhi va kumeka ngopfu ka leswi swa ti-Facebook hi va vonaka ka swona vo chava vahisa vo tshama nhoveni va lava ku tshama madorobeni va swi tsakeli na vona swa ku tshamatshama ndhawu leyi nga hluvuka ni tiko ra vona ri khome xiyimo xa vukhumenhungu mara vona va tshama kwele makhwatini kwele ku dyiwa swiharhi ku dyiwa xin'wana na xin'wana lexi kumiwaka xi kha xi famba xa dyiwa laya ku kumiwa nkwahle a dlayiwa u ya dyiwa ku kumiwa nyoka ta tinhlarhu leti ya dlayiwa ya yevuliwa yi oxiwa yi dyiwa ya hi Tanzania yaleyi leyi rhangeliwaka hi manana Samia Suluhu Hassan ivi xiyimo xa vukhumenkombo xi khomiwa hi Ghana leyi nga rhangeliwa kahle hi presidente John Dramani Mahama ivi xiyimo xa vukhumetsevu xi khomiwa hi Ethiopia leyi nga rhangeliwa kahle hi presidente Taye Atske Silasi wena mixiri omno saseka xiyimo xa vukhumentlhanu xi khomiwa hi Botswana leyi nga rhangeliwa kahle hi presidente Duma Boko enkarhini wa sweswi xiyimo xa vukhumemune xi khomiwa hi tiko ra Gabon leri nga rhangeliwa kahle hi presidente Brice Oligui Nguema ivi xiyimo xa vukhumenharhu naxona lexi xi khomiwe hi Namibia tiko leri nga rhangeliwa hi wansati na rona va bela mavoko va bela mandla va ka mani hi lava van'wani mani va ri khomini tiko ra Namibia vona Netumbo Nandi Ndayitwa wena mixiri omno saseka va nga rhangela tiko leri ra Namibia ri khome xiyimo xa vu 13 eka development ya matiko ya Africa xiyimo xa vu 12 khumembirhi xi khomiwa hi tiko ra Libya leri nga rhangeliwa kahle hi presidente Mohamed Al-Menfi wena mixiri omno saseka ivi xiyimo xa vukhumen'we xi rhangeliwa kumbe xi khomiwa kahle hi tiko ra Uganda leri nga khomiwa na ku rhangeliwa kahle hi presidente ya khale swinene yi ri khomini tiko leri yi nga na 40 yi ri rhangelini yena Yoweri Museveni loyi a nga na 40 years sweswi a ri in power a rhangela tiko leri ya wena mixiri omno saseka xiyimo xa vukhume xi khomiwa hi Kenya van'wani va ku hi le Kenya van'wani va ku hi le Kenya van'wani va ku hi le Kenya ha ntsena loko kha u vula swona wena mixiri omno saseka i tiko leri nga rhangeliwa kahle hi presidente William Ruto xiyimo xa vukaye xi khomiwa hi tiko ra Tunisia leri nga rhangeliwa kahle hi presidente Kais Saied ivi xiyimo xa vunhungu ri khomiwa hi Algeria xi khomiwa hi Algeria lexi nga rhangeliwa hi presidente Abdel Majid Tebboune ivi xiyimo xa vukombo xi khomiwa hi tiko ra Morocco Morocco ma swi tiva loko swi va ka timhaka ta infrastructure va yi vulaka hi tiko leri kahlekahle ri nga na infrastructure ya kahle ngopfu na loko swi fika le ka ti-rail transport switimela swa vona i swa xiyimo xa le henhla ngopfu kona kwele va nga rhurhela AFCON wena mixiri omno saseka leyi kahlekahle na vanyana vanyana va nga ta kumeka va kha va tlanga na vona wena mixiri omno saseka ivi
tikulera ri rangeliwa kahle hi King Mohammed the 6 ri rangeliwa hi tihosi tikulera Morocco wena mix no saseka xiyimo xa mutsevu xikhomiwa hi tiko ra Rwanda Rwanda va tlhe va nyika na nickname va ku hi yona Singapore of Africa leswi yi nga na development exiswona wena mix no saseka va yi fananisa na Singapore ekumalama kumeka kwala ya vo Asia wena mix no saseka leri ri rangeliwa kahle hi Paul Kagame evishimo xa uthano xikumwe tiko ra Egypt leri nga rangelo hi president Abdel Fattah El Sisi xiyimo xa vumune xikhomiwe tiko ra Nigeria leri nga rhangeliwa kahle hi president Bola Ahmed Tinubu wena mi ngisirhisoseka xiyimo xa vunharhu xikhomiwa hi tiko ra hina ra Afrika-Dzonga leri nga rhangeliwa kahle hi president Cyril Ramaphosa xiyimo xa vumbirhi xikhomiwa hi tiko ra Seychelles hi timhaka ta development laya matikweni ya vona leri nga rhangeliwa kahle hi Patrick Hemine wena mi ngisirhisoseka xiyimo xo sungula Mauritius Yes, kama tiko ya Afrika va ri le ku developeni xiyimo xin'wana xa ku chavisa swinene wena mi ngisirhi saseka leri nga rhangeliwa kahle hi president Dramo Ngokol Twenty-7 minutes past 5 when I mix room so sega. So I want to go ahead and go to the end of the show. Tutsuma ngopfu when I mix room so sega. I want to jana lo DJ Raja Khati lola lola la and the show. Atawa na mwina la ganongo noko. Weekend top 20. Logo mina DJ Kwamza. Ntawa nkani suka nyana ni awis. Ntawa ya na mwina ka 9 to 12 ikatashi gaza. Narubona risimu ringa ima kulunga la kusuka ka The Kings of Kwasa Kwasa in South Africa. Mtatunduka tawalo au rangeli wakate hit the late kulukumba Stephen Sifufa. Wakusuka kwa ala mutawa nini ala wena mixiru wa msoseka. Waku nkata nga. Watu yini malo wabu chiva. Bela risimu rera kunkata nga.

0: vaka va birthday ya va xiluva va n'wana wa n'wina hi CCL Similana va ka mi n'wi cinela ma swi twa buti masenyana va ri ha mi cina mi cini na munhu na temba mi n'wi cinelini mi tlangela na yena birthday ya yena xiluva
1: ni kombela ku va hlekanisa ku na Joe gift ka ku bayelaka muswana laha kati va kona papa xiluva na vafana le block 20 ka sikhunyana ku na DJ Lerisa i kokona the junior la a Jilongo hinkwavo a va hlangane na kala xaka EW Manganyi me ni tshama kati kwa ri le ka kona ni khensile malume kuwa mi hosi ya mina neyo boboy
0: boboy
2: Mon teka manwa rivombo le Angalasberg. Even yena teka sesiwa mina imsolwa nwa khazamula kamburi ya poto le ka mswana imana maki la. Even tateka nwa sketo nwa xiporo imana thembi. Hinkwavula vangenziwa hi ka ro bhava ri bhava na maranga ni emthiwa ka ndambi la gwangwa ngwa la xivula ngwa na gongura mali loko ni kwate ni songa songa so ri ne chalwa. Danko.
0: Danko. Ni famba yena kanda bongo mani tani ntolovelo wena mixiri wunsaseka loko ni ku tlangela tisukusi ku ra ni n'wi siye handla ni n'wi pfalele handle aka ku muni
3: hlekani lonene ni kombela ku sa moni nghena la ka mininginisi ni pfuna mhani Maria Bilakulu ku va na mhani wa chava ni kwala ka mininginisi block 2 kwala ka mandlazi ni ta hetelela hi xigodo xa mondo kwala basani kwala ka hlaniki vanhu lava a va xekanisi hi swona mutlha ntsena a ri ndleleni a khari a ya kwahala Rotterdam ni ku tanku
0: ha swa twala kumbe le ndleleni mpela
4: kombela ku xekanisa vanhu la va se Elisa wa kwala ka hlaniki vanhu va khuvele amawa block na kokwana swa boho laka makoxo la vanhu lava va hlekanisa hi n'wazita a mali makhuvele kwala ganilani kaka tanki malume
0: tanki ni le ku tlangeni ka mikandziyiso ya marito ya vayingiseri sweswi wena mixiri wunsaseka hi pfulangi tiqingho
5: nhlekani ha barisa muchana Malume Efi mo hi va hlekanisa vanharhu ta hlekanisa Dove Cas the Queen na Man'wambe Cry ni hlekanisa mama BBZ 16 ku maleleka na ka ngove a jamela 2 ni hetelela hi ku hlekanisa hani gaveni hlahani wa timbeva laha ka makoxa tihlampfi a va hlekanisa hi mhani maxinji kokwana wa kuhlulo u n'wa tsakisa lava kwala Jian section a inkomo malume Efraim a hi tirheni
0: a hi tirheni impela
6: DJ Kwanza moni nghena na vona a vuna mina moni ya le ka homu leyi a 14A ni ya kuma mhani vonani Francina Nkuna ni ku ka n'wana kokwani hi nga twakalani ka Grand Form na mitwarisa ivi ni suka ni ya le ka ndindani leyi ni ya kuma jara ni nghamula ya hani n'wina n'wanuna wa ku basa ni vula yena i loyi rod ni minyuku kokwe le ka ndindani ku n'wana anti twakala na wena ka Grand Form moni ku rhevu ni ku ni ya le ka gondzo ra R578 ni ya kuma bra ya mina i boti masenyani kokwe le ka majozi n'wina loko va huma ka xiyana moya va ku a mi ri ni ku ndzi ni ku hi nga ringesani ku twakala yimani ni mi khensavo na n'wina DJ Kwanza griva ni ya leyi mi fambaku hi yona ni a yimani mi byeku yoni rhwala ni heleketa timayinini a xitori xaxaku vunanga lebyi nuna wa mina ni a nga hambani na byona ni khe ni mi khensa laha ka risimu leriya ra Paul Matavira a swoyini kunene kunene xipukani pon'wenje swoyini ka mhani ka ku hlaya ka lavele khalekele tibaleleni va ku ka mhani ka hambi a ri n'wanuna va ku ka mhani ka a swoyini kunene a va nghenisiwa hi xana titlungwana le ka makoxo tikweni hlayisekani ka DJ Kwanza
0: danke

0: va mina maswitwa ni mteka ni mveka kwala tlandla ni ku swigangu swa mina hinkwaswo ni mteka ni mveka kwala tlandla ni hetelela hi vavanuna madoda lawa madoda ya GCR hinkwavo ni ku tlandla mataleni mina ni ri kwala Venda a hi xumini
1: DJ AF hey kwala ka Paul Matavira wa tiva yo vhe ni tlhava xisuti hi tlhari a ni nga koti no tlakuka sweswi ni le ku endleni ka ku yimayima mani hambi swiritano laha vulavulaka lawani i King Solomon lowa swigangu swo tala na vasati vo tala ni ku nghena ntendeni hinkwenu ma switwa musi ni ku ni hetelela hi vavanuna hinkwavo va GCR mani na vaseketeri hinkwavo valava vavanuna na majaha ni ku a hi ngheni ntendeni laha vulavulaka King Solomon mataleni kwala Venda a hi xumeni mani wa kha wa tirhisarisa ngwenya
2: okay, na tsundzuka miteni nga tlangi voice koko a ni swi voni ku ti-voice ta n'wina na tsundzuka loko mi nghena nkarhi lowa moko ni nga ha tlangi na voice note se a swi tikombi haleni se loko mi vona ku mi nghenini hala ya ka foni nkarhi lowu taka a hi n'wina hi n'wece mi fanele ku delete hi ku loko se swi tshamini mina ni swi voni ku hi swona sweswiya swa n'wina
3: jambo jambo madam ifi DJ Kwamza jambo ka n'wina ntaku ni sungula hi ku jambo aka kokwana wa risima ka bode n'wamaxarana nghenani ivi ni ku jambo aka mutukulu wa vukati bya mina ku nga mhani wa xitichi xa GCR ka ngove ni ri ka vona jambo ivi ni hetelela hi mhani rheyila makhuvele kwala ka maswanganyi kwala mhana mina munghana wa mina ni ri jambo eka n'wina vanhu lava hinkwavo va ri na manana mara ya maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala mina le hansi ka vosi bya ka holeni wa machangu wa mpatso danku
2: danku
4: jambo jambo eka ndrikwamza kwala xiticini ivi ni ku jambo ka mhanhlekani wa manyunyu le ka phaphazela jambo le ka mhananeho le ka manghena leyi ni tlhe ni ku jambo le ka magoda le ka mukhomi le mugangeni wa Gulumbi leyi vanhu lava hinkwavo a va byeriwa hi manjanjani laha ka muchipisi laku jambu jambu inkomu
2: inkomu manjanjani ku hi nga ha rhekhodi sweswi hi nyanyisa ku tala
5: DJ Kwamza na n'wina ri kwala ka xikondzotshavini ni teka vanharhu muhluleri Maluleke Socauke na Rose Makhuvele kule ka xikondzotshavini va nile kokwana wa muhluleri na n'wina DJ
2: Danke. DJ Kwamza ni kombela ku dzumba na vanharhu ku nga enelo risima bubu ni hetelela hi mhana vona ku nga Evelini Maluleke kahlaniki
6: no riperile mpfukile hina hi pfukile hi kombela ku maskadanaka na vanhu lava landzelaka ni ri maskadanaka na mhani Maria Huleni le avukatini bya mina mbuya a va dzingidzingi ni ku maskadanaka na mhanese maskadanaka na buti leyi mpfingoveni a vi hehli muku va karhi va maskadanisa hi va mhana xipfumelo wa jaku
7: ri maskanaka eka swivaro wa mina entsheni ndhambi a xi vulanga gwangwanga kusuhi na gungu ra mati ni ku maskanaka eka malume Joyce kata malume May kwala ka Mavalana ni ku maskanaka eka swivaro wa mina Julia Chavalala Mafumani aka Makoxa hinkwavo vana va le va hi mhana nteko kwala ka Mavalana danke malume Efi
2: danke mi nga hlamali loko mi kha mi twa va kha va ku masikata akanaka hi nkarhi lowu fanaka se ri perile sweswo hi fanele hi kha hi ku manheru akanaka wena mixer mina u saseka koa ku va rhekhodi khale loko na ha sungula ku nghena la ka nongonoko lava va ku vaxumi malume ifi ni tiphina hi African Beats ni ri kwala B9 i Javo Barule ni wakeza swinene rikhotso a ni va ka Baruli va ka rikhotsa ni

0: va makula kondzo.
1: Kombela nghena na vanharhu. Va nghena na kwa gweva ni na ka thongo la. Ni nghena na bottom ka mavalani. Tetelela hi mamari ya n'wa James le hlangana ni RDP. A va nghena na n'wa makami n'wa thola laha tsika mfumo xivongo ka xivitela ka thongo. Danko!
0: Danko! Hlayisekani swinene la ka thongo.

Eh nguna mngena ku la moyeni hi tindlela ta ku hamba na hamba na mile ku kuliseni ka vuseketeri na vuyingiseri bya kwala Jim Jones tsunduka golden vako hi swiyinwe ni ri la section F e papa tinjombo section F team and mate vako hi swiyinwe ni ri kwala ri singa view moiteri si tivela ako hi swiyinwe ni ri kwala na kape vulovido mana ri sana ri noko vako hi swiyinwe ni ri la stale luopo kaya ku ri ka makoxa mana triple R we san makamo J ako minjani na vaxumi malume fini kwa hi pfukile mani ako ni mingisela ku antswa ni ri la ka ndhambi amugangeni wa ka Boromani FC Danko Bima Swanganya ako hi swin'we ni ri la ka Maswanganyi Vaina no Mpumelelo ako hi swin'we ni ri kwala ka Mavalani ivi xigombe xa Matsena ako hi swin'we ni ri la ka Mninginisi Block 2 Lawrence Chauke ako hi swin'we ni ri la ka Mavambe xikulu ivi vo Funanani Chauba ako hi swin'we ni ri kwala ka Mashamba Zamazama amihlangane na hosi ya radio ako hi swin'we Shamba Azamazama ya wena makes it also seka ni kuma na loyi Isaiah Soza Nkuna ako hi swin'we ni ri kwala xa ya ndima dzingi dzingi hi le kaya inkomo muhaxi xiviti livers ako hi swin'we ni ri kwala ka Mavalani mani geti vako hi swin'we ni ri la ka Ngove ni kuma na Morris werenga werengayi ako ni lawo Morris werengayi okay masindi madziva ndira ako hi swin'we ni ri kwala chakhuma maguvuni malume dev vaku laka nkomo 22b ka va devi no akensa swinene ivi ronald junior vaku kwala botsolini no akensa swinene vuyingiseri byebyo hi mestem gudzumbiri kwala botsolini ligawu muchidzi aku uva manini ri rote ivi hlanhla ngomani akha gimeta marito lama malaka facebook ako hi swin'we ni ri kwala ka thomo

Ele wena mixirunzo se ka romna wa pfumele swa ku ni vana swinwani la ni ku siya mavokweni yo hlayeluleka swinene kusuka ka DJ Raja amteka kusuka kwala until ya hlangana futhi awara ya nkaye leka ta xigaza ntsena until 12 wena mixirunzo se ka endlela le ni ri ni khensini wingiseri bya nwana hinkwako kwako kwala mi ri kona na ku va mingenelelini ka nongonoko ka swiphemu swi ya nghenelelaka ka swona Ngana hina yini DJ Kwamza uri umisiyeri simuleri nga imakulunga la risuka ka the lady tonga imoyo vako nemuvhura mese at the pinini risimurero bye bye for now

0: Kawaida unuazia masistimi yacho.
1: Wamuzo ya

0: Africa. Unga email nkarhi wo lena ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Umisalani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kalimivilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
1: Technology hi ku tshineta ekusuhi na hina hi sava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito la una raja shamuhashi raja

waking. Nostalgia.

sikuna magoveri bro zwaka njila va ololo kolo ntsana tsaveka mburi ya ntsava ya mina ejajaja xilo xexe wea ina va mungena swini ngile ku lukisa ngela kona no nga hiti vusanga mapurasi va ku byala hina ku ri va hisala valunghisi va moxa wea ilavo se swike kahle phela ni ka majabu ya sukela namuntlha mingisari wa jesara fami kona ka reja wena mina vhele ka majabu lowani ne ejava ka ri famba kun'we vhele ka majabu ya kahle hlawule ka sani khesa mingisari bya wena kwalo ka kona mingisari wa mina tshava ka reja wena wena wo pfula wu tshika wo pfula wu tshika reja leyo beta ka ri u tisela kahle mpfaka yixa kahle majabu lamowa ta va ti ku haxela kahle na kona goba timba nakonakowa house of trade ne sungula kahle ka majabu ya sukurana muhla mingiso ra mina kahle risimu leri nga va ri ka xivile xexa wa20 number 20 risimu ra kona them two da ta risimu ri kahle ku aveko redi ri veko ka xivile xexa wa20 number 20 loko se tatiporoma swa mingiso ra mina ova swi tiva swa ku rajo kona ka redi ya wena ne a swi tivi kahle leswaku richana ka mtsero fane ri kona ka redi ne ka majabu ya sukurana muhla ani kasa mingisoro bya wena kona ka kona mingisoro wa jesara fami ni nga kona ka rejo majabu lamowani dj raja ewa muhaxi the praise of the weeknight ejukulo tshamela ku zana ntsena jeya ezo sweswo kwato swila swona wena mingisoro wa mina ne swi twisile swa jona xinari xi endlaka njhani

mani vanwana mbala ti dress ka mavi ya micatwini a ku ri pesapesa ku ri ndhasundhasu heyi a swi endleka swilo vhela namuntlha ne ani va vonile vanhu vhela namuntlha vanhu va ri kahle vanhu va sasekile mani vana va ri kahle vanhu a mi ri kahle vanhu vanhu heyi mi ya tindhawini mi nga yi rhambi vanhu va hosi xi yo yini kunene na ava ku rajo a hi ta ku rhambisa ku yini ke a ma yi rhamba swi na nchumu vanhu va hosi ka swi za swi ri na yini ku va mi rhamba rajo ma xi mi famba na yina ku hala mi ri kona vhela swi na yini vanhu va hosi kunene marana a swi na nchumu ne ekarhoni va kalaka vakumbirinkomba tivela esawara leya yo hlawuleka orini ya nkomba yi nga seba u ri leyi sunguleke ka yena leyi sunguleneke na ku hlawuleka ni ngene ku subtrend ne hi ta va hi famba swin'we vhela tawara tinara ni ka majabe siku ra namuntlha mikiseri wa jesara fami rajo ma swi kona ka rejo ya wena ne a hi tipfumele tipromoso ka majabe siku ra namuntlha mikiseri wa mina
Okay, ka gongo nemperesele vela ka batama sikuru ka matlaka mashabzela. I'm a grand vela ne hnele ka ge la ka ge jama den imperesele mina vela. Eka majambo ya sikuru na monhla mix 01 jisara fem ka bevula. I'm a ride la ka bevula la nthabeni bona ka hlele ka makuleke. Imperesele ka majamba sikuru ka matlaka mapope. I'm a grand la ka mapope la salema la. Eka majamba sikuru monhla ka magomane ne bona ka hlele ka xikondo. Eka majambo ya sikuru ka matlaka sabe mzuri bza ngwina. Ne bona ka hlela la one la chi sauro la. Oh, I'm a grand la chi sauro la. And kesebeni sirbza ngwena eka majambe sikura muntla ndlela ayo ya leyo la chakuma la migranda pa chakuma nga pa baraja rancho chiso zwavudi mbeka na mshimo ndi abudi nga manda eka bali kona dobra na muzi la dorobe nra tando la nibone kahle eka majambe la mane ama kwarela bari mini kapa makwarela pa ndorobe nga manda chiso zwavo kambe kana mshimo ya dobra na muzi mbeka kona dobra na muzi la jerani mirada jerani chitunguru chitunguru chitunguruani mirada chitunguruani na ndorobe nga manda rupo chiso kama dobra dobra na muzi ti nga manda apa ramkhuba apa nga pa chino apa ndi kwa bona chivulani ani mbone level la fia bomb ntani ya kahle ndi buya kahle avala ku ruleni mi right la ku rulena eka madobi la ka makhasam wa one mbone kahle le ka sundani and a sundani kahle kahle mi grand la sundani la adabani ni mbonile mina vele eka majambi ya sikrar munhla ne rendlela leyo la chivangane la ngwekhulu vari mini ka pangwe khulu akuri ni ngingisiri nwana wa mina la ngwekhulu la akomana mateutewu hi swona ne n'wi mi va tiva ku va mateutewu mani hayi ni lavele ni vona mani ku ri mingiseri wa mina kusuka le ndhaku le a kumeka lava n'wekhulu ala n'wekhulu hi ndlela leyi wena mingiseri wa mina ka madobi ni mperisile ne ka majambu lamani ka ni vuya kahle le ndhau teka n'wi matatani ni vona kahle laka nchani ka ndengeza ene le rdp ya ka ndengeza ni vona kahle ne le rdp ka n'wi matatani ni vona kahle ka majosi la vayingiseri wa mina va kona la ndhau teka masiya ni vona kahle laa ka nkuzana mi granda ka nkuzana ka njhaka njhaka ka hlangana na rdp face one face two ni vona kahle fanele ka madumi siku ramtlha ni vuya kahlenyana nitlhelanyana ndhaku ni vona matiko yo fana hala ka vanghana pfala masiya pfala aka vanghana va xikwarani mi rina xikwarani la ni vona kahle la xiphuseni la ni khosa vuyingiseri bya n'wina la xiphuseni vayingiseri wa mina ni kha ni vona kahle vele ka majambu siku ramtlha la doli la ka matsila la ka nkuzana ni mixotile ni mperisile ni vona kahle lawani ke landetewe ni kwini la lamaxawu nga pa maxawu va ri mini na la thenga la a ri khasabiso bya mina le gandlani ni vona kahle vele ka majambu siku ra namuntlha ni nga misina n'wina eka ni kona kwa kahle wena vuyingiseri ra jiserfem la ka chavani ka bodo la ka bungeni mbonile ne eka majambu ya siku ra namuntlha la ka chavani ni mperisile ne ka n'waswinyamani ne ni vona kahle ka bokisi la river plus la ka maxamba ni mbonile vele ka majambu siku ra namuntlha ni vona kahle la vater fali ka mphokota ni mperisile na n'wina ke la ka ni kona le kwini la lampeni la va ni mi ni nga pampeni ndondele elem la ale le magangeni ni vone kahle eka majambu ya siku ra namuntlha eka ni ngona kwa kahle hi ndlela leyi wena bingiseri wa jiserfem makhado va ni mi ni nga pa makhado apa ava ku rajana grand gov ni khasa bingiseri bya n'wina le ka majambu ya siku ra namuntlha la ala ka va maxamba ni mperisile le mulima ka pa dzitawarani va ka ri mini apa mbuzi tawarani mulima ka pa swi kahle ngopfu ni khasa bingiseri bya n'wina hi ndlela leyi mingiseri wa mina ni kona ka radio wena vele ka majambu ya siku ra namuntlha loko ni nga khumbangi mingiseri wa mina ta ni khavela sini kambe kwalo nga kona ni tiva leswaku loko twa ritira miri ri koho swi tivi leswaku mina na wena hi swin'wi ka majambu ya siku ra namuntlha ni ku rhandza swinene mingiseri wa mina ni nga ka ni nga koti va ni mihla hinkwini ka n'wina kambe kwala ni va kha ni kota ku tsundzuka kona ku ri na matiko mahi ndzava kha ri ni mperisa hi ndlela leke ni khasa bingiseri bya n'wina hi ndlela leke ku na le mbebule va ri mini nga va ri mo mbebule ka mo ni dzwile bona vekiseri wa mina la mbebule la ni khasa bingiseri bya n'wina ka majambu ya siku ra namuntlha ne rexamoxe mina the prince of the knight ne a ni kona ka radio ya n'wina ni ka majambu ya siku ra namuntlha mikiseri wa mina tiphili kahle vunaka mina na wena ntsena njeya onjetika tivumburukanyana katsongo twona so twa la kaxamuhax

tirhisiwa vekiso ra xitirofa hi ku vuya tiko rin'wana vanhu lava racha mavudzi va ri mini ka vacha mavudzi na lavavo racha hina grand ngopfu hina hi kahle ngopfu mekiso ra xitirofa ni kona ka racha vana ka madyama siku ra mhlakani vekalaka khomeni ku tibela hatsawara liya hlavalaka ka mekiso ra mina ne awara liyane ya nkombo yi nga se ba mekiso ra mina ku ta risimela kahle sweswiwani mina na wena ne yi nga ta vika hi ri twala moyeni gege kusuka risimela ra mekiso ra mina ta vika hi veka kahle hi bula kahle le ka 0607875942 a ta kanze kahle swoko ni khoma ri kwini vhele majama ya siku ra mutlhela na ku tiva ku ri wena famba na mina u ri kwini ne na lehoko ri sivela kahle sikahle a ti jama porisa i wok yo bara ya bara i wok ya kona a na ku tiphela kahle ri sivela rod make sure mina ni ngo ni ku house of 20 ka majama ya siku ra mutlhela ri laka xiyimbele xa xa vukhome ngaye number 19 ri perile.

0: bulega sega 0608 7594 2 mix sharam sa sabon komar gwen majam laban na 0608 7594 2 abzala mina lo sagro mina wa defamba ndushinwa or queen wena gama jambio ya sugra na munhla indlela le ga 060 mina mina lo
1: wananga
0: mana mina man rozo bzan kan kuzana
1: mina wena mfana wa mina thini siya chaisa mfana wa mina
0: ah ntsaka ngofu kometwa la moyeni mana mina
1: naiseka but
0: ehlaiseka na wena kwala gane Inkom, iman rasabzan balawa Alakan kuzana lam gangin lua Hey, bako, hey, kuala, mashkar lang ako Alright, kaya, mila ba na lo?
2: DJ Radio
0: Iya, ima goda
2: Menjane
0: Hey, zumba, zumbile, zumbile, wana na
2: Ina man,
0: semi kuala mo
2: Ano kuala kango,
0: yan Alakan kango, semi fikile
2: Ah, semi kuala wana
0: Minkene, ima reverse
2: Ndi
0: tsamukandona makamu
2: man.
0: O mbikwa kandona makamu la.
2: Eh.
0: Oh mensho wetela bona bele kule umnga banika fono.
2: Abele kule la.
0: Banikeni.
2: Oh moyi maniketa.
3: Ayeba.
0: Yenduna makamu.
3: Ahe.
0: Midzumba dzumbile ndona mina.
3: Ndzumbile ngobona.
0: Ina man hey anikana balawu la magoda man kuni fanele pandero wa xitande kwa hala ka ngobe se bari ni twana na na nwi. Marabaka sadika ni botsa xindla mani munhu vaka hayi avakarhati ava n'wi na muraja va ta mi nyika mahala ni ku that's good
3: hayi va kwala ka mina namuntlha va kwala ka mina ku na kun'wana ku nga na mirindzelo wo xiwula kasi se loko yi ku 10 o'clock va fanele va ya kona
0: va ya ko va dzumbadzumba loka n'wina loko se yi ku 10 o'clock va va nghena
3: hayi loko yi ku 10 o'clock se va va nghena ku yi va kwale mutini wa kona
0: ah se va mbari ndikhakhe namuntlha magoda
3: hayi a va mbalanga
0: oh a va magoda va maka njhani ta va dye tikhakhe man e
3: ya ti kona va ri vana tona va ta cinci
0: oh va ta lulamelanyana va koka moya kahle sweswi hayi no hayi man hayi hlayisekani kwala kaya na n'wa mita miri kerekeni vhele
3: iya mara ku va ku ni huma nkosini na sweswona
0: oh kanona switwisa swinene a switwisa swinene
3: ni huma nkosini kun'wana sweswona hala giyana ku lahliwa un'wana wa makwerhu wa mina so mara mindzuku na mpundzu ni ta va ni ri na voko leyi
0: hayi no swa swa khomela
3: swinene na sweswi majamela ma ni ta va heleketa ivi mhe ni vuya ni ta tlela na mpundzu ni pfuka loko ya pfuriwa maribye ni ta va ni ri kwale
0: mi va mi ri kusuhani ehe
3: ku swivuriwa sweswi wa mina laha swivuriwa ku love munhu wa yena
0: o hayi no na switwisa swinene hayi mana a wu famba kahle ntirho ne hayi no hlayiseka ndhuna makamu hi le ka ngove ne
3: okay hi le ka ngove
0: hayi no hlayiseka ni tatamta ni pandzela xitani
3: okay so
0: hlayisekani ndhuna
3: ne danke ni kensi
0: i ngove fambisa sweswo ndhuna mina kwalani magoda magoda
2: hi swono
0: hi xap xap hlayisekani magoda mi khongerisa kovamani iyo
2: mingani na
0: hi dzumbadzumbile mi dzumbile na
2: hayi dzumbini man
0: hi na wu mina magoda la
2: a bua bua khashani
0: akulo siwa mina
2: elata yalata kumba ba kangobe
0: iya vasitwisisa ku ba isola ba le ka mkhomise ba ngenini ba fikile
2: iso
0: no hlayise ka mi khongerisa swinene na
2: dake raja
0: danko aba pomsa sa sa ndlela lawa na mixero mina magoda ne handa ka divake godle dzun kuma kana bula gas na mixero mina langa kona ma lama ka danga kona ka hisa na ka pura 0608 7594 2 mixer elda tana wana mtso gru wena au fa bana ka bajam lama na ur queen ke la ka ndan ko ba se batin chamba ka ke la wana mixero ji sara fami ndlela le ka kuda mulla iyo e bale ke le muno ko 0608 7594 2 elda tana mixero ko ka lan ka 0608 7594 2 kuda mulla
4: La munhu hi kona la.
0: Ni n'wi twa kahle.
4: Yi nge fomi.
0: Yi nge fomi.
4: Ni fikini.
0: Iya.
4: Watana ku ivi ya. Ni tsakisa ngopfu. Voka ni nga bombi ri nga ri bombo ra mina. Mara swa ni tsakisa ku vi ya.
0: Iya.
4: Mara loko se i hleka ni. Ni ku nyika 100.
0: Oh. Ah. Hey, tsama hi tsakerile.
4: Ba ba ba ku ba ka finjani mani lo. Ni ku nike ni ku tlhavele 100.
0: Mi tlhavele.
4: Ni tlhavele 100.
0: Ah, ba dzuba mara ka tata.
4: Mina ku bombeni swivele swo swi ya enga vula ana a swi humini mi hleketeni ku ni ta khemi vuya ka khalangi. A swi humini mi hleketeni ku a hi ta vona na ka morning bed.
0: Oh mari vana ku
4: hey. Ni namu tsana funda dzini ponyolote ku ni ponyolota a swi nga ri swa mtava le.
0: Ah leswi hlangana se ha lava ka kona ne ha ililele lento.
4: Hayi ni tsini ndhuma ku veri veri ha ni rungulunu ka mhano hi tlele lo endele ku himpela.
0: Yeah.
4: Mina kuna ku veri ni na biwa hi layeni ni.
0: Yeah.
4: loko ni ze ni nga twali ka radio no ka ni nga swi lavi
0: hi ku puteza minghozi
4: a ni nge zenibye munhu ku ni biwe hi na yeni
0: hi ku puteza minghozi
4: na loko yo tshika yo rila i nga ni teki ni ngo vula ku ha a yi rilini mfana wa sesi ku lava ku yingisela mara a hi nandzu hi ku na luya wa voice note yi lava ku twakala na luya wa Facebook la ku twakala fambeka yi rila wa ha hlaya Facebook ivi foni ya munhu loko yi ri ni va tilan'wisi fambeka ku e foni ya me a nga teki i chumu vengela yini ku vanhu lavao va tivi van'wana
0: ni va ni nga va tivi na loko va fona na a no swi tiva hi
4: ntiyisoko ra khori ri ra yini Ndale ku yingisela loko swi ta kahle kahle kahle ni fiki mani tina
0: mi pa mi tloka mpa mudzi ka mjeni mi ku ndawu wona
4: hayi hawo ni nandi shikani yiwe kimi
0: ya
4: ni ba i bolo mi fika maku
0: ya i ta tenga rishini
4: no ka ni ka kopi kahle ku ri imbere na kahle hambi va ri piki piki mamela mi sana sana
0: oh
4: ti bana ya mi pusi
0: Nagorimbeza Mavasanyana na Joseph Sembra na kutwa swinwana.
4: Eh, noka ni ngari kopi swa loko kwa ana lavo kota ku ri vhoma hi.
0: Eh.
4: Ha kwa na ta ku hayi. Hawo.
0: Hayi. Hawo.
4: Asoi. Ndeka redo le yi vex nepeni.
0: Yeah, ai na ta se gara
4: di. Ku yingisela a xitori ku loko swi teka.
0: Eh.
4: Hai seka mwana xinganyisi.
0: Hai hlai sekana mwana vala ba khoshela.
4: Ni khome ngusi.
0: Hlai sekana ngu kwala.
4: Ese
0: tsi tango. E TikTok ya lebe xoro ben. La mwe bele sa ba ba se yar se der. Ai ao. Ei ha na benda re te ba ki. Ah ba. Okay. Okay. All right. 0608875942 ke la kuba mixerla. E ga 0608875942 kuna mulla.
5: Ae rajo kuna munhu.
0: Le mitongo vukahle la gama papila.
5: Eh la gama papila la ti fridge nda ka bomansofe.
0: Ah mati va kuna ni fanele tata ti vona ti fridge le tone.
5: Eh ti ka ti bathe azati mana
0: gede. Ti bala ti azati.
5: Eh loko ni nda hi kwa la ka bona ni vo ti ka ti ku azati azati.
0: Yo.
5: Mm.
0: Ah maka ma dzuma dzuma mara.
5: Aka dzumba rajo mina ke.
0: Hai ben kahle ngopfu man.
5: Kahle.
0: Eh na mawo sei pakile thekish.
5: Eh pakile sei khayile da ibona hi Monday.
0: Oh eh sonda kuwa kereke da kangesa ngeso swa mathekish.
5: Ai isa ta ha ofa mtuku sukurate wa cheni na spring cleaning.
0: Ya ya.
5: Isa ta ka GCR.
0: Na miri u kota ku wisa nyana ka ntsongo nje.
5: Eh u wisa kanwe munha ka ofa twice a month. Eh it's too much.
0: Ya ai ntisa she munha fana ku ka moya.
5: Eh.
0: Ai no sei se kala ka papila la katati.
5: Nam khaisa ka radio.
0: Danko ai shushe zwinwe ne.
5: Dake.
0: Danko. Ai so se se te vida kumbe la ka papila la mix ro jira fam ndlela la ka 0608875942. And that now la mix ro ben karu ka la ka mona tibene tsa rli ngombo inga ze ba radio mo ha shi mina. In the breeze of the gene de jara ka Bloemfontein lover. Ken ku zana xikolo ela ntsa mo gona wena mix ro jira fam. Kula mola.
6: Balume ran.
0: Yo.
6: Namu
0: ke
6: anthe rikwala kwa mapasa joani
0: nina. Ah, bota ushang mali rina vanhu namuhla vamjelangi.
6: Vanjeli na bota ushang va tlhela ku tava nina ya tava ku xiyovi yovi.
0: Ayo yo ah, bota ushang emirkwini.
6: Ah, ani tsaka ka vhoni yanga kunye.
0: Oh, bota ushang mbangton. Ah, ina ri mafure na ri kona na va birthday girlen.
6: Mani jene kubara akuri kunyanga yeri.
0: Akuri kunandike. Akuri kunyanga ye. I don't.
6: Akotela mina tsena na raja yichela ibaya ngena matambe.
0: Egahle kahle.
6: Ya.
0: No sai seka ne boto shlangi.
6: Kapta.
0: Ega shapsha. Yes, masab.
7: Sinjani.
0: Nini rising go vuka mngana ka?
7: Ubuchawo.
0: Ufambe kahle mngana wami.
7: Ngikubonga
0: kahle mina. Ah, mensa le kahle ngobonto se niyonchani kwala ka radio se. Ni rikwala ka radio se. Wa tewa loko lota hi nkarhi lwana hatsa mela xitulweni na hi-fi diphinengo hi lo haxa nongo nokuze fika makomu na home na host va mara.
7: Eh.
0: Ai mara ka rungwana ta vaka ne.
7: Eh.
0: Keke ra ri kona na.
7: Kona.
0: Ah, mini siyela ka nta hinda hi kwala. No, shap shap nem garo min. Ishasho e bethe gele xilovolo yeke e vixoro vina hi mana u xema ni ri na xilova namuntlha ni a ni tirhini kwahala studio la a hi fike hi vonana ma ni tlhe hi jika kwahala hi ka jika kona hi fika hi va mafurheni yes emunghana wa mina swi za swi ri na ingas 060 ku na munhu kwala
8: ku na munhu baloyi ku na munhu khalanga ku na munhu tendenya ku na munhu mlobyi
0: na n'wi twa munhu no twa hi titirapa ta basikiri ku thiratira ku ya ku na munhu la
8: Kula wote baskiri, yes? Na sefo.
0: Yeah.
8: Sefo, I kome ishi butu nguwa na nflikani. Didi pandele sefo.
9: Mataji kana jereji.
0: Mama kenjani ishi butu nguwa marongo ona sefo liya na.
8: Manji ti itasuta hini. Kui lagu suta bakati pina hii holo deni.
0: Oh, oh.
8: Mataji kome njani. Yo haku muka supikiri. Mendele ishi butu nguwa dolo no.
0: Ishi butu nguwa nga ikum baskiri yako kwa ngeweni. Angani kiu.
8: Ande, kome na sefo. Ana.
0: Ai, minga wanik.
8: He baloi.
0: Yo.
8: Ah, ni jike giani hepa. Hina so ani cha. Ni ta radio isene. Na man imala nga ta hleka. Ni cha ni bubumela. La kwa ni fika kwa kwani mashinzi vaku. Aka ve vaja aku ka si kwa kwa ngave va kwisa. Eh, ani la kutitiva.
0: Ah, kwa kwa ngave la ka milo njawa mi kwa la dorebeni ra gyana ta wani nga mi vona ngike.
8: Bana wa mina sorry boy boy za ma siti ngulubi. Ta zei bona na mwananga.
0: Ah, shita ze shumaka shem kwa kwa ngave ni.
8: Shita ze shumaka milo zwa mina mbulo ya kufumo. Wa wako na mza kutlekelela.
0: Gase gase.
8: Wa wana kwa tuta
0: I'm going to go to the house.
8: Loko sasa ku hisa ku tisi lavo to tlula tiko apanini
0: baba
8: baba
0: hey kokon kavero mina ma na usuku ba dadawe eka ka kavero la mix ra jisara fa gar kuna mun ver khona
10: nikana radio mfukili na
0: hey dzumba dzumbili mdzumbili mwina ke
10: na ba dzumba shinene
0: ina kam shosha meri ku madam lamo
10: Nisho shandi kwa kamningisa block 3 mani zima joko.
0: Mani zima joko la kamningisa la block 3 la.
10: Na block 3 la.
0: Ani kama mningisi wala kama la mlele ne?
10: Aika, yu wala giani.
0: Oh, yu wala giani ne?
10: Eh.
0: Gar, na standi kumuna ngata tashi la wala kala.
10: Ah, ele mori.
0: Ele mori. Mi fam kami langte la kala, leshi nga sama kala, nga bikuni min kowa kowein.
10: Ai kona loko mina la a chitani xa kahle i fika yi makomba ku lava la
0: ni lava la anga laveriwi anga ta rila ku hey mini ke kwa ndhawu ya soso
10: hai mini ke tlanga swini mini ke magodini kula mina komba hi xa ku lava la
0: loko ri ina va ri tlanga swi ta va lo ti langela hina hi yexe hawu xem la ka mini ngirisi hlalisekani ka mani lezi majoko
10: nanga mi hlayiseka ka
0: ai dzumbeni swin'we majamula xo xa swin'we ne
10: Thank you.
0: Thank you. Mana mena balaba majabula bani mixora meno. Rajo. Ah. Uze la bero. Ita ngota tala ngota ko hini shila bala. Ane ba bola show na sham. Mana ngota ko hini niko den tanga sini. La mga nika kona. Aba bolo bolo. Vosta la ko hini kan thole. Ah ah. Wadi la ge. 060. Kuda mulla.
11: Raja shamu ha.
0: Ega se ga. Se le shenga radio majabula ma.
11: Yo.
0: Yo.
11: mile mgangeni wa nduna elkana nchawu la ka sikhunyana la.
0: Hile ka sikhunyana ni ngangena kona sesi ne?
11: No dumare shi mane raja man.
0: Oh. Emu no dumare wan. Elkever.
11: Papa. Papa shluba na bafana ini ne raja.
0: Papa shluba na bafana.
11: Emunhu wun'we wo duma a ri one lowu mo twa ku ri hayi ku na papa xiluva na vafana wun'wanyana hayi i Hong Kong xilo xexo
0: hayi yena
11: i Hong Kong yo
0: kambe ka sikhunyani loko ni suka hi R81 la before ni ya jikela le ka hina le ka R578 ku na kun'wana yi khoma kun'wana laha a hi swona hambi ndlela ka magheva
11: yi khoma laha ka welcome gian fa R529
0: yes laha ka welcome gian yes
12: kambe ile kwala ka R5 29 ya kwa tsanini
0: ile ya tsanini yes
12: minza ka gaza bizu la tongwini minza ka mashamba minza a dog pool stanso sungula le ka right ya mwena hiko ka sikhunyana la kutshama ku ila ka nduna elkana mchalo kwala
0: ka sikhunyana munhu fana vhakanyana ka sikhunyana man
12: hayi vhakani papa xilwana u fana i kona
0: hayi no mi nga dyona wari futhi nwa tin'hweti letiya ka tona ni ta va kha ni tala ngopfu ni ri la kaya xi ta maka
12: na n'wina mi nga dyona wari ku ri namuntlha i Saturday
0: iyo sesekani papa xilwana va fana
12: na n'wina swiwatano raja man xa muhaxi
0: kahle kahle raja xa muhaxi iyo thank you snerere go for this is on the mix of Romina 0607 85942 at that time of mix of Romina ke kuna munu la
13: lukona asen sike kona mgangeno wankana
0: la mgangeno wankana ni kutuwa kahle
13: wakwa huma mkibina la la pundi sinu kakita ina kutirmane ngomane wa ya randa gawini na mkumane nge chiti munu wa mimi na
0: wa ya randa
13: gawini siringe
0: Ah, va te vana.
13: Oi, va te.
0: Ah, mimi.
13: Mara, leso indisela ni.
0: Ya.
13: Ama hi rivula ngoxi nganyisa, vona ku mirivula manana kai.
0: Oh, xi nga ni resource ba mamito, resource ba ba ingisela mnongo ko yongwa ine, ah va tsakisa swinwana man.
13: Ai, mina le kota mu ganga wa nkani ku nena.
0: Ah, va tsakisa swinwana, loko ni nge. Ani mndoko before ni tlhela halalo va ku ni ri kona ni ta hindla hikwalaho ka nkosana swo bona ya ku byeriwa ni hinkwaswo swi nga ndleka ka minongonoko
13: ni vata ku kaa vula ku manana ka yini wuki
0: ah lava manana ka ya kona
13: swo yinika mani
0: ayi ma swo yinika
13: ni leswo yingiseleni ni ku lami kha ni ta tlela a ni pfumeli
0: a swi nge endlile
13: ayi
0: matimba ma lo hontlo
13: na matihlweni ya mina na ku a ku na swirhongo la a ri byi kumbe byi tata
0: hayi byi a na loko byi ta byo ta kahle ka ntsongantsongo mi kha mi famba na minongonoko ya yini
13: mina ni laswo sweswo a ni kukulukula siku ku matihlo ma goganyaka
0: iya
13: hayi namuntlha ndeteri wana wana loko foni
0: ta va ta kha va mi kumi na loko mi tlela mondla leswo mi tsipa rin'we tihlo leri nga ri sala ka ri hanyanya
13: to tshama kona sofeni ri nda tikhola
0: iya nimkezini ka hey ka banana kanya
13: mina kokwa ntsumi mane
0: kokwa ntsumi hayi sayise ka swinene ka enkomo mane alright aba fambi kokwa ntsumi kalaka laka homu la khalekele dibananeni le ka bo 14 wana big sorobe na ke ba fambisa sese kokwa ntsumi mana kanya 0607 85942 fa de bana nkara no bot ah inta ka mix sorobe tala ni ngata bana ngamini ah ah Me wa etelela ngweni. Oh, mo wa etelela.
14: Ara sikala.
0: E ga tsaka ngale.
14: La tsela se mase tsisa ma tsela ku tsikala fa ma mina we ara sikala.
0: E ga tsaka tsela ma kama dzumba dzumba midzumbili mara.
14: Ni ka rintsa ku nyangana hi tsela ri ra tsha.
0: La tsama la.
14: A ti tumu ka ma tsela we ara sikala.
0: Ai no ai shushen shingo mela na wena ma jamla manaya.
14: Hina.
0: Hina sho. Hello ba fam bil mix ramen ba fam sa sa ke la sur so radio yar on tonala ekona shoma jos ga sur road mix ramen sa braka ona tagana na fer ga ba chamlo ko huku ar sur la ga chamla shesho hlole ga mix ramen shi mala shi ya ai shabo komen nungu number 18 riperila
15: Kwanimna taka majozi
16: aje amanini. Na. Chashamuhashi. Chashamuhashi. Raja.
15: Ila hanipigi

La una racha chamuhashi.

0: every moment.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chadderling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiboho, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-odex drill naswona ti-odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu ra meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopyiwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mivilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
0: Na Malume Efra, Malume Efra, Malume, Malume Efra. Tata technology siku tsineta eku swina hina hi saba hinkwayo jikelela digitele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm hirito reshaka hikuri tutele tijaba tutu sokombela sireka gcrfm.

Ya idlela leyo wena mixer room sa sekani vuyile nakambe tani loko ni ku tshembisini loko ni suka leka nongonoko African beats leswaku ni ta vuya eta shusha swinwe madyambu lawo ku suka kwala ka hour ya nkaye until 12 midnight wena mixer room sa sekani karin kesa zwinene ku suka la ka DJ Raja Raja mamba wesa Raja Raja uta vuya vana vangisteri va wena namuntlha u nga ni kumi loko u ta khoma hi trila u ta ti kumela radio yi ka yi ti mvungunyela vunanga yi ri yoxe hi ku na chayisa hi 12 Abeseritani ri wini endla leswi ni nga duma hi swona wena mixing u saseka swa ku rhanga ni teka ti-legend ti-kinula la ka nongonoko wa ta xigaza ntsena laha hi faneleke ku tiphina hi tona until 12 wena mixing u wa mina u saseka.

Ya ku risimu leri nga khinu la rona lero wena mixire homsa sakari sokaka mhani madaku bomba hani madaku bomba iku ngimo ya bona nga ya mathlweni u wisa iku rula wena mixire homsa saka irisimu leri kahle kahle ringa duma swinene ra malembe ndako swinene va ku nwa xikukwane leso mhani lo ikahle kahle i munhu lo ikahle kahle a ti lavela ngopfu swa yena loko ku vana ti fashion kuma ku rhanga ku mbala yena bombisela lavan'wana nkarhi waluwa wa mazipela ndhako na maripos a va ta twa hi n'wa xikokwani wena mixirhomno saseka ya hi khenulini sweswi ta suka wena mixi

tshemba leswaku endhawu ka ku twa risimu leri wena mixiri wo no saseka a hi nga ha vuli leswaku vavasati va bihile eleswo kuva vavasati vo biha wena mixiri wo mina wo saseka va hi dyondzisa dokodele Jojo Maluleke na van'wana ti-sisters ni ri tekile kahle risimu rero kusuka ka albamu ya vona ya ku hetelela hetelela number 34 leyi nga thiwaku tafula ra valala Tavulini risimu rero ni kha ni ri fambelisana na leswi hi ka ku tlangeleni ka n'hweti ya vavasati wena mixirungu wa mina wo saseka loko lata swipuruva leswi va swi vulaku dokodele Jojo Maluleke tshika munhu wa wena ivi andhaka na tin'hweti tinharhu u tlhela u hlangana na yena u ta tlhela ku kahlekahle anilo a ni twa yini loko ni ku mhani lava va sasekanga i yini leswi

lo ya kuri xongi wena mixer wo saseka ku xitori lexi swini humelela ku la vutomeni bya masiku hinkwawo loko niku endla ni endla leswa ku fambi chumu loko ni humelela la swa birika swi swa kona eri simuleri ringa duma swinene na rona leri wena mixer wo saseka ni ri kumako ka swiyenge swa ku hambana hambana leswi tlangaka vunanga nga va ku ri swi hangalasa mabulu ya kolomu ka sweswa ti social media wena mixer wo saseka

impela balala vanyumisiwe wena mixiri wo mno saseka ku risimu ra Manflow kusuka ka Chibumbi number 10 vaku ho va vambirhi ntsena mara a hi twanani n'wana mhani hi tshama eka hi holova hi nga hlamulani no hlamula no hlamulana impela namuntlha double play ya ka vona Manflow wena mixiri wo saseka a ku leyi nghamula ya mina mi nga yi vuli ku swara ni ya mi hlayisa.

0: tanani na tona mix 0 no sase ka mini jela ku mperisa va mane yo mina kwala
1: ahe mjani
0: hi fukile minjani
1: ha fukile
0: ina
1: ni perisa khona ntjuma le abokore marathini le la gumba gumba ka xhosani
0: kambe gumba gumba ya ka mani
1: gumba gumba Baba faka dove, ora dove la.
0: Okay,
1: per sana chilasi. Ba kam dawu da tlangela.
0: Chilasi yona ya ka mani, ndangu wa ka bona.
1: Ka baloyi.
0: Oh ka baloyi mthondolovana.
1: Eh.
0: Nona kenza ba perisiwa hi mani.
1: Masemza kam dawu la machele pavement.
0: Nona kenza msinene masemza.
1: Shap shap.
0: Shap shap. Leswi ni tsakelaka ngopfu swona hi leswi a swa ku u kuma ku hi va vula hi mavito lama ya miti ya ka vona yi tivekisaka xiswona u kuma kahle-kahle a yo tiveka hi swivongo ni yi ku na mavito man'wanyana ma yi nga thyiwa wona a hi nge xikombiso sweswi u kha u rungula vo mhani rosi va ka hina u ta hi le ka vona u ta ku ni rungula mhani rosi emaluleke va ka jijivuka Una kokwani wa junior vaka mathevula ka masekani le ka jilongo ni vula sweswi swo tani ya wena misinu saka hi ka hi vula mavito lawa ya ma tiveka ku mindyangu yi tiveka ku ha yona namuntlha na ku dyondza muti wun'wanyana u kha wu hlayiwa hi masemza na nhlekani le mitivatihile hi vuraha baka vuraha yini vuraha thini muti lowu va ka vuraha thini ku tshama mani va rhunguleni masemza nkarhi lowu taka mi vula na vito ra muti walowuya swi va swi ni tsakisa ngopfu ku tiva miti leyi hi mavito wena mixi ro no saseka Ngena mingiseri va ku ni la ku endla swona leswi u vulaka swona kwalano DJ Kwamza ri perile
2: kurhula malume
0: a ku taleni magoda
2: teka miti ya leyi nharhu leyi
0: ina mani
2: wo sungula muti ni ta teka wa ka Manghesi Makamu la ka Ngove ka Ndhuna Efraim bela wavumbirhi ni teka ka Ndindani ka Foster Sithole wa vunharhu ni teka le ka Mchipisi le ka Mhanjhejani le va tekiwa magoda ni nekela ka Ngove la mirindzelweni la
0: mi hala ka Ngove magoda
2: hayi tichongoleni mali
0: a chongolani swi saseka mani magoda
2: mativo
0: danke isola vele ku tiphinini va magoda madyambu lawa wena mixirini saseka va ka va yimbelela tinsimu ta mukhukhu wa risimu kahle toko sukelani swivulavula sukelani swivulavula a swi aki va makwerhu No tempo na vajara goxa ri ku kona ku hala tlhelo ri riya milemweni mixero mno saseka
3: hi
0: fukile minjhani n'wina
3: nikomela ku va teka
0: a va perisiwi ku ya hi mindyangu ya vona leyi mi yi tivisaka xiswona
3: ni teka tiya mibalweni ka nkoma kilitubi ka madwala
0: va rile ka mani
3: ka madwala
0: ka madwala
3: matwani
0: matwari
3: matwani
0: matwani na mani
3: ni heta ni ya teka mambazani ka mwadzikudziku ka mabangwani
0: ka mabangwani ka mwadzikudziku
3: hetelela hi gift balloon ka chukela ka n'wadzikudziku
0: a na hala ku vula swona kwalava n'wadzikudziku hi tolovele ku na le ka chukela ina
3: Ya
0: wa take ka mana ma tsuna na tsoka ka komo 22B. No, thank you.

0: Ae melemo ene mixire o nosa seka. Ah network se ya chinga mo ente ka vambiri tsena kusukela sweswi seni pfala la ka titengo. So swa kona sweswo freezer swi ima ndawu yinwe swinga ni
1: tsani.
0: Ae.
1: Minjani makwamla?
0: Hi pfukile minjani ho tsima hlohlwana.
1: Ela.
0: Eh.
1: Ndi
0: ra mina kuri na sem chicha mashaka mahlohlwana.
1: Oh,
0: sem chicha shaka
1: mahlohlwana.
0: Mashaka. Oh, mama shaka. Eh. Ya. Oh, ka eh, sem mani ku ya hi mindyangu ya ka vona.
1: Oh, kulalo sem chizinga, iwa ka mbizana.
0: Iwa ka mbizana.
1: Kwala ka mahlohlwana.
0: Oh, wa ka mbizana.
1: Eh, kwala ka mahlohlwana.
0: Eh.
1: Ndi chika ngela la ka eh
0: Eric Castor.
1: Oh, Vakam Tilin.
0: I mean, Rakam Tilin. Makamahamunyele. Shoko leshi shani karatanyana kushi pronounce. Eh, shakwa la kawa Robert eti pulane. Eh, mikona eti pulane. Eh, la kamula mula. Sheweta wa sisi Silivia waka general. Vati wole leswaku hi vona n'wa general. Lelani mina mi kha mi pfala ka xiphemu lexo sungula xa titengo miyingiseriwa mi no saseka tatlhe hi xipfula kwahala ya ku fambeni ka nongonoko n'we mi nga tsandzeka ku nghena sweswi mi tatlhe mi nghena ahe hi dzumbile n'wina ke ta network se ya hi chingela heyi
2: a ni twali kazi
0: Okay, vulavula na ase makama twala.
2: Na twala manjena.
0: Eh.
2: Na monte ga nitarisa papa remoto.
0: Eh.
2: Lema wan.
0: Mm.
2: Nguya na taya na nitarisa tsisa matansi sa masana.
0: Mm.
2: Nako na mfana nanga re bana na mfana wa gotha.
0: Eh.
2: Ngana mendoka boinya nyata riti ya nengene ya china gold.
0: Hmm.
2: Akarina the original munyu wa zwithu zwelenze ntintile nda tema ka mucha.
0: No akesa swinene vana na manane.
2: Ndi kwa mu a xona ndi boi wa isuti.
0: Izo hlaisekane.
2: Ngana no tsaya tsaya.
0: Thank you.

Ya re ra go risimo ra King Sarel Shirinda, the King Sarel Shirinda va ko munandi nda ka rona kahle ka ningese barona ni ku bellire ra Dr. Sandile Ntshavalala va ko ra baba e kare ya matweni e wa swona ku playlist ya kona namuhla 80% ya kona hi li kahle kahle inga biwa hi vaka mhani ti sim ta kona ti ntlanga ku la to tala ti biwa hi vaka mhani wena mix room no saseka e ti pinini ndlela leyo hi ka hi va heleketa ka siku ra vona ra munduku ka holiday ya vaka mhani va xisati leyi nga ta va yi kha yi tlangeliwa munduku wena mixiri wa mina wu saseka etindhawini ta ku hambanahambana eka endlela yeleyo risimu lerisiwaka xinombelani sisters kusuka le ka xigamani va ku 5 rand.

0: Ya ya lo ya kuri Flora Machao ke wena mixero mixero wa mno saseka ko X e biwe bisaba. Ya inga toloveli ku va isukelana na vanhu lava hanya ku na vona ku vutomi bya kona byi nga hatsakisi wa wena mixero wa saseka loko se ho landela leswi va swi himbelelaka lava Flora Machao ke wa swona munhu wa kona ku le ku hluphekeni swinene loko mi languta marama lawa veri makhayelelekini no khayeleleka hi xirame ha matoliwi na mafura hambi ku ri gobo yinene li milenge timbandu kwani be ha hey. Ya karomi no koko 11 minutes to 11 wena mixi rungu wabno saseka unga teka ritingo ra wena niringeta beche yo hetelela swiswi ya titingo iva perisa vanhu lava ya ku ya hi mindyangu ya vona ya ku hambana hambana kumbe network yi ta pfumela swiswi wani teka ritingo ra wena hi nkena lamo yene hi twa ku swi fambisa ku aye mile mweni mixi rungu wabno saseka aye.
1: Ni pedi di pensa che smeriam mango vale ma vala. Ni tani per sa mattina driver shop o quella che ma vala ne va ka mdu.
0: Oh, driver shop ya ka mdu.
1: Ni tan khupo ka nya ka ma ko chenan da tsa la tin ka ka ka ta sne val tanga. Enko.
0: Okay, va perisi wa imane.
1: Va perisi wa Rafael ma.
0: Okay, again, so it's named Rafael Mabunda. Thank you. Ya wena minga kumangi ku chance ya ku nghena le ka xiphemula xa ku sungula enkarhi wa n'wina sweswi wena mixer mo saseka e be nghena ekari e papirisa endlela ya liya hina inga ku hanyanyeni enkarhi lo fanaka na switiva ku vanwanyana hayi kona ku khudzeriwa na maboboyila vanwanu ku makuse byi dlele ngala sweswi inga 10 to 11 vurongo bya kona byi le munhu u le never never u le kule wena mixer mo saseka ahe.

0: Mina ni teka Mr. Gift Joe i va ka ku baya lava ka Mushana. Ni ya teka lava ni swekelaka i mhani n'wa Siketa n'wa Xiporo va kwala ka Ndhambi lava i mhani Thembi lava. Ivi ni ya teka papa Xiluvana Vafana i Mavundla Mhlavi le ka Sikhunyani leyi. Hinkwavo lava va tekiwa hi ri kaka ro bava ri bava na Marhanga ni M2 wa ka Ndhambi la gongowangwa la xivulana la ngwana gongo ra mali loko ni kwati ni nsongasonga siku rhina chela lwandle. Tanko.
1: Tanko. Ahe milimo yini mixire u nazoseka
2: malume iki
1: ahe
2: ni pfukile no
1: i pfukile minjhani n'wini
2: ah hlayisekile na mina ni la ku perisa mindyangu nyana yin'wanyana
1: hi mbilu yo basa pa
2: ku na ndyangu wa ka ngoveni le ka xihosani le a ku vitaniwaku hi le ka wa muwa.
1: Ya, ni lava ngopfu sweswo hikulu. Hikuva swa vangoveni mi ta kuma ku le ka xihosani vangoveni va tele ngopfu. Ni lava mavito malama ya mo va hambanisa ka xiwamuwamu.
2: Ka wamuwamu ya.
1: Oh, ka wamuwamu.
2: Ka wamuwamu. Ive ni perisa na ndyangu wa ka Mbiku. Na wona u laha ka xihosani va ku vitana ku hi le ka Mzeze.
1: Ka Mzeze.
2: Se ni ta hetelela hi ndyangu wun'wanyana wa ka Nkuna ku tekiwe ntukulu wa mina la ka Thomo la. Kona va ku vitana ku hi le ka Cacela.
1: Hi le ka Cacela. Va perisiwa hi mani?
2: Va perisiwa hi kokwani Dala wa Ngalava la ka Thomo la.
1: Na u hlayisekani swinene kokwani Dala wa Ngalava.
2: Na n'wina mi hlayiseka.
1: Hi swola.
2: Taki.
1: Swola. Swivona a roxa hi kha hi xeweta va ka Bidela le ka Thomo leyi va twa va ka Cacela va kona na vona. Mi nghena kwala lala ka Jilongo ku na le ka Gogosana gogosana ma ha ngheni masiku lawa lamo yena ni.

maviti lama kahle kahle ma hlawurisa mindyangu malawa wena mingiserungisa saka ku ya hi swivongo hi ku loko wo sithole ku lava la ka jilongo nga va hambanisi ku lava ka sithole ka xinyamini a unga hatle ku kumile uku lava ka mavasa unga vuli ka makwamule a unga hatle hi kumile uku lava ka mavasa unga vuli ka ximoko a unga heli va kumini xi hata vanhu va lava maviti ya nkoka ngopfu lawa hi rungulana ku hi wona madyambu ya namuntlha wena mixini mina wo saseka mi swipile vo tala hi dyondzini ri hala ka va boti Joe Gift ku ba hi va ka Muswazi vo tala loko hi ya ka Muswana hi nge hlupheki ni hi ku loko ho fika hi ku hi lava boti Joe ta kuma va Joe va tele ngopfu laya ka Muswana kambe once hi mixina viti ra ku va ka Muswazi hi swo hi hatla hi va kuma.

0: tre mi ah ti twa ta ba
1: ah ka ha ri tre ka ha ri claim swiswi aba ingiselangi labo ka ha ri claim swiswi claim u gimi khale
2: malume kwa mdzu
1: eh
2: ri perini ni kombela ku perisa va sesu wa mina va le ka ngodzikudziku
1: eh
2: ni perisa sesi mthavini
1: eh
2: va ri ka mavolwa
1: mm
2: ni perisa sesi maria va ri ka magugu ni perisa na sesi joyce va ri ka france hinkwavo lava a va perisiwa hi boti wa vona Dr. Slow ni ri la ka mpambo
1: ikomo
2: malume
1: akhesa swinene Dr. Slow kwala ka mpambo la ya wait wena lava ku ri va rekhodi yini la
3: minjhani malume Ephraim mina hi pfukini hi kombela ku va perisa
1: hi mbilu yo basa pa
3: ni perisa malume Phonyo ka makhuva kwele tinkatareni ni tlhela ni perisa na masehe wa mina masehe Maria Magagani kwele Gumbani masehe wa mina va tavula ro basa ri ku pa na mperisa masehe wa mina ni hetisela hi ku perisa ni hetisela hi ku perisa malume papa Rumuti kwele Mahaweleni ni ri na mperisa malume lava va perisaka lavawani i mhani burisa va ri la ka mapayeni la ka magezi wa njheni laha inkomu
1: papa Rimuti va ka mhani burisa leswi helaa ku fikelela ngopfu swona namuntlha loko hi ka hi ku ha perisana hi vula va lava hi va perisaka hi va vula na mindyangu ya vona ku yi tiveka ku hi le ka mani
4: ni kombela ku xota vanhu lavawani emalume Ephraim kuna mhana tintombi ntsele aka bode n'wana sesi kuna botlink ngoveni a vuyehli kuna masehe wa mina wa thavula mhanigele mathivula aka maswanganyi a va ri na tinyiko mhana xihluke kwala ka ngove a jamela tsu inkomu
1: ka va botlink ha ku dya nyama vhikiriri ri hundzaka a mi vutisangi ku kwala ka ngoveni ka n'wina ka botlink va ri hi le ka mani handla ka leswa ka ngoveni leswiwani va ku tiva ku hi le ka mani
5: teri bot ifeyini pukile hina hi pukileni mina ni tirhisa hanu kwa mpamu wa swikontirini xa le henhla ivi ni tirhisa mhani mulungu ka ntambo ivi ni tirhisa swilo swa nghala ka ngove va tirhisa hi marikhoto kwala mathembi danko
1: danko mhani rikhoto a hi fanele hi vulini kokwani kwamukwamu va ka makwamuli kwele ka jilongo
6: Fini perisa muti wa ka danger ka dinga ni kha ni perisa muti wa ka nyakanyaka ka makumeke ni kha ni perisa muti wa ka madladleni ka makumeke a va ri na mhani grace makamu ka ngove
1: kensile swinene mhani grace makamu ka ngove va ka danger mhani grace lava vulavulaka sweswi kwele ka dinga kala va tivutisa swivutiso ku kala va ku va ku hi le ka danger i danger yini ko va danger njhani ko va dangerous hi ndlela yihi
7: minjhani radio ni kombela ku mambarisa
1: okay ha radio oh maringula ma va radio va nga masiya khale lawa hi wona leri ni lavaka rona hi leri
7: ri perile malume efi mina ni perisa ndyangu wa ka hina wa ka kokwani titiyosi aka xipenenyani kwala ka homu 14b ni tlhela ni ya perisa ndyangu wa ka vakokwani wa mina tlasi gezani va ka divadiva kwala ka homu 14b ni tlhela ni ya perisa ndyangu wa ka vaba mukhulu wa mina mbazima va ka n'wakhameti a vuyehli va perisiwa hi mhana bumba ni ri kwala ka homu a 14b inkomu
1: hi bi swona ngopfu mhana bumba
8: We'll be right back.
1: va ku haya hi record rito hi to ku hlayisa DJ Kwamza va ku ri perile malume ifi ni mi yingisela ni ri la ka Thomo mo ni xewetela va ka makaringi la ka ya le ka Jilongo ka N'wajivi ka madaso hisa na hi le ka hina na va ka makhuva hi le ka hahani kwe le ka Jilongo emizamani Kenneth Makaringi Baloyi ka Thomo no akenza swinene Baloyi Makaringi. Ya, so wona rito ro fanela ku va ku hi le ka madaso hisa wa swi twisisa kwalano ku a ku nga dyiwi vuswa byo titimela njhi a wu kama swi tiva ku loko va ndyangu walowo va lava ku dya swakudya byi fanele byi dyiwa byi kha byi tsuvuka na musi DJ ku riperile DJ Kwamo hi swin'we ni ri la ka Jim Galalume tabo ni perisa va mhani Maria Mazivila la ka Jim ni perisa na ma 7 mhana Maroda Risinga View ni perisa na makoti wa mina na vana Thandi Chauke na papa vana va vona Kenneth Chauke Risinga View va perisiwa hi Man Rose Mwavumane ka Jim Galalume va ku inkomo.
8: Loko nkuku u nga ringeli tacha mina ni kombela ku perisa vanhu lava landzelaka ni perisa kokwani Gaveni eka Makoxa ni perisa mhani Nhlekani va Manyunyu ka Phaphazela tethila mhani Elisamaka Mabasani ka Mtsekeni a va perisa mhani Rikhotso ka Njhakanjhaka Mandlala lava nga ta Buti Monika Ngobanya matsara rengo na vano mo sambo ngo mathi bayimo a tshwana.
1: Danke.

hina lava va ku malume ni perisa boti nomene maluleke ka tsakisa ka ntsavulane ni perisa na boti avele maluleke ka ntsavulane ka mulahleki ni perisa na sisi ka rikhotso ka ntsavulane ka gezani faza ka ntsavulane ikokwani ma wa ku hlula nwa tsakisa ka ntsavulane kensile zwinene kensile wena mga kota ku nghenelela ya laya ka WhatsApp mka mi rhumela marungulo ya n'wina na ku tsala ka n'wina ka ku saseka swinene se ya mahlweni na nongonoko nkarhi wa mina ka ku 3 minutes past 11 wena mikiseri wa mina wo saseka i nkarhi wa kona wa swi tiva na ku ri wu tsutsumisa swin'wanyani swa mangatsila

0: Ya ku risimu ra matimba swinene kusuka ka kulani n'wa xigombe wena mixerio muno saseka ku khani mamba ku tinketani leti ti nga bohiwa eminyamini leswaku u a wu nga humeleli ti ta tsemeka eku Jehovha loko u n'wi khongela la nga le henhlahenhla wa swi twa swikhongelo swa wena va bohile vanhu tinketani va ku loyi e nge humeleli vuton'wini loyi swi nge fambi swa yena kambe hi xikhongelo xa matimba a hi pfukeni hi ya kerekeni hi ya khongela na van'wani hi tsema tinketani leti va nga boha van'wani kumbe nga humeleli
1: Bajaria Agro la ku xavisa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci ni swin'wana swo tala va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Kipro, Eagle Rock na Treehook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucen hi 135 va tlhela va kukhomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya ni swo nwela mati ya tihuku va kukhome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patura super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Bajaria Agro Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matent hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambana

mani Elsi va xinombelani va lava wana mingisiro mo saseka va ku xi ni rahelini nkarhi wa mina wa kha wa ku 18 minutes to 12 18 minutes to chile nsimu leri ri humelerisiweke kahle hi vabodi Aubrey Nkuna kusuka le ka xigamani na va Easy Mabasa kusuka laka ka muswani la wena mingisiro mo saseka

Ya go risimo ra Susan nwa chavalala kusuka hala ka mlamula kwa hala ya kusuka nele va photana wena mixer omno saseka risimo le ri le ku idondise leswa ku hinga teki swiboho hi hlundukile iku loko hi teka swiboho hi hlundukile munhu loyi nwi sukelaka loko a sala humelela hela ku tlhela ku tlhelela ka yena futheni wa isuitwa la yisukile la wena mixer omno saseka iku loko su hlundukile u vula marito lawa hinkwawo u hlaya nwana wa vanhu ku xikirepe loko se a humelela ku mamalo ula ku tlhelela ka yena futhi ula ku mi hanya swinwe ya loko ari mina DJ kwa mzani ra swaseke ngopfu ku vana wena kwa la ka nongono kwa ta xigaza ntsena wena mixiri wo mixisa kwa swi twa na mutlani by playlist inwani leyi nga khomwa hi va xisati ntsena 90% ya tinsimu leti ni nga ti ba ku fikela sweswi ti tambu hi vanhu va xisati wena mixiri wo saseka ene va tele ngopfu ko va ku karhi wa kona hi nge koti ku ti tlanga hinkwato la ka 3 hours leyi hi haxaku yona wena mixiri wo mno saseka ha ita ya hlangana mahele ya vhiki tanihi laha u tivaka ha kona leswaku hi hlanganisa sweswi wena mixiri wo saseka ni MC risimu leri nga yima ku lunga laha risukaka n'wamavutani a ku n'wadumandzi etiphinini risimu rero loko a ri mina DJ Kwamza ni ri hisalani mi va na vurhongo lebya kahle until DJ Raja a mi teka le ka 3 o'clock to 6 bye bye.

kuka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe